0: Ito, kasama sa boto na 13 si Senator Mark Villar. Si Escudero lang po ang bumoto ng no, which is totally understandable kasi nung una pa lang naman na, sinabi niya ng 16 votes.
1: Yes,
0: so parang, di ba, malaking question mark naman kung ikaw naglabas ng ruling tapos bumoto ka ng yes.
1: Pero may anim na hindi po nag-participate dito sa botohan. Kasi ang pinagbotohan po kahapon ay yung motion ni Senator Erwin Tulfo na ilabas noong July. Dahil nga po, kinwestiyon o tinatanong dyan ni Sir Senator Erwin Tulfo na tama ba na ganun pa rin yung numero ng ating pagbabatayan para ma-convict or ma-acquit si VP Sara considering yung absence ng ilan sa mga senador. So ang pinagbotohan po kahapon ay kung tungkol dito sa motion na ito ni Senator Erwin. Sabi nga po ni Cha, 13 yung bumoto pabor doon sa motion. 6 naman yung mga hindi nag-participate dahil yung ilan po dun sa mga senador na yon na puro mga taga-Minorya, ang gusto nila eh pengi pang oras, pag-isipan pa natin kung ano yung mangyayari.
0: At isa po sa mga nagpaliwanag si Senator Bongo kung bakit sinusuportahan niya ang posisyon nitong si Senator Alan Peter Cayetano na dapat hindi baguhin kung ano daw ang nakasaad sa ating konstitusyon. Malinaw daw yung wording sa konstitusyon. Yun yung binabanggit ni Senator Bongo. So para sa kanya, 2/3 of 24. 24 pa rin. Kahit yung mga hindi natin nararamdaman at nakikita ngayon sa Senado, gusto ni Senator Bongo dapat kasama yon. So para sa kanya, 16 votes lang dapat. Pero ito na muna. Tignan natin, ano na nga ba ang susunod na mangyayari? Ngayon po na malinaw na kung sino lamang ang mga boto na bibilangin pagdating ng araw na ito pong ating mga senator judges ay magde-decide na kung si VP Sara Duterte ay dapat pong i-acquit o i-convict. Kasama po natin ngayon ang spokesperson ng Impeachment Court, Attorney Reggie Tongol. Good morning po.
2: Magandang umaga sa inyo, DJ Chacha, Maricel, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood.
0: Good morning. Thank you so much, Attorney, ha, for being with us. Mukhang nandiyan na po kayo sa Senado, sa parking.
2: Hindi, nasa ibang parking ng ibang network.
0: Ah, okay. Sige po. Oo. Pero salamat pa rin for saying yes, ha. For always saying yes pag kailangan namin ng mga kasagutan dito sa mga tanong namin ni Mase. Unahin na po natin ito. Pagkatapos po ng nangyaring ruling kahapon, so masasabi na natin na talagang klarong-klaro na ngayon kung sino lamang yung mga bibilangin, Attorney Reggie.
2: Yes.
0: Oo.
2: Tama po. Doon po sa ruling ng ating Senate Impeachment Court kahapon, they clarified kung paano nila i-interpret yung of all the members of the Senate. So, wala pong binaba na threshold. Hindi po nagkaroon ng paglilipat ng goalpost. Dinefine lamang po at ininterpret ng ating Senado kung ano po yung magiging interpretasyon nila pagdating doon sa final day ng magkailangan na nilang bumoto for the final question, at sino yung mga bibilangin nila doon at sino naman yung mga i-exclude nila. So 5 po yun na nakapaloob doon sa sinabi ni presiding officer. Unang-una po yung po may mga legal impediment, katulad po mga nakadetena, hindi nakalabas po out of on bail, hindi sila isasama sa baseline. Pangalawa po, yun naman po mga hinahanap ng batas, authorities, and then yung mga pag hinahanap po siya at hindi alam kung saan po siya nakakaparoon, then yun po, hindi rin siya sasama. Pangatlo po, yung pong mga may medical conditions na impaired po sila at hindi po sila makakaboto dahil incapacitated po sila. Pang-5 po, pang-4 po, yung mga nasa wala sa coercive jurisdiction ng Senado, yung mga nasa abroad na hindi pwedeng i-compel na mapapunta sa Senado. At yung last po, yung mga similarly situated. So yung definition pong yun na pagbawas sa baseline, gagawin lamang po yan on the day na kailangan po nila magkabotohan.
0: Okay.
2: So sa ngayon po, wala pa po tayong fixed number na 16, 14. Wala pa po dahil hindi pa po tayo nandoon sa huling araw na magbobotohan. So wala pong lowering kasi pwedeng mangyari rin naman, Maricel and DJ Chacha, on the last day pwedeng lahat sila present sila doon, then walang kailangan na pag walang bababa na threshold na 16, yun yung bibilangin pa rin yung 24 pa rin. Pero kapag may absent doon, i-determine ng kanilang kapwa senator judges yung rason ng kanilang absensya, at kung may mapakitang ebidensya na papasok sila doon sa limang panuntunan na yun at circumstances, then magbobotohan po yung ating mga senator judges para tanggalin sila sa baseline.
0: Okay.
2: Pero kung ang kanilang absensya po ay dahil po voluntary, ayaw nila mag-participate, kunwari sa umaga, nagpa-quorum po sila, and then for one reason or the other, ayaw na nilang mag-participate dun sa botohan dahil hindi sila naniniwalang mananalo pa yung boto nila, hindi na sila a-attend doon, so they will not be counted out of the baseline.
0: Oo.
2: Kasama pa rin po sila doon sa count ng baseline.
0: Mm-hmm. Malinaw kahapon, Attorney Reggie, kung ano yung limang kategorya, no, na nabanggit po ng Senate Impeachment Court doon sa mga senador na hindi papayagan na makaboto. Ang gusto ko malaman is, sa mismong araw, kung wari voting day na, may categories tayo, yung decision ba will just come from Senator Judge Chief Escudero, or pagbobotohan din as a whole ng Senate Impeachment Court kung sino-sino talaga yung mga hindi pwedeng sumama sa listahan?
2: Yeah. Of course, kasama yan doon sa Senate Impeachment Rules, na kapag dating sa mga ganyang determination, yung presiding officer under Rule 6, siya muna yung pwedeng mag-order noon, no? At kung may mag-aapela nung kanyang order, pwedeng gawin on the day itself kung may objection dun sa kanyang order. Nasa discretion niya rin na hindi siya mismo yung gumawa ng ruling na yon, at ibato niya po doon sa kanyang mga kapwa senator judges, at magkabotohan po sila. So dadaan lamang po siya sa ordinaryong proseso na nakapaloob po sa Rule 6 ng ating Senate Impeachment Rules.
0: So hindi lang si Cheese, pagbobotohan po nila on that day?
2: Pwede po. Either way, pwede po.
0: Okay.
2: Pwede po si presiding officer.
0: Mm-hmm.
2: Pwede rin naman pong ibato niya po yon doon sa plenary para pagbotohan po. So it's up to his sole discretion.
0: Grabe para talaga yung powers ng ating presiding chair, ano? Pero yung binabanggit po ng kahapon din, kasi nireiterate ni Senator Cheese na itong decision na ito is for this occasion only. Bakit po kailangan banggitin yon? Para lang din sa kapakanan ng publiko na nakatutok sa atin.
2: Opo. Katulad po nung sinabi niya doon sa kanyang ruling na ayaw po ng Senate Impeachment Court natin ngayon to shackle the hands of the succeeding impeachment courts. At dahil itong mga circumstansya na kaya nagdulot ng gantong sitwasyon dito ay unique po dito sa present na impeachment court and might not be present in the future impeachment courts. So the interpretation of this impeachment court nung all the members of the Senate will not be binding on the possible interpretation naman ng mga future na impeachment courts. Pwede silang mag-craft ng sarili nilang interpretasyon the phrase na yon na of all the members of the Senate.
0: At sa ngayon po ba, kasi kahapon nagpahayag na rin ang defense na possibly dalin po nila ito sa Supreme Court. Sa ngayon po ba, dahil may decision na, pwede na ba sila agad pumunta doon o medyo maaga pa? Paano po ba yun, Attorney Reggie?
2: Yung policy po ng impeachment court ever since kahit nung sa ruling ni presiding officer, ginawa niya po talaga yon para may mag-akyat na sa Korte Suprema at para hindi po tayo magkaroon ng yung overtaking of the proceedings na parang baka mauna po na mangyari na magkaroon dito ng botohan on the final count at wala pa pong desisyon yung Korte Suprema. So ano pong mangyayari doon sa desisyon ng impeachment court? It will be left hanging, o kaya naman po tatagal pa yung issue imbis na matapos na doon sa final vote. Dahil may nakapending pa sa Korte Suprema, umabot pa po ng 2027 itong issue na to kung matapos tayo ng Disyembre. Kaya yun po yung isa po sa consideration kung bakit talagang maagang ginawa yun ng presiding officer. And yun din po yung konsiderasyon ni Senator Judge Erwin Tulfo, kaya tumayo po siya at the earliest possible time para i-appela po yung ruling na yun ng presiding officer para there will be enough time. Kung maalala nyo po na sinabi ng respondent na kailangan po nila ng 30 days para maglatag ng kanilang depensa. Ang ating namang House Prosecution Panel nangihingi ng around 60 days po para malatag po yung lahat ng kanyang mga witnesses sa lahat ng mga artikulo po. So that will entail almost 90 days po, not including yung mga oral arguments at saka other interlocutory na mga delays dahil sa mga ibang mga interlocutory motions. So dahil po sa ganon, no, talagang gusto ng ating impeachment court na as much as possible, kung may aakyat po, no, umakyat na po para magkaroon ng enough time yung Korte Suprema na madesisyonan to nang hindi na siya sasobra doon sa oras na tinatakil ito ng impeachment court.
1: Attorney, magandang umaga. Si Maricel na po ito. Pero paano,
2: yes,
1: yan, attorney, kung halimbawa magtagumpay, for example, yung defense at mag-issue ng TRO yung Supreme Court? So ano yung magiging scenario natin dyan sa impeachment proceedings?
2: Unang-una, Maricel, while that remedy of certiorari is always available to any aggrieved party, yung ginawa ng impeachment court na magkaroon ng pag-invite ng amici curiae, yung pag-oral arguments ng mga parties, those things parang it is antithetical or against the yung kailangan mong patunayan sa certiorari na may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Eh kung makikita natin, no, yung ginawa ng impeachment court natin na yon, it exercised its due diligence in order to discern and then properly exercise its power to clarify and interpret that phrase, all members of the Senate. Dahil sa pag-iingat na yon, it makes the ruling now of the impeachment court on the voting threshold technically, constitutionally bulletproof. So medyo ako on the impeachment court side, na feeling ng impeachment court, ginawa niya ang lahat ng kanyang gawain at medyo baka maliit yung tsansa na mag-issue ng TRO dahil na rin sa nakita natin yung galawan ng Supreme Court dyan. Hindi naman sila basta-basta lamang nag-i-issue ng TRO despite and in spite of the petitions na final laban dito sa articles of impeachment na to tsaka sa proseso ng impeachment. So bihirang-bihira po because naniniwala pong impeachment court na yung ating mga miyembro ng Korte Suprema also wants to avoid yung tinatawag na constitutional crisis na magmamatigasan. And sa history naman po, wala pa tayong nakitang na umabot sa ganun.
1: So ibig sabihin, attorney, hindi rin ganun kasi kadali na patunayan yung grave abuse of discretion. Ano po?
2: Yes, with what happened with the impeachment court now, it will be harder for anyone to really prove their case na may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction.
1: Mm-mm. Okay, attorney, puntahan ko lamang po itong math natin, ano, although nakaka-nosebleed yung mga decimal points na nakikita natin. Ano yung wisdom? Bakit yung halimbawa, kasi nakita natin yung chart kahapon, na kapag halimbawa susundin natin yung 20 na denominator na, o yung base ng mga senador, 13.33 dapat yung dami ng boto. Bakit, ano yung wisdom? Bakit yung senator judges nagdesisyon na round up gawing 14 instead na round down? Eh di ba sa atin sa elementary pag ganun, round down yun eh.
0: Oo.
2: Yan po yung pag-iingat, yung erring on the side of safety po. Dahil medyo niluwagan po ng ating impeachment court yung kanyang interpretasyon doon sa threshold na 2/3, medyo kailangan it has to take the moderate view na yung gitna po. Sinabi po ni Justice Ascuna na dapat po pag ganun ay you disregard the decimal and then just kunwari 13.33, disregard the decimal at yung whole number po. However, ang issue po kasi dyan, kapag gawin po yun, hindi po siya aabot pa rin dun sa minimum na 2/3 of the threshold. So para masiguro po na aabot po doon sa 2/3 of threshold, which is kunwari hypothetically 13.33 na 20 20 senators. Ang baseline po, yung threshold kasi na 2/3 is 13.33. So to err on the side of safety na ensure na aabot doon sa minimum na yon, round up po ang sinabi ng presiding officer na implementing ng guidelines po doon sa nangyaring pag-interpret ng impeachment court sa voting threshold.
1: Ah, kumbaga para maabot natin yung majority ng boto.
2: Yung super majority yung po yes. Na 2/3.
1: Oo. Pero kahapon po napag-usapan nga rin po itong pagpapalit ng mga rules sa kalagitnaan ng proceedings. Pakipaliwanag nga po ulit sa amin ito because I wonder kung ito bang pinag-uusapan natin na round up or round down e posible pa rin mabago.
2: Mm-mm. Yan pong pagpapalit ng rules, yan po ay yung posisyon ng respondent no sa kanilang oral arguments. Yan din po yung posisyon nung Justice Ascuna, pero sinabi naman po at nung tinanong sila ng mga senator judges, si Chief Justice Panganiban at Chief Justice Puno, kung meron bang violation ng due process, ang sabi naman po ng dalawang mahistrado na yon na wala pong violation ng due process kapag ininterpret lamang ng ating impeachment court yung ibig sabihin ng phrase na yon, dahil ang tawag nila doon interlocutory pa lamang po yon. So dahil po sa ganon, yun po yung kinatigan ng impeachment court na school of thought po na wala pong mangyayaring paglabag sa due process dahil in the first place po sa ngayon technically, wala pa tayong count ng number of votes ng 2/3 na yan. Dahil yes, ang bibilang lang po tayo kapag on the last day at may nag-absent at the impeachment court will try to determine the reason for the absence. At kapag pumasok sa 5 na yun, dun lamang siya tatanggalin sa baseline. Kapag hindi po pumasok sa 5 na yun dahil voluntary siya nag-absent pero within the coercive jurisdiction siya ng impeachment court, nandito lang siya sa Pilipinas o nandito lang siya sa loob ng Senado, hindi po siya tatanggalin sa baseline. Na ngayon naman po doon sa rule po doon sa pagra-rounding off po or out ng ating or up ng ating bilang na 2/3, yan naman po ay ruling ng ating presiding officer. At syempre po, yung as much as possible, operational po yan. Yan po yung implementing rules. And hanggat hindi po yan na reconsider na apela, it will be a standing ruling hanggang sa huli po.
1: Pero parang ang komplikado ng mangyayari dun sa huling botohan po ng senator judges attorney because I wonder kung dun nila didesisyonan kung ilan yung pwedeng makaboto, what if may biglang sumipot last day doon sa 4 na nawawala, hindi ba yun magiging unfair na parang ang tagal mong nawala doon sa proceedings tapos biglang last day kung kailan botohan at saka kasisipot doon, number one. And number two, pwede ba yun kahit hindi sila nakapag-oath?
2: Yan po yung extremes no na point of view ng ating mga amicicurae. However, hindi po yan yung kinatigan ng ating impeachment court. Ang kinatigan po nila ay yung view ni Chief Justice Puno na nagsasabi na dahil ito ay importanteng trabaho ng impeachment no, kailangan as much as possible you give all the members a chance to act as a senator judge. At yun din po yung sinabi ni Senator Judge Soto kahapon nung tumayo siya at sinabi niya na kapag naging present na yung mga senator judges na yon sa last day, pwede naman po silang bumoto dahil hindi sila din disenfranchised. At yun din po yung pinaka-moderate na interpretation ng ating impeachment court para mabalanse po yung interest ng mga senator judges at interest din po ng sambayanan na hindi po magkaroon ng default acquittal just because absent po. So, binalanse lamang po yung interest ng bawat panig. At dahil din po sinabi ni Chief Justice Puno no, na parang hindi naman ibig sabihin na hindi nagsasalita yung senator judge, hindi na siya nagpa-participate. And then sinabi rin nung ni Chief Justice Puno na pwede namang other ways to participate. Kunwari, yung mga office staff pinapadala sa sa selda nila o pinapadala sa abroad yung mga transcript ng records at saka yung mga ebidensya, then the senator judge can determine yung mga evidence by themselves at pwede rin pa rin sila mag-participate at the last last day of voting for the ultimate question. So ang ibig sabihin lamang, Maricel and DJ Chacha, nung participation is participation on the voting, hindi po participation during the whole proceedings. So kapag si Senator Bato de la Rosa na hindi po nakapag swear ng oath, sabi ni Senator Judge Erwin Tulfo at saka ni Senator Judge Soto na siya po ay pwedeng mag-oath within the day, and then papayagan din siyang bumoto kahit hindi siya nakapag-participate most days of the impeachment proceedings.
0: Oo. Kahapon, attorney, anim po yung minority senators natin na nag-walk out at hindi nag-participate dun sa final threshold vote, ano? Oo, para po sa ating director dyan. Oo, paayos lang po natin yung camera natin. O mga kasama natin dito. Oo, ayan. Ito nga po yung ating pong anim na minority senators. Hindi po sila nag-participate kahapon dito sa final threshold vote. Kung sakali po na ganyan din ang mangyari dito po sa future verdict day natin, kunwari, nag-walk out din po sila, kasama pa rin po sila doon sa bibilangin na total
2: tama
0: numbers of senators.
2: Tama po kayo, kasi ang kinatigan na interpretasyon ng impeachment court, yung view po ni Chief Justice Puno na nagsasabi na silence is not non-participation. So ang ibig sabihin po noon, kapag ang isang senator judge ay hindi kasama doon sa kanyang dun sa limang circumstances na yun, kasama pa rin sila sa baseline. However, their non-participation will be counted for as a vote of acquittal.
0: Yung non-participation?
2: Yes po. Kunwari po, botohan na po at yung isang senator judge ay refuse to vote, hindi siya nag-abstain, or kahit nag-abstain siya at nakaupo lang siya doon at hindi siya tumayo para ibigay yung boto niya, then that will be counted in favor of the respondent.
0: Okay.
2: So that will be counted in favor of acquittal.
0: At least mas malinaw ngayon na hindi bababa ulit yung denominator kung mag-decide ang minority ulit na mag-walk out sa verdict day.
2: Tama po, tama po.
0: So ngayon nga po, Attorney Reggie, last na lang po siguro kasi we know hanggang 8:25 a.m. lang po kayo. Tapos na tayo dito sa voting threshold. Ano na po ang susunod na abangan ng publiko? Meron na po bang paramdam kung si Mayor Baste ay magpapakita doon po sa pagpapasabina sa kanya ng Senate Impeachment Court?
2: Well, hindi naman po kailangan magparamdam na magpapakita, no? Expectation po ng impeachment court na ang lahat po ng nasa subpoena at na uutusan na mag-appear sa araw at oras na kinakailangan nila mag-appear ay tatalima po doon sa compulsory process ng impeachment court. So ang expectation po talaga ay pupunta po siya para magbigay ng kanyang testimonya according doon sa purpose ng House Prosecution Panel.
0: O, hindi po pwede yung ginawa niya na naglabas siya ng statement, wala akong kinalaman dyan, kung meron mang business yung aking kapatid, hindi po tatanggapin ang Senate Impeachment Court yon. Kailangan niya pong humarap sa mismong araw kung kailan siya ipinatawag.
2: Tama po. Anything, any evidence or any spoken testimony outside of court are not considered to be evidence po. So kailangan na doon po pinanumpaan at sa loob ng proceedings ng korte at siya po ay na-subject to cross-examination, yun lamang po yung makakapagtaas ng antas ng isang testimonya into evidence po.
0: And nasaan na po ba tayo dito sa Article 2 na unexplained wealth ni VP Sara? Gaano pa daw po katagal ang prosecution?
2: At humingi po sila ng 14 days to present the Article 2, no, na matapos nila lahat ng mga witnesses, I think, 12 days para ma-present po nila yung 14 witnesses. So sa ngayon po, nasa 4th witness na po tayo at medyo paspasan tayo next week dahil October 1 at saka 2 po, which is Thursday and Friday, will be whole day next week, and then hanggang October 15 po, that will be whole day. So we can count those as parang 2 days po yung mga araw na yon.
0: Meron na po ba tayong parang strict deadline? Okay, prose, kailangan matapos nyo talaga ng araw na ito para naman makapagsimula na po yung defense side?
2: wala pong ganun, okay, no? Of course, binibilang lang natin yan as much as possible sa number of witnesses, one witness, one day rule. Pero kung makikita natin, ang average ng isang witness is around 1.5 days. So, yun yung ina-expect natin. So, based on the plotting naman ng impeachment court, eh, kaya naman yan na matapos kagad by December.
1: Attorney Reggie, pahabol lamang po na tanong ha, kasi 8:26 na. So, paano po ang mangyari? Sabi nyo, kailangan humarap si Mayor Baste. So, what will happen kapag hindi siya humarap?
2: Kapag hindi po siya humarap, siya po ay may tatayo po na sa House Prosecution Panel at pag-move po sila para i-show cause po why he should not be cited for contempt. So, bibigyan po siya ng panahon para makasagot at mabigay yung kanyang rason at yung po ay i-determine ng korte kung meron nga bang basihan o wala yung pag-show cause sa kanya ng contempt at yung kanyang pag-absent at kung wala pong basihan yun, isa-cite po siya for contempt. Ayun. Pero kung merong basihan po, then the impeachment court will not cite him for contempt and will just reissue the subpoena.
1: And kung ma-cite for contempt at nakitang walang basehan yung kanyang pag-absent, grounds po ba yun para ipa-aresto si Mayor Baste? Hypothetical.
2: Yes, that's one of the available remedies of the court based on the rules of court po.
0: Okay. Alright, malinaw na malinaw na. Attorney Reggie, tatawag kami ulit sa'yo ha, para po sa iba pang clarifications.
2: Yes, huwag kayo magsasawa.
0: Huwag ka rin magsawa sa amin, ang dami naming katanungan ni Maricel. Maraming salamat. Ayun, pwede ka na makalabas. Maraming may kumakatok kanina kay attorney.
1: Kumakatok na si Jenny. Hi Jenny, alam ko na tuloy kung nasan ka. Nakita ko yung kumakatok.
0: Thank you so much, attorney.
1: Salamat, attorney.
0: Maraming thank salamat, you. Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson nga po ng impeachment court. In fairness, ano, very effective na spokesperson to si Attorney Reggie. Kasi napapaliwanag talaga niya ng maayos yung mga dapat maintindihan ng publiko. Concerning kasi sa akin yun, kasi baka mamaya naman pag nag-walk out yung may, Senate minority, pagdating ng verdict day, Maricel, bababa na naman yung denominator.
1: Correct.
0: At least kayo naklaro, hindi bababa. Kundi sila boboto for acquittal yung vote nila.
1: Oo, ganun nga. At saka kasi, ang pinag-uusapan dito, sabihin natin ha, kung ang pagbabatayan natin na yung numero na boto na nakita natin kahapon, kung anim yung hindi bumoto, aabot ba siya? Hindi siya aabot pala doon sa boto for conviction kasi 13 yung bumoto in favor of the motion. Although nandun pa rin naman si Senator Chises Cudero. Pwede pa rin pala 14 kung sakasakali. Dahil 14 yung magiging batayan natin kung nasa 20.
0: Mm-mm. Tingin diba? Mo ba yung minority 20? Solid na? Solid Ay! Vote kaya yung minority, yung anim na iyon?
1: Marahil, depende kung meron lulutang ulit na mga kaso, di natin alam.
0: Actually, hindi rin naman tayo sure kung gano'ng ka-solid yung majority ngayon.
1: Ayun pa, isa
0: and
1: pa
0: anything
1: yan.
0: Anything can change and ayun, can
1: alam
0: happen.
1: Alam mo naman itong political procedure kasi ito, eh. Hindi naman ito legal procedure. So sabi mo nga, anything can happen. Kapag kayong mga usapan nila behind cam, hindi natin alam, baka may ma-convince, may ma-influence.
0: Pero sana ang pagbatayan ay ebidensya. Kagaya ng paulit-ulit din sinasabi ng mga senator judges natin. Ebidensya sana. Hindi yung kung ano ang mapapala. Ay, aray ko po, nadulas ako. Sorry po. Sorry po, mga kapatid.
1: Pero sa nakikita ba natin ngayon, ebidensya ba yung nagiging batayan?
0: Ayoko magsalita. Baka makahurt ako ng feelings eh. Sa yan totoo lang.
1: Eh, diba?
0: Baka makasakit tayo ng feelings. Pero ako po ay nananalangin at umaasa na sana yung naging boto kahapon ay talagang dahil sa kanilang mga prinsipyo at paninindigan. Hindi ba? Sana naman. At yung magiging boto din come verdict day. Para sa mga Pilipino sana, hindi para sa kanilang mga future plans kung tawagin ni Manong Ted.
1: Nako, kasi yung mga future plans natin nalalapit na eh.
0: Ay, oo nga.
1: Diba?
0: Mag-election na.
1: Last quarter na ng taong ito.
0: But sabi nga natin, anything can happen. Yung BSKE, posibleng nga hindi matuloy.
1: Tuloy na, biglang hindi pa
0: biglang
1: matutuloy.
0: Biglang hindi matutuloy eh, yeah, diba? Actually, hindi pa naman sure kung talagang hindi matutuloy. Pero mukhang ano na eh, doon na papunta eh.
1: Uy, pero ano na ha, dapat maglabas na talaga ng decision kasi ang filing ng Certificate of Candidacy ay next week na.
0: Yes,
1: tama ba? Ano na bang
0: October
1: petsa ngayon?
0: Correct. First week ng October ang filing of candidacy.
1: Yeah, so,
0: pero wala pa rin malinaw kung tayo po ba ay makakapagpalit ng mga kapitan sa ating barangay.
1: Eh kasi from 4 years, gusto nilang gawing 5 years.
0: Ang
1: diba?
0: Sarap ng buhay ng mga nagtatrabaho sa barangay. Ano? Well, if they're performing well, sa tingin ko, wala magiging problema yun sa kanilang constituents. The problem is, kapag katulad
1: si
0: nung nakausap ko na sinusukan na yung kapitan dun sa lugar nila.
1: Ayun na nga.
0: Oh, well, anyway, 8:31 ang oras natin, mga kapatid. Abangan nyo po, marami pa tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Kasama nyo po, DJ Chacha.
1: Sa halan po ni Manong Ted Filon, Maricel Halili.
0: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Everyday Panalo sa Cebu.

0: on.
1: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
2: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin itong pato.
0: Microdrama is big on Signal Play.
3: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
4: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman.
3: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
5: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
3: Kwentuhang maisaysay.
6: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
3: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
7: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
3: Para sa mga nalulumbay, hatid na tawanan na may kabuluhan.
8: Nasunog na yung kwapaw ko.
3: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
9: Panacea, let's start with that.
10: Para mas maintindihan.
3: May lugar ka rito, kapatid.
11: It's a beautiful day!
3: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: True FM.
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:36, kanina ay napasadahan na namin na maigse ito pong transport strike nga na mangyayari po sa susunod na linggo. Sa mga sumasakay ng jeep, ulitin natin, September 29 at 30, ito pong transport strike ng grupong Piston. Hindi na ba sila talaga mapipigilan? Kamo, Di Floranda, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Ma'am Katya, at wala daw si Sir Ted.
1: Opo may sakit si Manong Ted, pero malamang nanonood po yun sa atin ngayong umaga, Kamodi.
2: Magtagaling po, Sir Ted.
1: O, pabago-bagong panahon, inabot ng ubo at ng sipon. Okay. Pero Kamodi, puntahan natin ito, September 29-30, final date na po ba ito for the nationwide transport strike? Hindi na po ba ito mapipigilan ang pakiusap ng gobyerno? O di kaya po, nung po mga commuters sa maaabala?
2: Ma'am Katya at Sir Ted, tuloy na po itong September 29-30 dahil nga dito sa malaking epekto ng mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay halos wala nang kita kahit hindi lamang ang mga jeepney driver kundi lahat ng mga pampublikong transportasyon dahil nga dulot itong matinding pagtataas ng presyo ng petrolyo.
1: Wala na po bang kahit anong po pwedeng ilobby ang gobyerno para kahit po papano kung hindi man mapigil, mabawasan ito pong transport strike na mangyayari next week?
2: Tingin po natin ay tayo naman ay bungas makipag-usap, ano? Pero ang ano po namin ay tapusin muna namin yung pag-tailors ng September 2030 kung mayroong mga ilalatag ang gobyerno. Pero batay naman sa lumalabas sa mga social media, sa mass media, ay ito po yung upper height ay sinasabi nila na hindi napapanahon yung usapin ng dagdag kita ng ating mga driver at mga operator na walang pagkakaiba ito sa panawagan din ng ating mga manggagawa. Diba yung 85 pesos ay sinuspend, hindi pinatupad. Ano? At kitang-kita, Ma'am Chacha, na kapag yung mga ordinaryong mga driver at operator at manggagawa yung humihingi na para makasapat o matugunan yung mas malaking halagang nawala ay dumadaan kami sa butas ng karayom. At kita rin na kapag yung mga oil company ang nagtataas, yung walang ginagawa po yung ating pamahalaan.
1: May ugnayan po ba kayo sa DOTR dito po sa nakaambang nationwide transport strike ninyo na based on first figures, malaki po yung sasama? Ilan po ulit yung sasama sa kilos protesta next week?
2: Batay po sa mga ulat ng ating mga iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa ay maglalaro po yan sa 70,000 to 100,000 yung mga lalahok. Dahil sa ngayon ay marami pang nagpapabot sa atin kahit yung mga miyembro ng kooperative at mga corporation ay nagpapabot din sa atin na sila makikita dahil nga dito sa malaking epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Sa ngayon na Ma'am Chacha, kapag tingnan po natin ay halos sa 1,500 yung dagdag gastos ng ating mga chipper at operator dulot yan ito ng pagtaas ng presyo ng petrolyo na dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng pamilya ng ating mga driver at mga operator. Pero dahil sa epekto ng mataas na presyo ay nawawala po ito.
1: So ibig sabihin, madadagdagan pa yung first figure na binigay nyo. Possibly abuti ng 100,000, sabi nyo po yan. Dito po sa Metro Manila, gano'n po kadami yung sumali?
2: Dito sa Metro Manila, ay hindi na lamang mga jeepney yung nag-gustong lumahok. Kahit po yung ilang mga TMBS at yung mga tricycle, ay nagpaabot din po sa atin na sila makikita dito sa magaganap nga na pagkilo. Sapagkat yung mga tricycle ay wala na rin sinikita dahil sa mataas na presyo ng gasolina. At ganun din sa mga TMBS, sa mga iba't ibang muda ng ating public transport, ay damang-dama yung epekto ng mataas na presyo ng petrolyo.
1: So buong dalawang araw po yan, wala tayong kahit papano, rush hour, magmamasada yung ilan sa inyo. Talaga pong totally, yung mga kasama sa Piston and yung binabanggit nyo po, even the TNVS drivers, tricycles, buong dalawang araw, di kayo mamamasada.
2: Opo, Ma'am Chacha, two days ito na napagkilos at siyempre ito ay magiging bahagi pa rin ng mga series pa na gagawin natin mga pagkilos sa mga susunod na mga buwan. Lalo na batay mismo sa sinasabi ng Department of Energy ang mga seri ng mga pagtaas ay posible ano na umabot ng unang buwan ng taon ng 2027. Kaya ibig sabihin niyan ay talagang daranasin natin yung usapin ng crisis sa usapin ng petrolyo at talagang magdudulot ito ng pahirap sa ating mga mamamayan. Kaya kami po ay nananawagan sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan na ang usapin po ng laban sa produkto ng petrolyo ay hindi lamang laban ng mga driver at operator, kundi ito ay laban ng mga mamamayan Pilipino.
1: Kamodi, magandang umaga po. Si Maricel po ito. Kamodi, ang sinasabi po kasi ng Energy Department, baka naman kumalma yung presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hindi po ba sapat yung sinasabi nila na posible, more or less, baka umabot ng 8 pesos para po mapakalma din yung mga kasama po ninyo na nagbabalak po ng tigil pasada next week?
2: Kapag tinignan po natin na Mang Maricel, ano siya ngayon pa lamang ng September, ay mahigit na po 20 pesos yung tinahas ng presyo ng petrolyo. Kapag tinignan po natin mula po noong February, nung magkaroon ng US aggression, nung bumimba ng US ang Iran, ay halos 50 pesos na po ang itinatong sa presyo ng petrolyo. Kaya yung sinasabi nila na naglalaro sa 7 pesos ano, o hanggang 8 pesos, yung sinasabi nila na nakikita nilang ibababa, ay hindi sapat ano doon sa laki ng itinahas ng presyo ng petrolyo. Palinaw din naman yung ating mga karasan na magbababa ngayon after nung 1 week ulit mayroon naman mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. At mismo po ang datos mismo ng Department of Energy, ang sinasabi nga ni Secretary Guarin ay hindi maiwasan na magtuloy-tuloy ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya pag magtuloy-tuloy po yung taas ng presyo ng petrolyo, lalo pong malulugmok sa kumuloy ng kahirapan yung buhay ng mga driver at operator at ng ating mga mamamayan.
1: Pero Kamodi, kahapon po, natanong din po natin si Undersecretary Claire Castro o the other day natanong tungkol nga po dyan sa hiling na taas pasahe ng public transportation, pero mukha nga pong malabnaw o matabang ang administrasyon sa pagbibigay po ng hiling na ito dahil magiging dagdag pasanin din naman daw po doon sa mga ordinaryong mananakay. Ano po yung tingin ninyo dito? Ano pa yung iba ninyong nakikitang paraan if not fair hike?
2: Ang sa atin po ay malino yung ating posisyon ano, na tayo man ay nananawagan ng dagdag kita. Kasipat yan, yung panawagan din natin dagdag sahod ng ating mga manggagawa. Dahil sa ngayon, kung titignan nga natin, ay halos na 695 lamang yung sahod ng ating mga manggagawa dito sa National Capital Region at bihamak na mas mababa sa labas ng National Capital Region. Kaya kakibat ng aming petition sa LTFRB, so sa pinundagdag kita ng mga chofer, ay kasama po yung usapin ng dagdag sahod ng ating mga manggagawa. At nakakapagano, no? Dahil laging nilang pinagbabangga yung commuters at saka yung sektor ng transportasyon. Ang usapin ng dagdag kita ay pagbahagi yan ng pag-undad ng ating ekonomiya sapagkat magbigay man sila halimbawa ng dagdag sa pamasahe. Saan pupunta yung dinadagdag na pamasahe? Pupunta po yan sa pamilihang bayan. Kapag namili po yung mga chofer, mga operator at yung mga manggagawa na bumili sa pamilihang bayan, pag-ikot po ng ekonomiya yan eh. Kaya hindi namin makita yung sinasabi ng Malacanang na kapag nagbigay ng perhay, nagbigay ng dagdag sahod, ay magdudulot ito ng pahirap. Hindi po magdudulot ng pahirap yan. Magdudulot yan ang pag-unlad ng ating ekonomiya.
1: Okay. Ang sabi po ninyo, parang nasa 1,500 po yung nawawala sa kita ng mga jeepney drivers dahil nga po dito sa taas ng presyo ng petrolyo. Pero hindi po ba yung 10, ilang porsyente ba yung discount na ibinibigay po doon sa ating mga jeepney drivers? Gaano kalaki yung nababawas nito doon sa pasanin? And hindi ba yan sapat?
2: At pagtinginan po natin ay yung 12 pesos na sinasabi nila na fuel subsidy, hindi 100% ng public transport ay nakikinabang dito sa sinasabi nilang fuel subsidy. Minimal din lang ano, yung nakakatanggap po nito. At marami sa atin na nakakaabot sa mga complaint, hindi lamang dito sa National Capital Region. At mismong ako, ay sakay ako ng jeep. Ano? Sabakay ako ng jeep nung nagkarga siya ng diesel doon sa mayroong tarpaulin na fuel subsidy. Ang tanong po ng gusalinahan, membro ba kayo ng partiba o ng corporation? Kapag sinabi po ng driver na hindi, ay kunyari titignan nila kung nakalista yung plaka ng driver. Pag hindi nakalista, sabihin nila, hindi kayo makapag-abil nung anong 12% na yung sinasabi nila 12% na discount. Kaya hindi po lahat ano, at siyempre sa tingin po namin ay hindi magre-resolve yung usapin ng mga subsidiya dahil hindi naman nila nire-resolve yung problema po ng sektor na nga ng transportasyon.

0: Excise tax ang rekomendasyon sa LPG kerosene, hindi pa rin daw po kasama ang diesel at gasolina.
1: Yun po yung sinasabi nga ng pamahalaan, dahil sinasabi nga nila kapag tinanggal nga daw yung sa diesel at gasolina ay maepektuhan daw. Pero sa atin, ang tingin po natin ay hindi lamang po ang gasolina ang pinagkukunan ng buwis ng ating pamahalaan. Marami pong mga malalaking mga negosyo, malalaking mga sabi namin ng mga kapitalista na hindi nagbabayad ng tamang buwis, baka mas dapat ito yung habulin ng gobyerno, no, para magbayad ng tamang buwis. Yung usapin po ng buwis sa produktong petrolyo ay binabayaran po month-to-month ng mga driver at mga commuters ng ating mga mamamayan.
0: Oo. Kamodi, yung pong sinasabi ninyo kanina na tigil pasada sa September 29 at 30, nabanggit po ninyo, ulti nyo yung mga tricycle drivers, makikiisa doon po sa inyong tigil pasada. Ano po bang mga areas, particular dito sa Metro Manila, yung kailangan paghandaan ng ating mga ordinaryong mananakay? Kasi kawawa rin naman sila, di naman nila kasalanan to.
1: Ang bahagi po niya, yung bahagi po ng Commonwealth, ng Baligtes, ng Monumento, yung area po ng Malanday, ano? Yung Malanday, yung bahagi po ng Baclaran, bahagi po ng Iro Rodriguez, at kahabaan po ng sa bahagi po ng Mission Avenue. Mayroon din po sa Pasig, mayroon po sa Sukat, Alabang, ano, yung po yung mayroon po sa Rizal at mayroon bahagi sa Bulacan at Pampanga. Kung sa iba't ibang mga region, mayroon po tayo sa Baguio, mayroon po sa Region 7, ano, sa bahagi po ng Cebu, Region 5, ito naman po yung Legazpi, Naga, Sorsog, Tramsur. At sa bahagi po ng Kabisayan, ito yung Bacolod, Davao, bahagi po ng General Santos ng Panay at Iloilo.
0: Kamodi, kayo po ba ay magkakaroon ng dialogo sa Transportation Department anytime soon para po masabi nyo rin yung inyong, mailatag ninyo yung inyong mga concerns?
1: Marami na po tayong naganap na pakikipag-usap sa kanila at wala namang malinaw na tugon, kaya humantong po tayo dito sa usapin ng mas malawak na pagdito.
2: Oo, so wala nang atrasan ito, Kamodi.
1: Wala na po. Opo.
2: Pakiusap na lang po sa mga commuters natin na mababalahaw po sa susunod na linggo. Bakit mahalaga po sa transport sector, sa grupo po ninyo, yung mangyayaring transport strike next week?
1: Una sa lahat, tayo ay nananawagan sa lahat ng mga pampublikong transportasyon, pribado. Tayo ay magkaisa, labanan po natin itong mga seri na mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang layunin po ng welga ay para ipanawagan sa gobyerno yung kagiyat na pagbasura dito sa Old Regulation Law, yung pagtanggal po sa excise tax at sa kasabat, at yung kagiyat na i-rollback sa halagang 55 pesos, yung presyo ng petrolyo na kung saan ito yung presyo ng February, at usapin po ng nakabubuhay na kita, no, yung usapin ng dagdag pasahin ng ating mga driver at mga operator, hindi lamang sa hani ng mga jeepney, kundi sa lahat ng muda ng ating public transport. Kakibat din yan, yung panawagan po natin na kagyat na tugunan ng gobyerno yung usapin ng dagdag sahod ng ating mga manggagawa na 1,200 sa buong bansa. Kaya kami po ay nananawagan sa aming mga commuter, sa aming mga pasahero, na sana maunawaan po nyo kung bakit tayo po ay maglulunsad ng welga at inikayat po namin na kayo po ay makisya. Laban po ng driver, laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay laban po ng mamamayang Pilipino.
2: Maraming salamat po, Kamodi, sa inyo pong pagpayag.
1: Maraming salamat po,
2: Kamodi Floranda, mula po sa grupong Piston. So, ayun pala, hindi lang pala ito mga jeepney drivers, even TNVS drivers. So, sigurado maraming mga commuters ang sasakit talaga ang ulo sa susunod na linggo. Pero again, hindi naman natin na pwedeng ialis sa Piston at sa mga driver po natin na nakatutok ngayon na sasama po sa welga sa susunod na linggo o sa nationwide transport strike, yung hirap talaga ng pamamasada ngayon at yung taas talaga ng presyo ng krudo na halos wala na silang maiuwi. Kaya yun ang kanilang panggimbal sa gobyerno para kahit papano pakinggan na sila doon sa kanilang hiling na taas pasahe.
0: Nakailang dialogo na kasi pero wala pa rin daw nangyayari. At saka hindi biro yung 1,500 ha, na patong doon sa gastusin ng ating mga chopper at operators dahil nga dyan sa dagdag na presyo ng pasahe. Pero syempre, nariyan din po yung ating concerns doon sa mga ordinary passengers, yung mga mananakay. Dahil alam din naman po natin na mabigat na pasanin din natin kung magkakaroon po ng dagdag na presyo ng pasahe. But for now, para po dun sa mga posibleng maapektuhan, nabanggit po ni Kamodi, yun pong mga lugar na pwedeng maapektuhan yan pong tigil pasada, eh magplano na po kayo.

0: Ha, as early as now, baka pwedeng mag-work from home yung iba instead na makipagsapalaran pa sa kalsada at mahirapan sa paghahanap po ng mga masasakyan. Pero alam mo, responsibilidad din ng gobyerno na matulungan itong mga ordinaryong mananakay natin. Ano? Siguro naman may gagawin ng MMDA patungkol dyan para hindi rin naman sila hirap kung maayos sana yung train system natin. Eh, no?
1: Nako, Masel. Pagaya na naman maayos ang train system na yan. Sino ba naman magdadala ng kotse? Papunta ng trabaho o papasok ng eskwela, hindi ba?
0: Ay, naku naman eh. Alam mo eh, nasubukan kong magpunta ng NAIA.
1: Sige nga.
0: Tinry ko yung MRT natin.
1: Oh, kamusta?
0: Hindi ko na uulitin.
1: Pareho kayong dalawa ni San Velasquez ng experience ah. Haggard pa rin, ano?
0: Ang haggard. Anong oras yan? Niya? Ano to ah? Alanganing oras to ah. Parang mga bago mag-lunch.
1: Oo.
0: Ganon. Parang sinubukan ko lang. Malay mo lang, di ba? Kasi hand carry lang naman yung ano ko eh. Yung bit-bit ko, so hindi siya mabigat. Pero sabi ko nga, hindi ko na uulitin.
1: Grabe, no? Only in the Philippines.
0: Siguro uulitin ko yan kung yung halimbawa yung train system natin, kasing ganda na ng train system sa Japan, sa Australia,
1: Hong Kong,
0: sa Singapore. Pag ganyan, perfect.
1: Pwedeng maglakad, ano?
0: Di ba?
1: At talaga mag-commute araw-araw dito kasi talaga ang hirap eh. Pag walang-wala kang choice, doon ka lang magko-commute. Talagang yun ang last resort mo. Although, yan lang ang only resort para sa mga uring manggagawa na hindi naman afford na bumili nga ng sarili nilang sasakyan. At imbis na sa trabaho mapapagod, mas pagod sa biyahe.
0: Ay, nauubos yung oras mo sa biyahe eh. Yung problema rin naman kasi nung ating mga drivers, especially doon sa mga jeepney drivers, mga public transportation, nakakaubos din kasi talaga ng diesel at gasolina yung heavy traffic.
1: Totoo!
0: Diba? Eh, nakasteady ka lang dun instead na nakakakayod ka na dahil nakakakuha ka pa ng ibang pasahero. Eh wala, stuck ka sa traffic.
1: Ang matindi pa nito, talagang kasama na siya sa norm natin.
0: Oo.
1: Hindi siya yung na-traffic ka lang dahil ngayong araw na to lang.
0: Oh, yun.
1: May, let's say, big event, may aberya sa kalsada, kagaya ng mga nangyayari sa ibang bansa. Dito, hindi eh. Kasama sa considerations mo sa araw-araw ng buhay mo sa trabaho, yung traffic at hirap po ng pagsakay araw-araw. Tama, totoo yan, yung point-to-point bus natin na hindi nila pinondohan dito sa EDSA.
0: Naku.
1: Diba, sa EDSA busway. Grabe yung pila tuwing umaga. Even MRT and LRT, nakikita ko po yung ano, yung mga posts ngayon online kung ano kahaba pa rin yung pila ng mga kapatid natin na sumasakay sa ating mga tren. Naisip ko nga ngayon, parang mas mahirap pa mag-commute ngayon kesa ng mga panahon na mga estudyante kami at wala akong choice. Kailangan akong mag-commute from Tondo papunta ng Quezon City na nagsisimula pa lang ako sa trabaho.
0: Mm-mm.
1: Mas mahirap na yata siya ngayon kumpara noon.
0: Ay, oo naman.
1: Diba? Ibang klase kasi mas marami na ang tao ngayon, mas marami na ang sasakyan sa kalsada.
0: Correct.
1: Tapos may aberya pang kasama yung taas ng presyo ng langis.
0: Ayan pa. Tapos pag umuulan.
1: Yung ulan, matindi rin ang
0: baha. Kasama yung baha. Diba? Nako, may nasakyan nga ako nung nakaraang linggo. TNVS ha.
1: Driver.
0: Si Jason.
1: Kuya Jason, good morning.
0: Oh, hello Jason. Nakatuto kasi yan lagi sa atin eh. Alam mo, na hihinaing din niya yan. Kasi yung mga TNVS, kasama dun sa binabayaran niya, syempre yung hulog dun sa sasakyan yan niya.
1: Correct.
0: Kasi inutang lang din naman niya yan eh, di ba? Para magkaroon ka ng sarili mong pribadong sasakyan, maipasada mo at kumita. Ang pinoproblema niya ngayon, kailangan makabuo muna siya ng kanyang hulog sa isang buwan. Tapos ay makapagsube para doon sa kanyang gasolina, katiting na lang yung natitirang pera para doon sa kanyang pamilya. Ang saklap, tapos yun na pag-usapan natin na traffic kanina, abay natanungan niya, hindi ka ba ma'am naglalakad? Kasi yung pupuntahan ko, pag nilakad mo, 10 minutes away lang. Kaya lang naman ako nag-TNVS. Dami kong bit-bit eh. Ang hirap maglakad ng andami mong bit-bit eh.
1: Oh.
0: Alam mo, inabot kami ng 45 minutes.
1: Ha? Sa ilang kilometro?
0: Apakalapit, di ba? 10 minutes pag nilakad mo.
1: Gosh.
0: Inabot kami ng 45 minutes sa kalsada dahil sa traffic. Eh di syempre nga naman, sakit na ng ulo ni Jason yan. Di ba? Gano'ng kalaki na yung nasayang na gasolina niya dahil doon sa paghihintay namin ng traffic.
1: Para ngayon, rush hour na. Sigurado ako, ang dami nakikinig sa atin ngayon ng stuck in EDSA, late sa trabaho, o baka late na yung ihahatid mong anak papunta ng school.
0: Naku.
1: Dahil sa tindi ng dami nga ng sasakyan sa kalsada. So alam mo, mas isa yan sa mga dream ko, yung pag may ano, may genie na lumabas.
0: Ay,
1: oh. Nakasama masolusyonan talaga yung traffic sa bansa.
0: Waga.
1: Kasi gusto ko parang dumating yung panahon, kung hindi man para sa akin, para sa mga anak ko,
0: mm-hmm.
1: darating yung araw, maganda yung transport system ng bansa.
0: Yes, yeah, sana.
1: Dadating ba yun? Maabutan ba natin yon?
0: Sana umabot sa lifetime natin na makita
1: hopefully.
0: Natin na maayos yung transportation system. At meron tayong maayos na sidewalk. Para may option yung mga kapatid natin na maglakad kapag gustong maglakad.
1: Yan!
0: Diba?
1: Kasi ang sinasabi nila, di yung mga Pilipino ang tataman maglakad. Eh actually, yung walkway din po kasi natin, pansinin nyo, kung, walang, kung may nakaharang na poste ng kuryente,
0: oh, diba?
1: Diba may mga ganon?
0: Oh,
1: yung sidewalk na baku-baku kay liit-liit
0: aray.
1: Na lang, na alam mo yun?
0: Oh, oh.
1: Yun talagang para ka nasa extra challenge.
0: Ang saklap, diba?
1: Sa tuwing maglalakad
0: dito na
1: ka.
0: Lang sa atin, papunta dyan sa fast food na malapit sa atin.
1: Oh, oh.
0: May na-experience ako dyan, sidewalk, bibili lang ako ng pagkain, nakipagpatintero pa sa akin yung motor.
1: Nakita mo?
0: Parang,
1: it's not safe.
0: Kuya, sidewalk na to.
1: Huwag
0: ka naman dito dumaan.
1: Oh, oh. Aagawan mo pa kami.
0: Diba?
1: Hindi mo rin naman sila masisi. Kasi nga, grabe na rin yung kalsada.
0: Yun na nga.
1: Hindi na rin kasha para sa mga sasakyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun nga po, well, mga kapatid, ayaw ba natin magreklamo, pero hindi kasi natin maiwasan kasi tayo po ay nagbabayad ng tax. So sana dumating yung panahon na hindi tayo nanghihinayang sa pagbabayad po ng buwis. Anyway, mga kapatid, 2 minutes bago po mag-alas 9 ng umaga. Hindi pa tayo tapos. Balikan po natin yung usapan ng BSKE postponement na iyan with Attorney Romulo Makalintal. Ano kaya ang kanyang gagawin dito po sa nakaambang tigil eleksyon ngayon pong November 2. Kasama nyo pa rin po ako, DJ Chacha.
0: Sa ngalan po ni Manong Ted Failuan, Maricel Halid.
1: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
2: True FM.
3: B1079. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
7: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
8: Bigyan ng mukhang balita.
9: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
10: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
11: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
10: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
12: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
10: Walang kulay, walang kinakampihan.
13: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At wala rin inaatrasan.
14: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyayari.
15: Sa ilang lugar dito,
16: saan ang lumangoy?
10: Susugod sa bagyo.
17: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
18: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
10: Balita man sa lansangan,
19: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
20: Hello, fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
21: Mobile Journal, Amy Achanza po.
22: Arles de los Santos po.
23: Denise Magasancho po.
24: Ben Perinqui po.
25: Las Paredes po.
26: Jeff Rivera po.
27: Julie Baiza po.
28: Kayla Macanta.
29: Mary Monreyes po.
30: Mariela Pascual po.
31: Halilig at

0: True FM.
1: Mga kapatid, 9:03 po ang tamang oras. Nasa linya po natin ngayon si Attorney Romulo Macalintal. Ukol pa rin po dito sa posibleng postponement nga po ng BSKE na mangyayari on November 2. Pero gusto na naman pong iurong on November 2028 ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Nasa kamay na ngayon ng Pangulo ha, kung pipirmahan niya nga po ba itong panukala from the House and the Senate na iurong from 2026 to 2028. Ito pong BSKE. Attorney Romy, good morning po.
2: Magandang umaga sa inyong dalawa, Maricel and DJ Chacha, sa inyong mga tagapanood, tagapakinig.
1: Good morning, Attorney Romy Mac. Si Manong Ted po kasi nagpapanggaling ngayon sa kanyang ubot sipon at usong-uso po yan ngayon.
2: Get well soon, Teddy Boy.
1: Yun, nakatutok yan sa atin ngayon for sure dahil siya po yung nagpapahinga lang sa kanilang bahay. Attorney, ito muna. Nasa kamay na nga po ng ating Pangulong Marcos Jr. ngayon kung matutuloy o hindi ito pong BSKE na nakaset na dapat on November 2. Kayo po, noon pa man, kinukontra nyo na ito eh. Itong paulit-ulit na pag-usog nung Barangayan Sangguni ang Kabataan elections. Kayo po mismo, kapag hindi na naman natuloy itong BSKE na I don't know, pang-apat o pang-limang beses na po yata na-postpone, ano po ba ang repercussions nito para sa ating taong bayan?
2: Okay. Alam mo, yung last election natin was October 2023 at dapat ang ating election, sumunod na election, December 2025. Yung December 2025, na-postpone yan para sa November 2026. So, nagkaroon ng isang taon na postponement, isang taong extension ng incumbent barangay officials ngayon. Pero naman, andito na naman ang bagong batas, pinopostpone na naman nilang election from 26 pagkakayo na November 28. So, mangyayari niyan, 2 years postponement, 2 years extension.
1: Mm.
2: So, a total of 3 years postponement and 3 years extension of the term of office. Hindi ba naman masyado ng mga sinuswerte sila dyan na hindi na tayo binibigyan ng pagkakataong pumili ng sarili nating mga leaders? Sipin mo, 3 taon na tinanggal ang ating karapatan o tatanggalin ang ating karapatan para magpalit ng mga leaders ng barangay. Yung mga incumbent officials na yan, pag hindi tayo nagkaroon ng halalan sa November 2028, ini-impose sa atin by force, parang sinasabi sa atin ng Kongreso, ikaw Maricel, ikaw DJ Chacha, 3 taon, yung mga official na yan, alagaan mo yan, kasi ina-appoint namin sila bilang mga barangay officials ninyo. E paano po yun, dapat ma-elect sila, hindi kayo mag-i-election, ina-appoint namin ngayon yung mga official na yan ng 3 taon. Yan ang repercussions yan. Yan ang pinakamasamang gagawin ng batas na yan kapag yan ay hindi natin tinutulan at kapag yan ay pinirmahan ng Pangulong Marcos. 3 taong pagtanggal sa ating karapatang makaboto, 3 taong extension ng term na wala naman sa kapangyarihan ng Kongreso na mag-extend ng term at mag-postpone ng halalan, maka-apekto sa ating karapatang makaboto.
1: Pero kasi ang filing of COC will start September 28 hanggang October 5. Kung wala pa pong pirma ang presidente, tuloy lang talaga dapat ang filing of COC.
2: Yes, so tuloy-tuloy lang 'yon kasi lalabas doon, wala pa namang batas na talaga nagpo-postpone, ano ha. At ako yan eh matutuloy, palagay ko naman ay talagang dapat na mabito ng Pangulong Marcos yan. Kasi nakakahiya naman na biglang-bigla na pinayagan mong mag-file ng COC pagkatapos ipopospon mo lamang ang halalan. At saka isa pa, masyado naman yata ang pag-abuso sa katungkulan na yun at pagsikil sa ating karapatan na kung kailan malapit ng eleksyon, saka ka lang maglalabas ng batas na parang tinanggalan mo yun ng karapatan ng taong bayan na i-question ang nasabing batas sa ating Korte Suprema.
1: Oo.
2: Sana man lang kung yun eh, halimbawa, 6 buwan bago mag-eleksyon,
1: exactly,
2: inilabas sila ang batas. At least, meron tayong time na magpunta sa Korte Suprema. Ay ito ngayon, isang buwan na lang halos, ay mag-eleksyon na pagkatapos saka lamang ilalabas ang batas. Ay grabe namang pag-abuso sa katungkulan yan. Just very, very arbitrary, very whimsical na paggamit ng kanilang kapangyarihan pa talaga namang pag-abuso sa kanilang karapatan.
1: Oo.
2: Kaya yan ay dapat na makarating sa ating Korte Suprema ang bagay na yan.
1: Isa po sa napag-usapan kahapon with COMELEC Chairman George Garcia, yung tungkol po dun sa publication, kasi normally, di ba, 15 days po siya. Pero kasi, kung magbibilang tayo at hintayin pa natin yung 15 days, magsa-start na yung, kumbaga, may filing na eh. Tatanggapin po ba yung
2: hindi
1: one day
2: pa? Nakalagay doon sa,
1: sige po.
2: Nakalagay kasi sa enrolled bill, hindi 15 days. Immediately upon publication.
1: Ah.
2: So,
1: okay.
2: At so, ipapublish na sa Official Gazette.
1: Pero,
2: Official Gazette, napublish yan.
1: Oh, Attorney Romy, is that even legal? Okay lang po ba yun? Kung ang normal publishing should be dapat 15 days?
2: Pwede naman yun. No? Pwede naman yun. Kasi ay, alam mo naman batas, nasabi, pasabi publication, kung ano man ang nakalagay na provision doon. Pero, pwede natin sabihin sa Korte Suprema na ito ay isang katibayan pa rin ng grave abuse of discretion dahil sa tinanggalan tayo ng karapatang magpunta sa Korte Suprema para questionin ang nasabing batas. O paano pa natin mag-question ng batas na yan kung yan ay immediately executory? In other words, pagka ganyan ang batas na yung tinanggalan ka ng karapatan na yan ay i-question, you are denied your right to due process, meaning you are not given the opportunity to be heard, na hindi ka na binibigyan ng pagkakataong ikaw ay marinig kasi immediately executory ay kinabukas mag-i-election na paano pa tayo pupunta sa Korte Suprema. Katulad ng sinabi ko kanina, sana man lang kung 6 na buwan bago maghalalan, inilabas ang batas na yan, at least binibigyan tayo ng karapatang iyan ay idulog sa Korte Suprema, mapag-aralan ng Korte Suprema.
1: Oo.
2: At malaman kung talagang iyan ay hindi labag sa saligang batas.
1: Oo, at ang mahirap pa nito dahil hindi pa pinipirmahan ngayon, hindi pa rin kayo makapunta ngayon sa Korte Suprema.
2: Yes, hindi pa rin tayo makapunta sa Korte Suprema. Pero natutuwa naman ako kasi kahapon nakatanggap nga ako ng email mula sa Office of the Appointment Secretary ng Malacanang at sinabi natanggap nga yung aking petisyon na support presidential veto and for personal audience with the President. Kasi humihingi ako ng pagkakataon na mabigyan ako ng Pangulo ng kahit konting sandali na may paliwanag ko ang aking position dito.
1: Oo.
2: Kailangan pakinggan naman niya kami.
1: Oo.
2: Dahil sa time is of the essence.
1: Yeah.
2: Hindi naman ito, mabuti sana kung ito'y sabi ko nga, kung 6 na buwan pa, okay lang, walang problema yan. Kasi at least sa Korte Suprema, pag-aaralan. Pero time is of the essence na ito, na marinig naman ako, marinig yung mga stakeholders na katulad namin. Ano, ha? Sa Senado, sumulat kami. Sumihingi ako ng personal audience, personal hearing. I was asking that I be invited. Hindi man lang sinagot ang aking sulat. Ayan, katunayan, paglabag pa nga yan sa batas.
1: Mm.
2: Kasi sa larin ng batas, dapat ang mga government officials sasagot sa mga liham. Pero yung liham ko, hindi sinagot ni Senator Win Gatchalian. Aba, dapat malaman niya na labag yan sa ating batas. Kasi pag hindi ka sumagot ng 15 days, administratively liable ang mga government officials na yan. Dito sa Malacanang, mabuti naman, sinagot agad ako kinabukasan at sinasabing pinag-aaralan ang aking request for personal hearing.
1: Oo.
2: At dahil sa pinag-aaralan, ang ibig sabihin, hindi pa pinipirmahan ang nasabing batas.
1: Oo, well, ang mahirap kasi doon, may sagot, pero hindi malinaw yung sagot kung pagbibigyan po ba yung position ninyo na maihayag po ang inyong damdamin.
2: Yun ako, ako naman naniniwala, alam mo naman si Presidente, yan naman maunawain sa ganyang bagay at he is a very reasonable man. And I think na baka naman pagbigyan niya kahit na sandali lang at malaman ng kanya niya at ng kanya mga legal advisors kung bakit ko pinagpipilitan ang bagay na ito. Lalong-lalo na gusto kong i-emphasize sa kanya na ang ibig sabihin ng postponement na yan ay 3 years extension of term ng mga barangay officials ito. Kayo mga nakikinig ngayon, isipin ninyo 3 taon hindi tayo mag-i-elect ng barangay officials. At saka sa kabataan, yung mga kabataan yan, hindi na kabataan, katandaan na, matatandaan na yung mga yan. Overage na rin sila pag hindi natin tinuloy ang halalang ito.
1: Nabanggit mo na yung term of office. Ayan po ang bagong argument ngayon ng proponents nito pong panibagong postponement na ito. Ang sinasabi nila, ginagawa lang daw po nilang 5 years ang fixed term ng barangay at SK officials. Explain nyo nga po para lang mas maintindihan ng publiko kung paano tayo dinidribble dito.
2: Dati 3-year term lang yan. Noong 2025, pinuspo nila in December 2025, sinabi, let us set it to 4-year term. Ginawa lang 4 years. Ngayong magto 2026, pinupos nila, gawin natin 5 years. Hindi pa nga natatapos yung 4-year term, eto na naman sila, gagawin na naman nilang 5-year term, hindi pa man lang na susubukan yung effectiveness or worthiness ng 4-year term, bigla na naman gagawing 5-year term. Ay wala nang katapusan, forever na.
1: Oo.
2: Itong postponement na ito, alam mo Maricel and DJ Chacha, ang akala ko ang forever ay sa pag-ibig lang.
1: Oo.
2: Pero ngayon, pati sa barangay, may forever.
1: Diba?
2: Ano ba sila?
1: Yun ang mahirap doon. Ang ating mga barangay officials, baka forever na sa paulit-ulit na postponement
2: na
1: ito.
2: Na kaya Mr. President,
1: yes
2: Mr.
1: Po,
2: nakikiusap kami, ang forever sa pag-ibig lang. Huwag mong bigyan ng forever yung postponement na yan. At sana naman ay marinig ninyo at malaman ninyo ang dahilan kung bakit kami tumatawag sa inyo at nanawagan na bigyan nyo kami ng pagkakataon kami ay marinig.
1: Oo, last na lang on my side before ko po ipasa kay Maricel Halili. No? For sure, pag ito napirmahan ng Pangulo, dudulog kayo sa Korte Suprema, ano exactly po ang inyong idudulog? Hihingi po ba kayo ng TRO dito?
2: Hihingi tayo ng temporary restraining order na huwag yan na ipatupad. At baka naman sakali mapagbigyan tayo, katulad noong unang magdulog tayo niyan sa Republic Act 11935, noong unang postponement doon. Nanalo tayo doon, pinagbigyan tayo ng Korte Suprema.
1: Correct.
2: At Attorney, declared unconstitutional ang postponement.
1: Oh, pero it's a different case na kasi nga po kayo na nagsabi, ang lapit na nung date, it's November 2. Ganop kung sakali, kayo for sure, mabilis naman po ang kilos nyo, nakaready na yung ihahain nyo sa Korte Suprema. Pero ganop kabilis kaya ang magiging aksyon ng Supreme Court dito?
2: Pagka nakita naman ng Korte Suprema na talaga namang there is a very grave abuse of discretion and very arbitrary ang ginawang postponement na yan, kahit ipile ko yan ngayon, kinabukasan pwede mag-action ang Supreme Court. Isang araw lang pwede mag-issue ng TRO ang Supreme Court. Hindi kinakailangan maghintay ng Supreme Court ng isang linggo. Isang kinabukasan lang po pwede sila mag-issue ng TRO. Kasi nga ako, pag nag-file ako dyan, meron tayong motion for special raffle. Ang ibig sabihin ng special raffle, pagka-file namin, ipara-raffle agad yan. At kung makakuha, mapunta na sa isang ponente o yung assigned na gagawa ng decision, pwede siya mag-issue ng TRO kung kinakailangan with the approval of the Chief Justice.
1: Okay, dalawang bagay. Kung magkatotoo, and we're hoping na sana yun ang gawin po at ganun kabilis aksyonan ito ng Supreme Court. Kasi meron ng batas. Kunwari ha, napirmahan ng Pangulo, nagkaroon tayo ng batas na naman for another postponement, tapos naglabas po ng TRO ang Korte Suprema, ano po mangyayari? Matutuloy yung November 2 elections?
2: Yes. Okay. Tuloy na yung November 2026 election natin. Ano, ha? At siyempre, pagka-anumbas yun, ay magiging maligaya at at least kahit pa paano nabuhayan tayo at nalaman natin na buhay ang demokrasya sa ating bansa at yung talagang due process at rule of law ay umiiral at mananatili sa atin.
0: Attorney, magandang umaga. Si Maricel na po ito. Attorney.
2: Hey Maricel, how are you?
0: Kahapon tinanong na namin kay Presidente kung ano yung decision niya dyan sa BSKE. Ang sabi niya lang sa amin, wala pa sa kanya yung kopya. Kaya baka hindi pa naseset yung iyong meeting.
2: Ibig sabihin, hindi pa niya nababasa kung as of yesterday.
0: Kasi yun ang sabi niya, wala pa sa akin.
2: Sana naman maipadala sa kanya yung kopya ng aking petition at mabasa niya at malaman niya na talagang tayo na nanawagan sa kanya.
0: Opo. Attorney, pag-usapan natin itong petition mo. Nakasulat po kasi doon sa inyong letter na clearly merong oversight. Ha? This oversight clearly exposes a lack of proper study and comprehension by our lawmakers. Ano po yung particular na oversight na sinasabi ninyo dito, ano yung kakulangan doon sa ginawa nilang study at ito po pala ay maituturing na unconstitutional? Sabi po ninyo.
2: Well, unang-una nga yung sinasabi nila na dahilan ng pag-postpone ng halalan. Anong dahilan? Oil crisis at saka Middle East crisis daw. Eh kung yan nagkakoy dahilan, dapat hindi natuloy yung BARM election. Kung yan ay dahilan, bakit nagkaroon tayo ng BARM election? Sa ilalim ng ating jurisprudence, yung Makalintal versus Comelec noon, sinabi na ng Korte Suprema na ang mga postponement ng halalan dapat merong compelling reason. Yung mga oil crisis na yan, lack of funds, hindi yan reason. And that would be unconstitutional. Walang kapangyarihan ang Kongreso na mag-postpone ng walang kadahilanan. At ang kapangyarihan nila, maaaring mag-set ng term, pero hindi sila pwedeng mag-prolong ng term. And they cannot extend the term of office. Kaya yun, isa yung constitutional violation. yung ating photo mawawala dyan, matatanggal. Dahil lang sa pag nag-postpone ka, it violates our right to due process, yung right of suffrage, yung ating karapatang makaboto ay tinatanggal din niya na. Then meron dyang provision na yun daw mga term ng barangay officials, incumbent barangay officials ay mapuputol na. At dahil daw sa nagkaroon daw ng extension, yung bagong batas na yan, automatically mayroon ng extension of term. Kung babasahin mo yung enrolled bill, wala ka namang makita ng sinasabing may extension of term. Out of thin air, without any basis, the law provides na the extension of the term. Kaya, anong term? They are referring to holdover. Mukhang ang nire-refer nila, yung holdover provision. But then, holdover provision is not a term. Does not form part of the term. Pero it is a tenure of office lang. Ang na-extend doon ay tenure of office. Not a new term. It's not a creation of a new term. Kasi yung holdover ay tenure. Pag sinabing tenure, panahon ng panunungkulan. Pagka term, yan ay termino ng panunungkulan. Meaning, yung takdang taon kung ilang ka manunungkulan. Pero yung holdover, tenure lamang yon ay hindi dapat bilangin na term of office yon. Kaya ito, mali yung pagkaklasify na yan ng batas between a term of office and a tenure of office at tinatanggalan ng karapatan na tumakbo muli yung ilang incumbent barangay officials kapag kaya yun na ipasa. Tsaka isa pa, tingin sa lahat, yung 8 billion pesos na ginagastos natin, ano, napakalaki na nagastos ng COMELEC dito. Handang-handa ang COMELEC na magkaroon ng barangay elections. Pero ano ginagawa? Papaliwalain lang ba yung 8 billion pesos na yun? Mawawala na lang ba sa atin yun? So, yun mga ganyan ang mga dahilan na yan. At saka yung 3 taon na iimpong sa atin ng mga barangay officials ng walang eleksyon. Abay, 3 taon na yun. Eh, parang 1 term na rin yun sa lumang batas.
0: Right.
2: Sa lumang batas, 3-year term. Pero binigay sa atin extension. Tinanggal nga yung 3-year term, pero ginawa nila 3-year extension.
0: Ito po pala yung tinutukoy ninyo doon sa inyong sulat na bigo yung mga mambabatas na i-distinguish yung difference ng term and tenure.
2: Yes. Yung term and tenure, na may pagkakaiba yan na parang hindi nila naunawaan yung pagkakaiba ng yung term of office and tenure. Kasi parang nire-refer nila na may extension of term dahil sa pagkakaroon ng holdover. A holdover. A, hindi naman yung term kasi that is a forced tenure. Pinilit nila, in-impose nila, o maupo muna kayo sandali. Abay, kapag in-impose po, hindi term yan because they were not elected. Tenure lamang yun. It could only be a term if they were elected for that particular term.
0: Opo. So, kung iseset aside po natin yung usapin na mabibitin na naman yung eleksyon, yung mismong laman lamang po nitong amendment nila dito sa RA 12232, ano po yung mga provision dito na nakikita ninyong maganda naman o ano yung nakikita ninyong provision dun sa amendment na hindi palpak talaga yan?
2: Well, okay lang. Wala namang problema na magkaroon tayo ng 5-year term of office. Eh. Okay lang yan. Ano, ha? Pero yung 5-year term na yan, dapat i-apply mo prospectively. Meaning, ituloy natin ang November 2026 election at yung mananalo sa November 2026, 5-year term ang kailang isi-serve. Hindi yung ipopostpone mo sa November 2028 at yung mananalo doon ang matatanggap ng 5-year term. Bakit kailangan pa natin maghintay ng 2 taon? Bakit kailangan pa natin maghintay ng 2 taon na ang nakaupo ay hindi naman natin inihalal? Ganong pwede natin ihalal yung pwedeng magsilbi ng 2026 ng 5-year i-apply yung bagong batas na yan. Kaya ito, kitang-kita mo na ang dahilan nila naman dito ay politika.
0: Yes.
2: Kasi malapit na ang May 2028 election.
0: Gusto
2: nila, yung mga nagsusulong na yan, yung mga mamabatas na yan, yung mga leaders nila sa barangay ay manatili doon para sa May 2028 andoon pa rin ang kanilang mga political leaders. Para pag nagkampanya sila, sasabihin nila sa mga barangay officials na nanatili doon, ito ang aking pangako sa inyo, nandiyan kayo. At anong malay ninyo? Baka pagdating ng 2028, sabihin namin, teka, kulang yung 5 years, gawin natin kayong 6 years. I-postpone na naman natin yung November 2028.
0: Opo.
2: Kaya kasi, kung kaya mo mag-postpone ng 2025, kinaya mo mag-postpone ng 2026, pwede rin lang i-postpone yung 2028, mm-mm, gawin nilang 2031. Forever na naman sila sa ganyan.
0: Okay. So,
2: yan ang pinakamahirap dyan.
0: Timing kasi, no, nung pagsusulong nitong batas, yung isa po doon sa ating kinakwestiyon. Pero paano po yung magiging legal na proseso, attorney, kung halimbawa, i-veto ni Pangulong Marcos itong amendment na ito. But still, yung mga lawmakers gusto pa rin i-push yung ganitong klase na pagpapahaba ng termino ng ating mga barangay at SK officials. So, paano yung magiging proseso nito?
2: Palagay naman, hindi nila sila pagpapail pa ng mga motion to override. Ang ibig sabihin, yung gagawa sila ng mga bill para ma-override ang dito o mabaliwala yung bitan ng Pangulo. Mas malaking kahihiyan. So yan yung gagawin nila kasi malaking kahihiyan sa Pangulo na mabaliwala ang veto power niya. Mm-hmm. Pangalawa, wala nang panahon para gumawa pa ng bagong batas, mm-hmm, na magsusunod na sa eleksyon. Kasi matatapos ng sesyon at tapos ng eleksyon, hindi pa ulit sila nakapag-sesyon para magpalabas ang panibagong batas in the event na ibito ng Pangulo ang batas na ito.
1: Nako, we do hope nga na mahihiya sila. Eh, alam mo naman, attorney, dito nga sa ilang beses ng term extension, hindi sila nahihiya. But attorney Romy, balitaan mo kami ha. Sana nga may nakatutok sa atin from Malacanang or sana si PBBM mismo para ikaw ang pakinggan at i-veto niya to.
2: Sana naman mapakinggan tayo. Kasi yung mga taga Malacanang, sana pakinggan niyo at bigyan niyo ng tamang advice ang Pangulo sa bagay na ito. 95% ng taong bayan ha, gusto lang matuloy yan.
1: Tama.
2: At hindi lang to, hindi naman sa para sa akin to eh. Ito ay para sa iyo, DJ Chacha, sa iyo Maricel, sa iyo mga magulang, mga kapatid, sa mga kamag-anak ninyo, yung karapatan natin. Iyan ang karapatan natin na pinaglalaban ko. Kaya sana naman na itulungan niyo ako at salamat sa mga taga-media at binibigyan niyo ako ng pagkakataong makapagsalita sa inyo tungkol sa bagay na ito.
1: And Attorney
2: Romy, maraming salamat sa inyo.
1: Attorney, pagpalain
2: tayo ng pogmay kapal.
1: Sana huwag kang mapagod. Ang lagi sinasabi din ni Manong Ted sa'yo. Maraming salamat po. Once again, Attorney Romulo Makalintal. Salamat po.
0: Salamat, Attorney.
1: Salamat. Maraming salamat. Narinig nyo, 95% daw ng mga Pilipino ang gustong matuloy itong eleksyon. So ako, actually, masi, kung pupunta ka ng Malacanang, parating mo na yan dun sa palasyo mismo. Na kung gusto talaga na pumogi ng ating Pangulo, ituloy yung eleksyon. I-veto niya to. Mas maraming matutuwa kaysa sa magngingit-ngit.
0: Nakailang beses na kasing na-postpone, ano? Eh hindi naman din lahat ng barangay maswerte dun sa mga official na nahalal. Maigi kung yung barangay mo maayos. Pero pag palpak, ay, ang sakit nga naman sa ulo.
1: Tama! Ito pa isang masakit sa ulo.
0: So, naalala ko yung sinasabi ni Attorney Mac kanina, yung don? SK natin, hindi na bata. Hindi na pang sangguni ang kabataan.
1: Sa sobrang ilang beses, no?
0: Pang barangay official na rin.
1: Yung kanilang term. Tsaka natutuwa talaga ako sa mga mababatas natin, pag meron silang gustong i-push.
0: Kaya, no?
1: Kayang-kaya nila Nabibilisan nilang ipasa yung mga batas na talagang hindi ko sure kung para kanino ba? Sa taong bayan ba o para sa inyo? Mga kapatid, 9:26 ang oras, wala po maglilipat. Balikan po natin yung voting threshold na nabago kahapon sa Senado. Kasama po natin si Attorney Domingo Cayosa sa ilang saglit. Kasama niyo pa rin po DJ Chacha.
0: Sa ngalan po ni Manong Ted Failungan, ako po si Maricel Halim.
1: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
1: Yung masaya.
3: Sa bawat yugto na...
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
3: Bawat kayo.
6: B-1079 Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Play it!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Good morning, attorney. Attorney Domingo. Attorney Cayosa, hello. Ayan, nagkakaproblema lang po tayo sa ating linya. Antabay po tayo ng kaunti kay Attorney Domingo Cayosa kasi siya naman even noon pa masasinasabi na niya na pupwedeng bumaba yung denominator nitong 2/3 nga ng boto for the impeachment po ni VP Sara Duterte, yung conviction threshold na tinatawag. Nakahapon, finally, settled na po yan dyan sa Senado. And hingin lang natin yung kanyang opinion kung ano ang kanyang reaction ngayon at kung ano pa yung mga possible legal implications kung meron man nung nangyari kahapon sa Senado.
3: Oo, kasi syempre alam naman natin na itong usapin po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay numero. Numbers game din ito. Hindi natin alam kung susundin po ng ating mga senator judges yung kanilang mandato na talagang ibase doon sa ebidensya, yung magiging proceedings o boboto po sila base sa kanilang mga political views. But we're hoping na sana yung justice naman yung manaig dito.
2: Oo nga, di ba? At least naman inabot lang sila ng ilang araw para pag-usapan, pagdebatihan at desisyonan yung ilan ba talaga yung all members of the Senate at kung sino yung pasasalihin o hindi pasasalihin come verdict day po. Diyan nga po sa nangyayari pa rin na impeachment proceedings ni VP Sara Duterte. At mamayang kaunti mga kapatid, hingi rin tayo ng update sa ating pong One Sports correspondent sa nangyayari pa rin pong Asian Games diyan sa Nagoya, Japan. Pero inahabang nga nakaantabay po tayo sa linya sa pagbabalik po ulit sa Zoom ni Attorney Domingo Cayosa, batiin ko lang muna ng good morning ang mga nakatutok sa atin ngayon, si Jane Rojas. Magandang umaga. At yung iba pang mga reaksyon nila dun sa naging ugnayan natin kay Attorney Romulo Makalintal. Sabi dito, hindi na kabataan ang tawag dun sa mga sangguniang kabataan.
3: Yun na nga.
2: Kagulangan na daw. Yun ang sabi niya. Sir Jun Tantoco, magandang umaga po sa inyo. Sir Ma'am Mel Hinoy. And to Loida Manalo, good morning po sa inyo. Sabi ni Angel on Earth, ito na muna. Puntahan natin ang ating kasamahan dyan sa Nagoya, Japan. For the update pa rin po sa nangyayaring Asian Games, ngayong araw na ba ito natin makukuha yung gintong medalya. Dip Yanko, good morning.
4: Hello, good morning.
2: Good morning,
3: magandang umaga.
4: Yan, magandang umaga. Meron tayong updates dito sa Nagoya, Japan dahil nga isa na namang araw ng kompetisyon para sa ating Philippine athletes. At syempre, yung pambato natin, nabanggit mo DJ Chacha, no? Malamang sa malamang ay malakas ang ating chance sa pagdating sa floor exercise ng men's artistic gymnastics si Caloy Yulo sa sabak mamayang hapon. Na alam naman natin na dyan siya nag-gold medal nung nakaraang Paris Olympics. So hopefully, makakuha siya ng gintong medalya mamaya.
2: And Dip, ano yung mga abangan nating games for today, mamaya-mayang kaunti? Or nagsimula na ba yung ilan sa mga laro ngayon?
4: Pasimula pa lang actually, very exciting din yung araw na to sapagkat meron tayong napakabatang manlalaro sa skateboard, no? 12-year-old na si Elizabeth Amador na nag-silver medal nung nakaraang SEA Games. Maglalaro siya mamaya sa kanyang kompetisyon. At syempre si Kayla Sanchez na handang-handang bumawi sa kanyang event sa swimming dahil she skipped out on her event yesterday para makapag-focus sa mas malakas niyang event, which is ang 50-meter freestyle mamayang hapon.
2: So, pwede pala yun, ano? Sorry, Di, para lang dun sa kapakanan din ng mga kapatid natin. You can skip a game to get ready for a bigger one. Pwede yun sa Asian Games.
4: Yes po. Meron siyang, kumbaga, strategy ng coach ng ating athletes if they want to withdraw the participant. So, if they qualified for a specific event, pwede silang mag-withdraw siguro a few hours before that so that they could focus. Kasi nga, sa swimming kasi ang daming nangyayari. May iba't-ibang klase ng events. Diba? May freestyle, backstroke, butterfly, breaststroke, and medley. So, they decided na for them to have a better chance dito sa 50-meter freestyle, siguro magpahinga na lang din kahapon para fresh at focus siya for today.
3: Ayun. Pero Deep, bukod dyan kay Caloy Yulo, ano yung mga laban na nakikita nating malaki-laki talaga yung chance ng Pilipinas?
4: Well, so far yung ating 3x3 basketball teams, no, ang ganda ng pinapakita both for men's and women's undefeated sila pagdating sa preliminary. Ngayon, simula ng quarterfinals ng ating men's 3x3, yung mga players galing sa UAP. Maglalaro mamaya, malaki ang chance na lang makapasok sa semis. Yung ating Gilas women naman na 5-on-5, kakalabanin ng Chinese Taipei. Medyo maganda rin yung bunot dun sa mga kalaban natin sa quarterfinals. So malaki ang chance na umabante sa Final Four.
2: Kamusta sa cycling, Deep? Sorry, oo. Medyo may chance ba tayo doon para sa ating mga atleta?
4: Yes, yung cycling, no, medyo malalakas yung mga kalaban natin. Although, sabi nga ng ating mga siklistang expert dito sa Pilip, na mga kasama natin dito sa Japan, malay mo maganda ang gising, di ba? May chance naman na masungkit or makapasok sa podium. Although, malalakas daw talaga yung mga kalaban dito sa Asian Games.
3: Baka ikaw, Cha. Baka sama.
2: Malakas ako maglakad sa ahon.
3: Ibang level yung cycling competition dito.
2: Anayin ko po.
3: Pero, Deep, kamusta yung dami ng mga Pinoy natin na nanonood dyan sa laban? Nakita natin doon sa mga previous games. Kahit yung kay Alex Ayala, gumagastos talaga para suportahan. Dyan, sa Nagoya, kumusta?
4: Marami rin pong sumusuporta bukod sa mga mismong teammates, coaching staff, yung mga kasama ng mga ating atleta, yung mga Pinoy, magpapakita rin ng suporta, lalo na sa basketball. Alam naman natin na todo suporta sila parati para sa ating national teams. Yung Alex Ayala na inaabangan ng lahat, kahit hindi mga Pinoy, no, nandun ako sa venue ng soft tennis kahapon, na dun din gaganapin yung laban ni Alex Ayala. Last day na kasi ng soft tennis kahapon, so sabi nila, We're preparing for the tennis tournament because we know na ang daming pupuntang Pinoy, ang daming taong gusto mapanood si Ayala.
2: Oo. Deep, we're just wondering, free ba yung tickets natin para doon sa panunood sa Asian Games?
4: Hindi siya free. Okay. As far as I know, they have to sign up online and then may bayad din sila. Pero syempre, alam naman natin yung mga Pinoy, diba? Handa silang manood. Kahit saan yan, sa SEA Games from Bangkok, they're willing to support.
2: Yeah.
4: The Japanese crowd, also very good attendance sa lahat ng mga events. They're very supportive of their own athletes. But what's nice about the Asian Games is that, you know, everyone's supporting lahat ng bansa. Kahit nakalaban, no, after ng laro, bati-bati lahat, ini-encourage yung isa't isa sa sports.
2: Oo, for fencing, ngayon din siya mangyayari. Makikita natin maglaro si Juliana Gomez.
4: Hindi na siya nakapasok, unfortunately. No? She lost her fight previously because of parang may tinatawag silang rule wherein kapag hindi ka nagkaroon ng contact with your opponent for more than a minute and natatalo ka by at least 2 points, automatic loss na yung ibibigay sa iyo ng official. So that's what happened in her match. Mm. Unfortunately, she lost that one. But we have a few more fencers who will fight today and these are medalists also from the SEA Games. Wow. So hopefully they get the win.
2: Malakas ba ang chance natin sa fencing?
4: May chance, oo. Kasi nga ito yung mga nag-compete na sa mga nakaraang international competitions. Suportado ito ng mga atlet ng Ayala Foundation na talagang kilala natin. I've talked to them a couple of times. So they feel confident and they feel good about their chances. So hopefully makaisa tayo.
2: Yun, maraming... Sorry,
3: baka lang kasi meron pang mga Pinoy dyan sa Japan na gusto pang humabol sa panonood. Nasilip ba natin kung magkano yung ticket?
4: Yun ang kailangan kong silipin. Babalitaan ko kayo sa susunod kong pag-uusap sa inyo. Pero I think affordable naman siya for a lot of the people. So nakikita ko pati yung mga Japanese, even on the day itself, they buy their tickets outside. So hindi naman siya ganun kahirap. Unless... yung kay Alex Ayala na nabanggit natin, I'm sure very in.
3: Baka puno na yun.
2: Sold out yun for sure. Sigurado yan. But maraming salamat, Di. Meron pa kayong mga ilang araw dyan to cover Asian Games. And we do hope kung di natin nakuha this past few days yung first gold natin, sana ngayong araw na to ang lucky day for Pinoy sana athletes. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Ating One Sports Correspondent si Di Pianco. Live po mula sa Nagoya, Japan. Ngayon doon ay summer. Kung di tayo nagkakamali. Summer ba? Palamig na ng konti. konti.
3: Oo, pero mukhang sa outfit ni Dipe, okay ang
2: weather.
3: Weather.
2: Medyo parang tagaytay na yung feels.
3: Yan.
2: Ano?
3: Oo.
2: Sige, good luck po sa ating mga Pinoy athletes na lalaban dyan nga po sa Asian Games ngayong araw na ito. At dahil na pag-uusapan na rin natin yung ating mga atletang Pinoy, para po sa mga nandito naman sa Pilipinas, kung kayo po ay marunong mag-bike, mag-swim, o di kaya po mag-run, sali po kayo dito. Ito for, hindi to for pro. Para sa mga, halimbawa, ay tulad ko lang that you're just starting out sa triathlon world, pwede po kayo sumali sa Super Triathlon All-Stars Rewind 2026 happening dito po sa may Vermosa sa Cavite. October 25 po yan sa Vermosa Sports Hub. Open na po siya for registration. Hanapin nyo lang on Facebook yung Super Series Facebook page. Magkita-kita po tayo dyan on October 25.
3: Ba, lalaban ka na.
2: Ha? Alam mo naman ako, puro lang ako ano. Yung basta makatapos lang ako. Wala ko masyadong goal pa ganyan. Masay, gusto ko lang talaga mag-enjoy.
3: O iba rin naman kasi yung fulfillment kapag nakita mong nagawa mo, di ba?
2: Oo, kayang-kaya mo rin, Mase.
3: Hindi na.
2: Nararamdaman ko. Mag-e-enjoy ka lalo na sa swimming.
3: Oo,
2: na perfect para sa mga tito at tita.
3: Oo, makikiswim-swim na lang ako nang walang competition. Pwede na yon.
2: Oy, pero meron pa pala tayong isang update po mula po sa ating Mobile Journo. Mamaya abangan nyo po yan live mula sa Senado. Hingi tayo ng update kay Marimon Reyes.
3: Budget ano yata ngayon,
2: budget
3: eh, diba?
2: Season.
3: Budget hearing yung mangyayari ngayon kasi Thursday, so pahinga tayo doon sa impeachment trial. Magsisimula po uli ang impeachment Monday na next week.
2: Correct.
3: Para matutukan muna yung budget.
2: Tama, hirap din ang trabaho ngayon ano, ng ating mga senador. Kasi,
3: kaya sila napapagod.
2: Bawal sila mapagod. Ang taong bayan nga, araw-araw gumigising na maaga para may pampasweldo tayo sa kanila.
3: Hindi ba?
2: Ito na. Tingnan natin kung nagsimula na ba ang Senate hearing o pasimula pa lang. Si Mobile Journo Marimon Reyes. Marimon, good morning.
5: True FM. Live report.
6: DJ Cha, masaya magandang umaga. Ngayong alas 10 ng umaga, inaasahan yung pagsisimula ng iba't ibang budget hearings para sa panukalang pondo sa taong 2027 ng iba't ibang ahensya sa mga subcommittee ng Senate Finance Committee. Kabilang na dyan, itong Department of Justice na mayroong proposal budget na 46.44 billion pesos para sa taong 2027. May kaunting itinaas ito kumpara sa alokasyon ng ahensya ngayong taon na 45.5 billion pesos. At yung pagtaas ng kanilang budget ay para sa higher personal compensation, employee benefits. Kabilang dito yung ilang shares pa ng attached agencies ng DOJ, kabilang ang Public Attorney's Office na meron 7.10 billion pesos, Land Registration Authority, 3.28 billion pesos. Ang NBI na mayroong 3.03 billion pesos. Pero may ilang proposed cut dito kasi during initial hearing doon sa Kamara. Bureau of Immigration, 2.98 billion pesos. At Office of the Solicitor General, o OSG, na mayroong 2.4 billion pesos na proposed budget. Ang Department of Information and Communications Technology may proposed 2027 budget din na nasa 17.6 billion pesos. Kasama na dito yung attached agencies niya, pero may deferrals at scrutiny na nangyari kasi noong isinalang ito sa Kamara. Kaya ang aabangan natin kung paano ipepresenta nitong mga ahensya yung kanilang 2027 budget dito naman sa Senado. Kabilang na rin yung mga isyong kalakip sa mga ahensya na nais bigyang linaw ng mga senador. Para sa QFM 105.9, ito po si Mobile Journalist Marimon Reyes. Breaking
3: yun. Maraming salamat, Marimon Reyes. Nag-uulat po ng live mula dyan sa Senado.
2: Ayun. Thank you so much, Marimon Reyes. Naku, bantayan po natin yan, ha? Hindi yung mga showbiz balita lang ang binabantayan nyo. Ang proposed budget for 2027 ay 7.2 trillion pesos. At kahapon nga, nadaanan ng bahagyan itong si Manong Ted, yung tungkol doon sa LGSF, na magkano kaya no for 2027 yung iaalat na budget for LGSF na yan, na hindi pa rin malinaw kung paano pinipili yung mga lugar na pagbibigyan yung mga ng LGSF fund po na ito.
3: Yung mga local government support fund. Pero ang paliwanag kasi dyan ng Malacanang, yun
2: ay,
3: daw
2: mayroon.
3: LGU yung nanghihingi o nagre-request sa Department of Budget and Management kung poponduhan nila itong proyekto through LGSF. So sila yung nag-a-approve at nagde-disapprove.
2: Oh, ito na. Balikan natin yung usapan na yan na maya-mayang kaunti pag may oras pa tayo. Dahil nandito na po sa linya si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert. Tungkol po sa nangyari kahapon sa Senado, former Integrated Bar of the Philippines President din po. Attorney Cayosa, good morning.
7: Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
2: Oo, magandang umaga po. Attorney Domingo, simplihan po natin para sa mga ordinaryong mamamayan na nakatutok po sa atin ngayon. Ano po ba talaga ang nangyari kahapon? Ano po ang binago ng ating mga senador?
7: Wala ho namang binago sa konstitusyon ng ating mga senador. Ang nangyari lamang ho ay winasto nila yung unang pahayag ng presiding officer na sa kanyang paningin yung tamang implementasyon ng provision ng konstitusyon tungkol sa impeachment court na pagboboto ay winasto nila, kasi yun ang unang sabi noon ni Senator Escudero, 16 yan. So dahil sa ating saligang batas, maliwanag naman na pagdating sa impeachment, ang Senado ang sole judge. So, kaisa-isang judge yan. Pag sinabing Senado, ito yung impeachment court composed of senators. At malinaw din sa ating konstitusyon, very explicit, nakalagay doon, that as an impeachment court, meron silang kapangyarihan at obligasyon na maglabas ng mga rules of impeachment. At kasama dyan sa procedural rule, yung kanilang pag-interpret, pag-implement dun sa katagang 2/3 of all the members of the Senate. So, hindi ho nag-agree ang karamihan ng mga senador dun sa unang pahayag ni Senator Escudero, at pinagdebatehan nila yan, nakinig sa mga eksperto, mga legal luminaries, at nakinig din sa posisyon ng magkabilang panig. After that, ginamit nila ang sarili nilang konsensya, kanilang sarili pagkakaintindi, at sa tingin nila bilang mga halal na senador na namamahala ng impeachment, na ito ang tamang dapat gawin. At maliwanag naman ho ang boto. So ngayon, ang kanilang pag-implement dito sa constitutional provision na ito ay 2/3 ng mga miyembro ng Senado na umupo bilang hukom sa impeachment court. So yun ho ang threshold. Hindi ho nabago yung konstitusyon. 2/3 pa rin yan. All members of the Senate pa rin yan. Pero yung all members of the Senate is interpreted, and I think correct naman yung interpretation nila, dahil korte ito, all members of the Senate na umupo bilang hukom ang pwedeng bumoto at mabilang sa botohan.
2: Oo.
7: Ganun lang ho kasimple. Naging magulo lang sa umpisa kasi merong pagtatangka sa panig ni Senator Cayetano at ibang sama nila na kung pwede, huwag na natin pagbotohan ito. Mali ho naman yun kasi hindi nila pwedeng ipasa yan sa iba eh. Kinakailangan hong desisyonan nila sa lalong madaling panahon, at mabuti naman na nakapag-desisyon na sila.
2: Oo. Buti po't nabanggit nyo yan kasi isa din po sa sinasabi ng minority senators, even Senator Alan Peter Cayetano, na hindi na po pwedeng baguhin dahil nasa kalagitnaan na po ng trial. Pero po pwede po ba talagang gawin yon? Hanggang saan nga po ba ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court?
7: Well, mali ho, sa tingin ko mali siya doon. Sapagkat number one, hindi yung malinaw ho naman sa prinsipyo ng batas at sa lahat ng jurisprudence ng Supreme Court, na pag ang pinag-uusapan yung procedural rules, pwede ho yan baguhin o

0: tungkulan nila sapagkat nakalagay ho sa constitution, they are the sole judge pagdating sa impeachment at they are the body that will set the procedural rule. Yan ho ang ginagawa nila. Malinaw ang mandato nila at sana maganda na hindi na pinayagan ng Senado na ipagpaliban pa ito.
1: Oo, nag-reserve po ng legal remedy yung defense side. Sinasabi nila, pwede po nila itong dalhin sa Korte Suprema. When is the right time, Attorney Domingo? Ngayon na po ba yun? Or kailangan hintayin muna nila na magkaroon ng decision sa impeachment ni VP Sara?
0: Well, mas maganda ho na ngayon na, no? Kasi hindi naman natin pwede o hindi naman sila pwedeng pagbawalan ng sino man na tumakbo sa Supreme Court. Pero mas maganda na ngayon na para matuldukan na ito. Pero ito lang ho, ano, the fact that pwede kang tumakbo sa Supreme Court, hindi naman ibig sabihin na dapat pakialaman ng Supreme Court ito. Sa ganang akin lang ho, at narinig na rin ho natin yung mga chief justices ng former chief justices ng Supreme Court, eh pagdating ho sa impeachment, ang sole decision maker dito, yung Senado. Hindi ho appealable ang mga rulings ng Senado ng Senate Impeachment Court sa Supreme Court. Ang linaw-linaw na yan. At sana ho naman, yung Supreme Court, absent any grave abuse of discretion, hindi dapat sila makikialam dito kasi wala na sa kanilang poder na ito. Pinagkaloob ho ng ating saligang batas ang pagdidesisyon tungkol sa lahat ng aspeto ng impeachment sa ating elected representatives, hindi ho sa Supreme Court. Bakit? Sapagkat pagdating sa ating saligang batas, ang konsepto ho niyan, ang nagsasakdal sa impeachment court, taong bayan. Ang halal, ang mga hukom sa impeachment court, in effect, taong bayan. Bakit? Kasi yung mga nagsasakdal, mga elected congressman natin, yung mga hukom elected senator natin. At kung hindi tama ang kanilang ginagawa, pwede natin sila panagutin sa pamamagitan ng balota pagboboto. At yung mga senador at mga congressman, bakit pinakatiwala sa kanila yan? Kasi sila hindi impeachable officials. Ang mga nasa Supreme Court, ang justices ng Supreme Court, they are impeachable officials. At sila, hindi natin basta-basta mapapanagot kahit sa tingin natin mali yung kanilang ginagawa kasi hindi naman natin sila binoboto. So merong political aspeto ang impeachment kaya dapat hindi nakikialam ang Supreme Court at para hindi ho sila mapuna na dahil sila ay impeachable official din, eh baka naman gawin nilang imposible na mag-impeach kasi pwede rin ho silang ma-impeach kung sakasakaling magkamali o magkasala sila. So sana ho, because of these things, at nakita naman natin, wala namang grave of abuse of discretion, nangunsulta naman ang mga senador, sinunod naman ang proseso, malinaw naman ang mandato nila sa konstitusyon, nakinig naman sa magkapilang panig, so hindi rin natin makita na walang kabasa-basihan ang desisyon nila. So sana ho naman, kung sakasakaling dalhin ng sino man sa Supreme Court, eh the Supreme Court should exercise judicial restraint and dismiss the petition. Otherwise, kung meron na namang pakikialam sila, eh baka mapuna sila gaya nung naunang puna ng halos lahat na nakakaalam ng batas na judicial overreach na naman.
2: Attorney, magandang umaga. Malinaw po yung ipinupunto nyo na sana may judicial restraint. Ito pong Supreme Court. But in any case, kung ituloy nga po ng depensa yung kanilang pagpa-file or pagsisik ng TRO at aksyon na nito ng Supreme Court, paano po ito makaka-apekto dun sa mismong trial? Will it delay the process, sir?
0: Hindi ho. Hindi kasi pwedeng i-TRO ng Supreme Court ng Senado eh. Malinaw ho yan. Hindi nito trabaho. Wala silang kapangyarihan dyan. No? Pangalawa, the fact na dadalhin sa Supreme Court, hindi naman nakakasiguro na kakatigan ng Supreme Court yung mga petitioners. Ang ating pinagdadasal nga at pakiusap sa ating mga Supreme Court justices, huwag na ho masyadong patagalin na naman. Kasi maganda na matuldukan kasi hindi bagong issue ito eh. Matagal na ito.
2: Mm-mm.
0: It's just a question of law. As a matter of fact, ang pinakamadali dyan is i-dismiss silang petition. Sabihin, nag-desisyon na hong Senado ayon sa ating konstitusyon, sila yung may kapangyarihan at obligasyon at sila ang sole judge. So hindi ho kami pwedeng makialam at wala namang kaming nakitang pag-aabuso.

0: may basehan naman ang kanilang desisyon. So, yun ho ang pinakamadali.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, kung pakikialam nila, eh yun, medyo tatagal siguro yan, and it might arrive at a constitutional crisis. Kasi kung igigiit pa rin ng Senado ang kanilang kapangyarihan na malinaw naman sa konstitusyon, eh maaari ho silang hindi sila papayag na mapahinto o kaya mapalitan ang kanilang proseso. Kasi nga, yung mga desisyon ho ng Senado pagdating sa impeachment, sila ang final arbiter, sila ang Supreme Court doon. Hindi appealable ito sa Supreme Court.
1: Opo, pero puntahan ko po yung sinabi ng depensa na nireiterate kasi nila mananatili yung ad cautelam habang dinidinig po ito. Ano ba yung kahalagahan nun? Bakit nila ipinunto yung ad cautelam?
0: Well, normal ho yan na ginagawa ng mga abogado para ireserba ang kanilang pribilehyo o pagkakataon na baka pwedeng idalhin ito sa ibang korte. Yun. So parang ginagawa lang nila yan para hindi nila totally sinusurrender o kaya na pumapayag sila o kaya kinikilala nila na tama yung proseso o kaya tama yung desisyon. So that's a usual tactic of lawyers na ad cautelam with extreme caution, with much caution, para hindi masabihan sila, eh pumayag na kasi kayo dyan, nag-participate na kayo, kaya hindi na kayo pwedeng tumakbo sa amin. So yun lang ho naman ibig sabihin yan. Wala ho namang naidadagdag na substantive argument o basehan dun sa kanilang panig.
1: Okay. Yun pong ipinupunto kanina na oo nga, pwedeng bumaba yung denominator pagdating po doon sa threshold. Pero ang sinasabi rin po kasi ng Senado kanina na kapag kabiglaan na last day o yung magdedesisyon na, magbobotohan na yung mga Senado, mga senador, pero may nag-appear ulit, pwedeng maisama sila. Hindi po ba magkakaroon ng conflict dyan, attorney, kung halimbawa ay yung senador hindi naman nakapag-take ng oath as senator judge for the entire proceedings, tapos bigla silang sisipot ng voting, makikiparticipate sa botohan?
0: Well, una, consistent ho naman yung pagtingin na yan. Kung meron mang yung mga nakakulong, yung mga nagtatago, o yung may sakit, eh, mayroon pagkakataon na makabalik bilang senator judge. Ma-review niya yung mga videos, mapag-aralan niya, mag-participate siya sa deliberation. When there is substantial participation that will allow them to render a reasonable and fair judgment or vote, then tama lang na i-allow sila. Bakit? Kasi yun nga ang essence ng two-thirds of all members. So, hindi ho tayo definite ang disenyo ng konstitusyon kung sino yung makakapag-participate, boboto. Pwede rin ho kasi mas marami pang makasuhan o magkasakit o kaya magtatago o kaya unable to attend for one reason or the other, then pwede hong liliit pa yan ng 15, 12, hindi natin alam. Kaya nga, yun ang wisdom ng two-thirds of all members. Wala hong nakalagay na 16. Now, kung sakali, halimbawa, yung isa nagtatago, on the day itself, tatakbo na naman siya sa Senado. Sabi, boboto ako dito. Medyo malabo ho yun. Bakit? Because he never participated. So how can you vote if you never participated? Ngayon, pangalawa, wala pa siyang oath eh. So hindi siya pwedeng mag-oath kung ayaw ng majority. Kasi it's not fair na yung majority o karamihan o silang lahat na natitira, nag-deliberate, nagtanong, nakinig, nag-fact-check at lahat sa buong proseso. Tapos may darating lang yung nagtatago sa batas sa araw nito. Hindi, boboto din. Hindi na ho makatarungan yon. So sa tingin ko, kung ganun ang specific circumstances, hindi na siya pwede. Kailangan magpakita siya ahead of time, mag-participate, i-review, at nandun siya sa botohan. So, ganun ho yun. Halimbawa, yung may sakit, biglang bukas pwede na at babalik siya, then there'll be reasonable time for her to review the records and participate physically in the deliberations. So, pwede yung mag-ano, o kaya yung nakakulong. Halimbawa, papayagan sila ng Sandigan Bayan para makalabas, para it is fair. Ang maganda ho dun sa interpretasyon ng Senado ngayon, it is fair to both sides.
1: Okay.
0: Because, you know, the rule applies to both sides. Yung due process ho, applies to the nasasakdal at saka yung taong bayan na nagsasakdal. Hindi ho one way yung due process. So yun ho ang beauty ng ganitong interpretation because it benefits both sides.
1: Okay, malinaw po yan, Attorney. Attorney, kapos na po tayo sa oras ha, pero maraming salamat po for joining us this morning.
2: Maraming salamat ha. Mukhang hindi matatapos ang ating ugnayan, Attorney Domingo, dahil po sa panibago pong update na ito na nangyari sa Senado. Thank you so much po for explaining your side. Once again, constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa. Napakahusay din naman talaga magpaliwanag. Mga kapatid, magbabalik pa rin po tayo. Manatili pa rin nakatutok dito sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Sir Ramirez po, baka manalo ka.
4: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
6: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
7: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
8: Kami kasing sundalo, kami mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.

0: kinakailangan na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw yung di imaigmata sa bumian.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang paalala, ang iBerry.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
4: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
3: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabbos's radio time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ng sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7 2220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha later.

Pakalok dahil ito lang mga kasagayan. Welcome na sa pinig ngayon na natin tarandaan si Mang Ramon. Laro-laro. Sa nga kalot, may bis na luwag. Ay dahil na kumaroon sa Sinigyan at mga sumi na bintang natin. Hindi na sila na live sa Facebook. Ano kay may gutuwayin na tublet. Ang tunod niya si Man ha. Maka berbiyahin na kita. Sunod, kung ako ang pinapagigitan na yan, sunod kasi man, ha? Wala ka ng film na titila, ha? Pangin maghabubuhin si Sipiano. Wow! Pero lang hindi kang habubuhin, eh. Saan may karagyan ng pataas ng pagkakurul ba? Ang buwan sa Red Light Liquid Diesel. Ang buti pang sunod kasi man, pag i-crease. Pero liwat yung bubutang yun eh. Sana katuwa. Para yun naman baga sa mukha na dito ha. Strait of Hormuz. Inistorya naman ng United Nations. Ura-ura pa. Dito yung mga mudlot na ganunduro yung mga Iranian yung President of America. Kung sarin na nga nahiya na si Erika mo dito kay matulog yung mga planta. Pusong kita panrumba siguro ang President Donald Trump. Dahil yung President Donald Trump na contrite Iranian President. Dahil siya lang ang manag-ulay. Alam na ba ang mga President? Anyway, kumaluan ang pangyarihan ng Rao ang nagtuloy tayo ng mga takto na mga kalimutan in buha sa United Nations. Then, nakanto ang mga magsandaling line ang mga leaders worldwide United Nations sundo baga sa presidente ilang presidente ng Amerika nakanto din dyan pero nakanto kasi nakanto pero presidente hindi sa mga leadership ay gawin mo ang presidente ng Colombia ang Colombia. Mga kasagayan, binis na ngayon panahon, ano? Pinsa, may petro na yan, ha? Ha? Ano? Pag-ibig na ngayon. Mga kasagayan, sa akin, yung bibinan tayo yan kanan Pasko lang dito na nagbibinin itay 3 days na lang papas po na ang pizza lago doon ay makabili tao yan dito para sa lumuta ang lumuta yung number 1 ay kay mag-aamaram ka naman itong kabutahan na panahon diba? 24 huwibis tama huwibis anyway hindi lang nilay nila ito. Hindi kita kasangkamig baga mawag yung balita. Sana maging mag-sito. Maging malinang puso nila yung pag-ubisit sa Siudlana itunod na Martes na luwag sa mga kumana. Sana all. Hindi kita kasangkaya na hindi pa ilang ginbuhat dito kasangkaya na Senado and voting threshold. Ano mo bukod tayo yun eh? Kaya ako ka dito, karoon yung administration. Ano mo kung ito mati sila? Ano sa mga talaga niya na ma-impeach? Kaya ako na i-regastod yung year, no? Pero na doon kami yun, kung di rin na yung Vice President Sara nakakaulang, ako iniimtay itong mga lubricant era mga garasyahon, mga
gaming programa, mga tweets, kung ano lang. O, maurutang ang Pilipinas. Pero kaya nakakaw lang man itong Pilipinas. Eh, sa unig iba, unig baga di rin ayon. Pero na ayon din eh, okay lang. Eh, yung mga musog na diba? Ngayon man lang. So yan ha, sa Sangayan, maman ang impeachment trial, ang dinbuhat sa Sangayan na kakulungan tao. And pagka, yun yung pagka din may conviction na threshold, no? Kaya umabot na mayroon baga pag panginar, pinilayin, hindi rin pinalita, eviction. Wala itong malita-malita. So nakantulang ang mga senador. 3-6. So para yung signon, ang affirmative, 3-6. So sa negative, so unong, ang nawaray makisaw-saw. Ano? Oo. Kung baga nga doon, waray bumulig. Makakagera na rin. Ano na lang? Pilip-pilip-pilip. Amo ka nilang mga senador. So, 13 na affirmative. So, usahan na negative. And, unong, waray bulig. Ingat ka nalang. Amo ka pinaka habubunga na doon. Kukay nakisaw-saw. Dito na ka dito. Okay, so ini sa Sangayan na impeachment trial, mag-iisap ka din yun, dito na ginbaba ng bana, waray hinibaga-baga, kung makakaw lang, pira initab na ng bana. Ay, magigang bulig. Magbanabahan na lang sa liwat. Kung baga 3-6, gigiginang lang din hila maging 14 para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ano? Duterte? Sorry. Duterte nga yan. Ikaw mo nga mga illegal gambling. Yung mga nagpapakoy, di ba? Yung mga bulangero. Hindi kinakunta ba yung Duterte? Kaya nagpuso akong kauy. Hindi rin kung Duterte. Para sa naman? Eh nga mo mga pakamuhi din eh, kaya mga konman kami, mga pataya-saya. Yan yeah, itong Duterte. Duterte. Ako nga yan, wala sige. Basta yun ito na, kira kitang busi. Ang mga illegalist, ang mga nag-uwi sa ito kan Duterte tanaw, hindi. Bukan man. Anyway, kasangayan kung napusugod man hini, kasi mahanglan hini na 14. Ay gusto manera nga ginti ba ang conviction threshold kung baga gusto ko nera makonvict pero harayo rin eh harayo makonvict yan harayo makitabo ini no yan di ba ganda yun yun dog ano ito yan convicted or acquitted ha it's up to you my dear. Kung mabulat na sini, kung ano ito na aabutan yung tibira ng mga silver. Eh, kaya naman ini ito na mga huwis. Ha? Senator judges. Kaya ito yung mga sharing command magdudot yung meri dudot si Vice President Sara Duterte. Eh, sigurado naman ako ang edad to. Gusto nilang ma-impeach na dahil bayad na ang pera. Oo nga yan. Sige ko na siya manurag at nahihimo. Kung bayad na talaga. Okay. Ang sharing. Bayad na? Ay, siya. Bahala ka nala ito. Kung ato na kung bayad eh. Man. At tumanano. Ang sunalag na impeach na. At sunalag na impeach na.

มันรู้ว่าไอ้คนนี้มันปกติอะไรก็ต้องไปมิกะมันก็ซื้อมีละไงยังไม่ถึงไปติดยาไปเงินเบรดนั่งเด็กนั่งเติมมาเฮ้ยริบันยันก็โมคงดีมากก็ช่างแค่นักคนเลยเนี่ยเอาเด็กบางคนโมดีที่นี่ไงติดรายอัลเปล่งเกิดเป็นพักรุ่งเรืองนี้อันนี้เป็นมังค์เซนิตอลจันเดชนอร์มอลมันเลยโตอะไรนะแต่โรยน่ะอีกคนปานุยลวดติดกันเลยกันมาดูดีที่ปานุนเอากลุ่มดูดีที่ดูดีที่กลุ่มมาเสริมดูดีร่างกันนี่นะดามันดูดกันนี่para pangkat kuliwat in sering pa pangpahabot. Oo, kaliwat na nagkuliwat kami. Ito sa Prima. Mga reklamo, kung mga 14 hindi, sige, magpapailuwat kami. At ito ha, mag-apil kami. Oo, mag-apilar kami. Ito rin mga ana ha. Mapilar kami sa among grupo, mapasa kami ng Doha Korte Suprema pagkapil. Ay malami rin may ng Doha ay kasi magiging ito ng Korte Suprema kung ano ko dito mga magiging desisyon. And all of these things, para naman kita nga the highest court of the land is the Supreme Court. Diba? Matang ka na lalawatin eh. Kung mga bigay desisyon na Senado na kinahanglan nila maging makakuha na maging kapuso para kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yung mga senador nila na mga gusto nila itira trabaho kanan Duterte. Mahugaw itin mula itin sa Senado. Ay nagamang sumatikin ah. Maroon ang kamay ito, di ba? Kaya ito, hindi magbibinig ang pinto. Ito, yung kamay ito, hindi rin ito maupay. Kumbaga, let the court decide. Yun lang. Yun naman ito na magbubuot itong mga huwis sa Senado. Yun yung impeachment trial. So, ito naman ba? Mahihap pa ini. Abot ang tenis siyang siya. Aw di rin. Mga January, bangin mo kaman na ini. No? At kung mga Pilipang at sa Korte Suprema, itong grupo, itong Duterte, bangin mag-aroon na pa. Yung rin gabi ni, di rin ni makakasaring kita nga convicted Vice President. Bangin lugod makwit. Wala na ini. Which is which. So, di rin, makakasaring ka, ano ba? O yun, convicted, acquitted. Sila, masama ka lang. Ako, aray ko lang yun eh. Kung ano yung decision dito, and then, Senado, alam mo na kitang bumulog, kami meron dito, and pamamatian, kami na Senado. Meron ang mga Senado. Ang buhay, and then, kung magiging 14. Kung baga pag-abot na December, Pasko. Kasi nga nilang ma-impeach ka dahil bayad na ang perma. Ito, alwat din. So, para matagang ka rin yung hindi mo. Ha? Mali ka? O kung bilata? Depende. Ano daw ulit nga ka 14 na yun, mga nakanabana? Si Mark Villar? Aray, gusto lang ni Mark Villar na mga may bana. Aray, kakasuhan na din mga Villar. Ako nalang malusan. Ako din nalang makikisaw-saw na lalawad ako. Aray, tama na ito, no? Sige, kita ang tayo itunahin ko din ito ang katapusan. Nga dahil ito ang tinero sa Nurgatoy. Kaya ako lang itong banabana. Kaya itong mga senador, pero banabana ang mga kumpulino. By December. Alay, pero di Henry, ako inero. Ay, mula ka sinabi ko.
Alilas ng linaw yung ano eh. Sige, pero na lang ha. Waray tayo ni conviction, waray tayo conviction din ni din eh. Waray tayo acquitted din eh. No? E di ba na yun eh. Conviction or acquittal. Which is which? Pwede sandwich. Okay. Dali kita ko sandahan yung pang mga pinanimara. Pero ang butay sa kulit kung pinto pa mga nera ng grupo tayo. Diba? Diba nera mga pinin panhatang. Oh, natratang. Ano nera mga ibig pahamtang. Ano nera mga ibig yaw-yaw sa ring kaman. Ibig luwas. Ano nera mga importante din ito ang mga resulta, diba? Ano yung mga akusasyon? Amoy ito ng ingasto. Amoy ito eh. Diba naman ito ano yung ganang? So yan, amoy ito na ako. Hindi ako saan. Harap sa iso na rin yan. Kining mag-uun na. Kining close hold. Instead na grade on 16. Sinaw na mo. Ay wala na natin na lima. Ada na lang ito ni Tracy Nera na kuhanan, na kuhaan. Pero kinanglan din magkamayada yung 14 sa 90s na ngayon si Vice President Sara Duterte. Paul-ul ay era, si Nera makuha. Pwede na, kalatan ka na sa rin kamahit Pasko. Sana may lahat magpang Pasko. Okay. At sa ganyan, ayun yung ganyan, iba pa natin ng mga gusto na pagdina, mga brothers and sisters. Ano ini nga? Mga ini si Bibiyan, hindi na nagkakatuhay. Yari ng mga batasan, hindi na nang re-respeto. Pura ura ang bisan ng kanaman ni tao na maarawan. Mga babani, tago. A Bureau of Immigration. Ha? B.I.? Nagparabot-rabot yung doon nga pagi. Doon daw ilahinin na siya nga magandang lalaki. O, may nalang ilira at magandang lalaki. Excuse me po. Inumula. Ay, nako. Para inagod, ano? Hinihina pa yung disigar nito ni Euro Immigration. Ano na ipagsugat? Kadamot tao, kadamot foreigner, damon mga bisita, tapos kung paparabot-rabot, kadamot din mga bisita nga diri sa gabi na Pilipinas. Bureau of Immigration pa ka mo, mga opisyal. Katapos, bida pa ka mga kubangan mismo, Haminoy Aquino International Airport, Terminal 3. Mga, walang yan naman kayo. Naso pula ka mo dito si Lincoln lang. Ano? Oo, walang may mga awod. Oh, may kalitan. Anong ginawa yan? Yung nung sikbun? Ang manliwat. Yan ha, ay kita'y pag-unaw na. Nagpapa-investigaran niya na ito ang Bureau of Immigration. Wala na pasuga din eh. So, sigurado ako may mga may hindi masususpende din eh. Kung baga seman, kung baga maging tigas, hindi wala ito Immigration Commissioner. Kanwara yun yung commission. Ang mga commissioner ay ibang division. Adere ka dami. Agad ng panduro, ha? Okay, sige. Ang dagaw sa nagkira kung distribution kung bagas, ma'am. So, no, dahil na kanya itong pag-inagawa yun nung nanalaki. Nakukong ka damot na ito na ito na ito na ito na ito na ito na ito na ito na ito na ito na ito na parami ito. Nagdere ito ng pinisita ito. Mr. President, ano na ba yung mga tao? Ha? Hindi na nagkakaaras siya? Eh, alam ko yan, sigurado ako, pera-pera lang yan. Di nagpakyana. Inaasay mo man pag pinakyanahan itong mga nanihita mo, mga kanang gobyerno, kauyo, nawaray naman itong solusyon. Ay, nasa ngayon, ano itong solusyon? Ano ito waray? Hindi man. Ito akong pakiyan na kauyo, pira ang mga nagdaog dito ang Mindanao, ang farm election, ang nakadipabor, ang
administration. Kung mas ako ang mga nagdaog ng pabor ng administration, bangin ako baga maruyang na possibly i-impeach na. Pero kung yan na, ito na resulta ng election with the Mindanao, ang BRMM, won, ha? Kaya mas garo na mo, ang nagdagapil itong kang Vice President, baka uwaw lang mo kung ano, ka makaaraw dito na, no? Hindi rin na mawagot ang nasuhugat din eh. Ayoko mang ganyan. Di ba? So, hindi din nakikita natin yan ang sitwasyon. Kung nasa mga sugat din na nagpapakita at di isang kumanaugira, hindi rin na ako yun. Kaya masyar ka mo ang mga gapin na partido na buwan kang Vice President Sara Duterte. Tama ba? Aula? Ito, parang mga partido di pakita na mga Muslim na dito. Alam mo ko doon, ganito yan. Kasi ang mga maikman yung mga brother natin doon. Pero yung ibang brother, parang hindi mo rin. Ibalik doon sa ikaw mabait ka, brother. Oo, lagi naman tayo mabait. Lalo na pag mayroong pira, mabait din. O pag walang pira, no? Hindi pa din. Para nga ni Ubiluwa na ito, pag-git na sa free na dinner, mga siyang dayan, na mukuha ka na yung siyang. Yan ang pag-iisila ka na. Pag-iisila ko si Mana, kapag nag-proceed sa gasolina, dinan ni diesel, ang pag-umsumbrasin, mamuhul na ka din. Kami din na biyahin makakaduha, tingkos dahil, o pag-umpan kinimingkiin at kinukumpray ni Sipuidi. Eh, masyugan lang nga nagkukulang pa. Sorry, my love. Baktas na ka na kita. Why not? Napulatan sa liwag, bahay sunod niya si Mana. No? At ang tapos man ni Nata, si Prisid Lana, naubos si Prisid Lana. So, bangin, next week, no? Magbubo na liwag itong Prisid Lana. Kita akong tala, no? Ay balikan ka mo lupa ni Storyan Department of Energy na bangin daw ini. Possibly mag-iitaas niya na ito ang pasto. Pero kanina may nakokita nga report, bangula, kontra ang Department of Energy ng Singapore na possibly ito ang sunod niya simana ang bus presyo with lana. Yung maklawar mo ano nga, maubos. Kanan, turyula, sa tanan ng gasolina lang. Waring sinap ng sinabos liwat at ang asusosyo di sinasalit ng gasolina. Ay nako, sorry my love. Waray ako inin na pag-uha report kung hirahin o na naubig itong mga opisyal ha Mindanao abang ang era eleksyon ang hiling na partido kung dalit administrasyon o concrete administrasyon. Makasabutan ko ini, ito ito ang sumot na bulan ni Hany Pacquiao at ang national election. Kaya mas larga mo ang partido. And din ito, so far, ay ginito ang bula. Di na may kay linganin mo firma ni President Bongbong Marcos na waray. Bye. Pero tayo na lang ang mag-ulog map. No? And warin pa na kung napaka-tagang kita hindi kayo. At yung nakatungon mo sa feeling sa rinigla mo ang preman ko ng mga bukwan. Nagalusong yung taga din niya ito. Bakit na doon sila. Ay, pero nila, sinin yung direksyon. Ayoko sa mga kaya. Gusto ko na ilmalay ko. Eh kung napitardi ito, napitardi, diba? Eh, hindi naman siya na ito. Mga hundra, umunas na ulit yan ito. Diba? Ang isang meron ko tayo. Kung tayo tuwaray. Oo, ma-extend dali. At baka mo din dito ang extension, era nila 5 years. Puro na era. Huwag ka naiya po yan ang surundong. Ito mo, okay. At ano, pinamigyan na yun eh. Eh, ito na totoo ha, isang pinamigyan na. Diba?
anyway, sige, siguro ito na na ni nga mga ngayon, dito natin mo kaya na, ading mababato ni John Swinging 20. Ah, galong ba? Yan na. Arap na ito mga upay. Istudyan ka na kung ipaunan o kita mapili sa mga nagsakto ng mga leader. Na mga inginan o ang ating nga diri kita pababayan, diri kita pagsisinaran, diri kita pag-iinawaton. Kaya nga pa uwan, mamaliwat kita. At ang mga ilo. Diba? Ano naman eh? Oo, sure. Nagiri nga karawating ko sa lapi, puro mo nga karawating korta. Ang doon mga kandidato sa orang yung sa lapi, di perdi yung gala. Ibig na gata mo. Ang binasabi niya lang sa lapi. So, hindi ka na permitin mo ko na naman ako. Pero may kalaitan na yung tinin abay kami mo bulsa. Oo. Naka-standby na permitin kami mo itang harapan. Katapos naka-standby na liwat, itong imo darda mo. Nagwaka. Para di ba? Ah, yun naman. Eh, siyempre, may na tingin para itong imo sa lugaringan, itong imo sa lugbalay. Oo, hindi lang. Lang na yung nalotig pang isyawa sa lugbalay. Okay. Masa rin nga sa isyaw. Amang problema. Eh, sinili. Kala mo ko ng social welfare development BWD. Iyon din ang labi itong papratas. Sa election nga ni papratas ito natal. Pero kung di ang BWD, iba-iba sa atal. Ipindit malakas. Hindi sarang ito. Ine, eh, pinasili. Kahit inilay ini, inang lang, pili ko yung tama. Okay, sige. Sa magagawa dyan, para na ito, ay, talk sa tao. Yung nagpapakyan ako nila ito na mas larga mo, ang naka Lincoln, no? Ang nagapin at ito administration, nagapin at Johan ining kontra partido. Sige. Ano naman talaga yan eh? Di sa itong ginanoon. Yan na. Hindi nga baga ining nakaka ito man amoy-amoy. Pakahuli nini. Wala nakakamot-amot na namin baga uy, ito ano. Hindi sa amin ang partido. Diba? Pero pag sinuha, yun, dito dito. Kaya, ito dito, ganun siya. Ito dito itong kapatid. Ah, pwede ko at the best. Compare mo yung buhit kabubuwasan. Ha? Kabubuwasan kung kabubuwa. Gano'n ang pagkakaiba. Hindi na makakakita. Ini ang parang marupay kabubuwas. Ano? Tungon, ang iyong paglimbaso. Paghinga na fish. Tungod ang iya panlimbusong. Ha? Ano? Hindi ko ito nagpapagusong ko lang at busong. Panlimbusong. Winner. Ayan. Sige na. Hindi nila kita dati mag-aaral ng awon. Bahala nila kamuhini kung maruruyan kamuhini nga sitwasyon ng pag-administrasyon. Mga buhut naman kita. Ay nakita itong buhok sa ito what to what, no? Huwag nila akong uwatin. Nagal na akong uwat. Sige. Ayan, kita na nag-uwat. Wado. Oo, mamaluhin. Nakimang rawon. Para noong kamuya na nga panahon. O, di na ngayon. Di ngayon nasa na sulit program. Mumutang na din mga posisyon. O, di lang kang meron ako niya. Kung mutang din, tinagmutang. Yung baliwan. Oo, Vice Mayor Raymond Romualdez. Oo, mag-aano siya, maglalaban. Magkalaban di, rin maglalaban. Nasa rin nga, sa akin naman. Tapos ka naman. Oo, ako naman. Ako naman, ako naman. Kakain. Oo, ba ito naman ka? Diba? Masunod dito niya ako naman. Pero kung nakantan, ikaw naman, ako naman,
Ang baga, wakay maging mali ng puso. Kung hiri, mundialo din ka sa kontrato, matis yun. Oo. Isa niya kung mahal mali na katatakluban, kung baga masyay ito. Hindi kang mauupay, hindi kang lulu.

33% na tuod na magiging lalim ng puso itong ekonomiya ng Pilipinas sa Nodaula. Magiging lalim ng puso pasyon survey and social weather station. Absorbe na lang kamo kung di kamo na ayaw ng PWD survey. Kaya, absorbe, bubuta mo. Mamulit ang administration. Pag-i mo kamo iyo, kung natiri kamo sa administration na survey. Ganun lang naman yan eh. Diba? Kung mga gusto niyo nga itong Domingon, bulat ka mga 2028. Yo, wala na yan. Pera-pera lang kasi. Alam ko yan! Pera-pera ko yan! Pagdating sa eleksyon, pera-pera lang yan. There you go. Alam ang asik. Meron. Congrats. Wala na talagang tatalo sa inyo. Kaya na kayo ng Alaska. Walang tatalo sa Alaska. Bakit? Mga alas kayo at mga alas ka doon pa. Ha? Pero kung magano ah. Alam mo naman, sa Pilipinas, lalo na dito sa Region 8, sanayan lang yan. Masanay na kayo, nag-alam. Kami lagi ang mananalo. Sanayan lang yan. Kasi kayo, paano ang pera pag natin sa edisyon? Yun. Kahit anong gawin ninyo, huwag na kayo manghihingi sa akin. Dahil bayad na kayo. Huwag na lang kayo sa inyong bahay. Huwag na lang kayo sa inyong politiko. Hindi kayo. Eh kayo eh, sa edisyon. Yun. Sa 2028, sana magbago na kita. Di ngayon ay kaso nga magdaw sa laki. Pungod, mananapang, responsibilidad, tangay, nato, ang sao. The winners takes it all. Kung daw, daw. Kung perdi, perdi. Eh, mga ito, kaya ng buhay. Sige, welcome mo kita. At ang mga desisyon, ito ang pakanghatan kung kaupayan, kung kaupayan may. Okay. Ayun na tayo mga kasagayan nila ng tipo rin kung makapagkausa at ang pan-webis edisyon ng rawa. Thank you so much na ito ang the workaholic governor at isang dani ito ang regional chairman ng RDC, Regional Development Council Chairman, Governor Carlos Jericho Ico Sicilia. Thank you, Bob. Salamat. Ngayon, siyempre natin ang partner ng engineering. Engineer ng IT natin engineer Japon. Thank you. Ang sukat pa ang pinali Japon natin chief executive officer and presidente. Ang mga kailangan ng organization ng gobernador mo. Pinali ka na sa Bob sa Bilyahosa. Ito na niya, isang guy. Ay, sorgo ang nasanginan. Membro ako ng ASAP, anak sa pobre. Eh, saan pagiging pobre ha? Pag-trabaho, pag-uhan, pag-tangkod, pag-sakripisyo, kaya mo nakakatagayin mo sa bayan. Sacrifice is the way to success. Sa Ilocao de Pedroza, mga pahinga kulob, salamat sa ating and kumusta ka mo. Bye! Cheers!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Oy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.1

This is Light and Easy.

0: Swift, mga kapatid, with a song style. Ayan daw ay song niya for Harry Styles. Na ang ending, hindi rin naman sila nagkatuluyan, mga kapatid. Pero may asawa naman na si Taylor Swift. So sana happy na siya.
1: Sino sa- to?
0: Oo naman, si Travis Kelce, diba? Kayo talaga. Oy, pero ang first song muna natin, mga kapatid. Ano nga yung title ng first song na kinakanta-kanta ko pa kanina? Mamaya alamin po natin yan. Till They Take My Heart Away. Pero, ngayong Friday na ito, para po sa lahat ng mga nag-enjoy sa ating tugtugan. Habang si Manong Ted po ay talagang nagpapagaling sa kanyang ubo at sipon. At sa Lunes, hopefully, kasama na po natin dito sa programa ang makakasama muna natin for the meantime. At tayo po yung masaya na siya ay nagbabalik ngayong alas sa East Just ng umaga dito po sa True FM. Ang isa po sa ating mga News 5 correspondents, good morning, Gerard De La Peña.
2: Good morning, mga kapatid. Naku, na-miss ko dito. Parang tayo po nang hindi nag-jojo.
0: Kaya nga, na-miss ka rin namin. Bati ka muna ng good morning sa mga kapatid natin.
2: Oo, oh, good morning, mga kapatid.
0: It's been a while. It's been a while. Ano ba ang balita sa iyong transport beat, lalo na kayong mataas ang presyo ng krudo?
2: Naku, dami. Kahapon niya, tinatanong ako ni Seth kung ano yung mga gusto kong i-tackle ngayong araw na ito. Ang haba na listahan ko, di ba? Ano ba talaga tayo sa Monday? Tayo sa Tuesday, tayo ba may rollback o tayo may ano na naman? Price hike na naman.
0: Sana
2: mamaya may makausap tayo sa DOE.
0: Hopefully!
2: Pangalawa, may strike. Pangatlo, naku, presyo ng bilihin natin, friend. Naku po.
0: Mataas pa yata lalo. Dahil ba sa bare months o may iba pang rason yung pagtaas ng presyo ng bilihin na
2: ayun
0: yan?
2: Ayun nga, hindi ko alam kung ano yung nagpupush ng inflation. Kanina nagulat din ako, yung stocks pala nag-slide, yung peso nag-depreciate na naman dahil daw sa takot sa inflation. So hindi ko makita kung ano yung rason ng inflation. Pero medyo nakakabahala yung inflation natin.
0: At kasama din sa pag-uusapan natin, bukod sa taas ng presyo ng gasolina, ng mga bilihin. Siyempre ngayong araw na ito, meron pa rin tayong makakausap. Ukol pa rin po dun sa voting threshold nangyari nga po dyan sa Senado last nitong nakaraang mga araw. Pero ngayon, alamin muna natin kung ano ang magiging lagay ng ating panahon ngayong weekend. Magiging maaraw pa rin ba kahapon, Gerard, ang init ha?
2: Oo, pero may malakas na ulan.
0: Nung hapon. Oo, nung hapon. Buti na lang sa inyo, doon sa amin sa Norte, parang wala masyadong pag-ulan. Ito na muna,
2: mainit
0: alamin natin.
2: Sitwasyon.
0: Mainit ang sitwasyon. Mula po sa Pag-asa, Lea. Lian Loreto. Good morning, Lian.
3: Good morning, DJ Chacha, at sa lahat ng ating mga tigusbaybay. Good morning din po, Sir Gerard. Sa ngayon nga po, update po muna tayo dito sa binabantayan natin na bagyo. Itong Tropical Storm Queenie na may international name na Surigay. Hindi naman po nagbago yung kanyang lakas, no, within the past 6 hours. So, Tropical Storm Category pa rin po ito. May taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagpugso naabot sa 90 kilometers per hour. Nasa North Philippine Sea pa rin ito, mahigit 1,075 kilometers east of extreme northern Luzon at malayo naman po sa ating mga kalupaan. Ang kanyang pagkilos po pa-northwestward sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Inaasahan po natin hindi ito direkta makakaapekto sa ating bansa at hindi din maglalandfall. Sali po no ay maring wala nga po itong direktang epekto at lumabas na lamang ng ating area of responsibility pagsapit po ng Sunday afternoon or early morning ng Monday. Itong intertropical convergence zone o yung pagsasalubong ng hangin galing sa northern at southern hemisphere ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao at ito po yung magdadala ng mga makulimlim na panahon at mga pag-ulan sa kabuuan ng Mindanao, sa Negros Oriental, maging sa Siquijor. But for the other parts naman po ng ating bansa, kabilang po ang Metro Manila, maaliwalas po yung ating panahon simula po umaga hanggang tanghali, ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi ay maaari po tayo makaranas ng mga thunderstorm activities. So, posible po yung mga panandaliang buhos ng ulan na sinamahan ng mga pagkidlat at pagkulog. At ito pong nararanasan natin na weather ngayon ay maaaring magpatuloy po over the weekend. So, asahan po natin sa ating mga kababayan sa Palawan, Visayas at Mindanao, yung epekto pa rin ng ITCZ at dito po sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay mga localized thunderstorms lamang po yung magdadala ng mga pag-ulan dito. Yun naman po ang latest mula sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat. Magiging maganda ang weekend natin. Sana ikaw din, Lian Loreto, at ang ating mga kapatid dyan po sa pag-asa. Hi, salamat naman. At tuloy ang labada na mga nanonood sa atin ngayon. Makakapagpatuyo po sila bukas. Baka si Manong Ted, pag maganda na pakiramdam niya ngayon, maglaba siya today para bukas. Panigurado, ito yung tuyo na yan.
2: Oh, although sa hapon, ano, possible.
0: May pag-ulan pa rin.
2: Kahapon, grabe sa Quezon. Lakas ng ulan. Baha sa maraming parts.
0: Oh my gosh. Pero ganyan nga kasi pagkapanahon ng habagat. Pero nga, may mga babala na rin ay binibigay itong ilang mga kapatid natin sa pag-asa na ngayon pagpasok ng September, mga kapatid, mas mararanasan na natin yung tinatawag nila na ano itawag ito? El Nino. Mm-hmm. Oo, yung Super El Nino hanggang February next year daw po yan, mga kapatid, kung saan makakaranas po tayo ng matinding tagtuyot. Mas mainit na panahon. Ngayon ang tanong, napaghandaan naman na sana ito ng ating gobyerno. Kasi ngayon pa lang na hindi pa ganun katindi yung effect nitong Super El Nino, may ano na tayo, kakulangan na tayo sa supply ng tubig. What more pa pagka talagang pumasok yan?
2: Alam mo, napansin ko nitong ano, nitong dry months, bandang April hanggang June, ang init na, maraming mga probinsya yung hindi makapagtanim dahil sa sobrang init, walang supply ng tubig. Tapos ngayon bigla nag-uulan ulit, 'di ba? So mukhang mauulit-ulit 'yan later this year.
0: Oh my gosh. Oh. So we're just hoping na sana talagang handa po tayong lahat dito sa mas paparating na unos po dito po sa ating bansa, dahil 'yan po panigurado ay makaka-apekto rin dito sa inflation na na nararanasan po natin ngayon. Pero sa oras nga po na 6:15, simulan na po natin ang ating balita sa isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa, sa buong mundo. Ako po si Zarina Guevara.
2: At ako naman po si Gerardo La Peña, sa ngalan ni Manong Ted Pailon.
0: Good news muna tayo, mga kapatid. Unang ginto ng Pilipinas sa Aichi Nagoya 20th Asian Games, nakuha ni Golden Boy Carlos Yulo para sa men's floor exercise ng artistic gymnastics.
1: Mabuhay ka.
2: DPWH nagpanukala ng 20 bilyong pisong institutional amendments mula sa kanilang 643 bilyong pisong panukalang budget para sa taong 2027.
0: Mayor Baste Duterte posibleng makontent kung hindi sisipot sa Senate Impeachment Court.
2: Dating Senador Antonio Trillanes gustong ipasampina ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara.
0: Bagyong Queenie sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang lalakas pa bilang bagyo habang papasok po sa PAR. Bagyo hindi lalapit sa anumang bahagi ng bansa.
2: Halos 3 trilyong pisong nawala sa kaba ng bayan dahil sa inflation at korupsyon sa pamahalaan, ayon sa tagapangulo ng Senado.
0: Nako, baka nga mas malaki pa dyan. Aray. Sa iba pang balita, pirma na lamang po ng Pangulong Marcos Jr. ang inaantabayanan bago maisapinal ang panukalang batas na magbibigay ng 5 taong termino sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan, at magtatakda po ng petsa ng halalan sa barangay sa taong 2028.
2: Justice Department, itutuloy ang investigasyon sa mga nawawalang sabongero kahit hindi na aktibong nakikipagtulungan ng mga pamilya ng mga biktima. Pagdinig sa mga kasong kriminal laban sa mga akusado, tuloy sa kabila ng pag-atras ng ibang biktima.
0: Mabilis na sistema ng pagtugon sa karahasan gamit po ang teknolohiya, planong palawakin ng pambansang pulisya. Response system, tinawag na BEST o Best o Build Partnership Early Detection Swift Alert Tactical Response.
2: Hinihinalang online groomer mula Cebu na may kaugnayan sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato, inaresto ng National Bureau of Investigation.
0: Pansamantalang pag-ban sa free messaging app na Discord. Inalis na muna ng DICT at CICC kasunod po ng pangako ng online platform na magpapatupad ng mas mahigpit na hakbang para sa kaligtasan ng ating mga kabataan.
2: Kaon-kaon mga dokumento na may kaugnayan umano sa mga flood control projects na na-red flag ng NBI sa distrito ni Congressman Pulong Duterte, dumating na sa ahensya. DPWH Region 11 Director, sumipot na rin para sa investigasyon.
0: 7 bilyong piso halaga po ng pondo para sa flood control. Nakuha ng iisang contractor sa Davao City mula po taong 2018 hanggang 2024. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI, bukas para ipasuri kay Congressman Paolo Duterte ang mga ebidensyang hawak nila.
2: Senado, hinamo ng DOJ at NBI na habulin ng mga tinaguriang big fish sa agricultural smuggling at patunayang walang untouchable sa batas. Ay kay Senador Pangilinan, siyam na po mula sa 100 kaso ang naibasura. dahil sa kulang ng mga dokumento mula sa BOC.
0: Karagdagang 10 bilyong pisong pondo para po makapagpatayo ng sariling condemnation facilities para sa pagsira ng mga kumpiskadong produkto. Hiniling po ng Bureau of Customs, ahensya. Aminado sa kakulangan ng pasilidad kaya naipupuslit at naibebenta pa rin sa labas ang mga nakukumpiska nilang produkto.
2: Bagamat wala pang eksaktong petsa, Senadora Loren Legarda sabik na umanong umuwi ng bansa mula Pransya pagkatapos ng kanyang gamutan para sa sakit sa baga.
0: Ay, kailan kaya ito? Get well soon po. Sa iba pang balita, higit 300 bilyong pisong kita ng gobyerno mula sa PAGCOR at Syntax, hindi pa rin ibibigay sa PhilHealth. Pondo, maaari sanang makabawas ng 10% hanggang 15% sa out-of-pocket na gastos ng bawat pamilyang Pilipino para po sa pangangalaga ng kalusugan.
2: Kongreso nanawagan sa PhilHealth ng mga reforma para mapalakas ang koleksyon ng kontribusyon matapos lumabas na higit 30% o nasa 10 milyon lamang na sa 33 milyong direct contributors ang regular na nagbabayad ng premium.
0: Uy, ito na, bilang po ng mga babaeng nanganganak sa Pilipinas, bumagsak sa pinakamababa nitong antas. Ayon po yan sa Commission on Population Development o CPD. Mga kababaihan, hirap pa rin makakuha ng reproductive health services at mas malawak na access sa family planning.
2: Nasa 14,000 benepisyaryo ng DSWD na nakatanggap ng doble o magkakapatong na ayuda noong 2025 ang pansamantalang tinanggal sa listahan ng DSWD. Babala nila sa mga kukuha ng dobleng ayuda, kakasuhan ng ahensya.
0: Samantala, sa iba pang balita, Department of Migrant Workers, tiniyak po na ligtas ang 40 Pilipinong marino na sakay po ng cargo ship mula po sa Panama matapos makabanggaan ang bapor pangisda ng bansang China.
2: 11 sasakyang pandagat at barkong pandigma mula sa 8 bansa kasama ang Pilipinas, lumayag patungong West Philippine Sea para talakay ng seguridad at katatagan sa pagharap sa epekto ng nagbabagong klima.
0: Sa iba pang balita sa Metro Manila, babae sugatan matapos tambangan ng riding in tandem sa loob po ng sasakyan sa lungsod ng Makati. Trabaho, tinitignan ng motibo ng mga pulis.
2: Babae at binatilyong nag-aabang lang ng jeep sa lungsod ng Caloocan, dead on the spot matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang gunman.
0: Babae patay habang 2 lalaki naman ang sugatan matapos mabagsakan ng puno ng balete sa Nia Road, Barangay Piniyahan, Quezon City. Puno o puno na buwal sa kasagsagan po ng malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat.
2: 2 babaeng kawani ng immigration sinibak sa pwesto matapos gumawa ng iskandalo at magsabunutan habang nasa trabaho. Pag-aaway nagsimula ng magpayong isa tungkol sa child support.
0: Pamilya, yun na nga, nang dahil sa chismis. O kaya, nang dahil sa advice na hindi naman hinihingi.
1: Sabi rin, karo mo ng
0: chismis
1: na
0: lalaki yun. Daw. Mahirap yun. Tama. Okay.
2: Ang unang chismis. Ito may ganyan pala.
0: Mahirap talaga yung mga GDP, yung mga chismis na ganyan. Kaya yung mga ating mga kasamahan dito, ha? Pag may nagkwento sa inyo, wag na kayo mag-advise.
2: Wag masyadong marites.
0: Wag mag-a-advise. Kasi sinasabi dito sa balita, nagsimula ang away at sabunutan ng dahil daw po sa pagpapayo sa child support. O, ito pa, sa iba pang balita. Naku po, pamilya ng babaeng negosyanteng isinilid sa loob po ng refrigerator sa Rodriguez Rizal. May alok na pabuya sa makapagtuturo nang kinaroroonan ng pangunahing suspect sa karumal-dumal na pagpatay sa biktima. Pag nanakaw, tinitignan pa rin pong motibo sa krimen.
2: Mga kaso ng dengue, leptospirosis at influenza-like illness sa Maynila patuloy na nadadagdagan.
0: Sa mga balita naman po sa lalawigan, driver patay habang sugatan ng 3 pasahero ng van na nahulog sa bangin sa habaan po yan ng highway sa Atok sa Benguet.
2: 4 na lalaki kabilang ang isang dating sundalo ang inaresto sa bayan ng Katanawan sa lalawigan ng Quezon. Inihinalang may kinalaman ng 4 sa robbery holdup na nangyari sa Cavite noong Miyerkules.
0: Army Corporal at 3 pang suspect sa robbery holdup sa isang convenience store sa 13 Martires, Cavite, timbog sa isinasagawang operasyon ng pulisya sa isang hotel sa Katanawan, Quezon. High-powered firearms at granada nasabat.
2: 4 na tagapagtanggol ng karapatan ng mga katutubo mula sa Cordillera People's Alliance umapila sa Court of Appeals na tanggalin ang pagtatalaga sa kanila ng pamanaan bilang mga terorista.
0: Samantala, balita po sa Visayas Power Grid. O Visayas Power Grid, isinalang po sa Red Alert kagabi. Dahil pa rin sa kakulangan ng pa-supply po ng kuryente sa lugar, posibleng power interruptions binabantayan.
2: Bumababa ng 22% ang turismo sa probinsya ng Bohol. Ilang resort sa isla, napilitan ng magtanggal ng empleyado.
0: Sa balita po sa Mindanao, higit 10 milyong pisong halaga ng shabu na samsam ng otoridad sa magkahiwalay na operasyon sa lungsod po ng Zamboanga at Indanan sa Sulu.
2: Pinatalsik sa eskwelahan ng isang estudyanteng nagbanta sa social media na mamamaril siya ng kapwa mag-aaral at guro sa Tupi, South Cotabato.
0: Samantala, sa balitang pang-consumer at pang-kalakalan, PSEI o PSI bumagsak po ng 65.12 points at nagsara sa 5,730 sa ikalimang sunod na araw na pagbaba ng local stock market.
2: Estados Unidos nagbigay ng dagdag na raw sugar export quota sa Pilipinas.
0: Asian Development Bank o ADB, pauutangin ng bansa ng 1.5 bilyong dolyar para pondohan ang ayuda ng gobyerno sa Unified Package for Livelihoods Industry Food o Industry Food and Transport o Uplift. Ayuda gagamitin daw para maibsan ang epekto ng sigalot sa Middle East.
2: Gobyerno mag-aalok ng hindi bababa sa 30 bilyong pisong retail treasury bonds.
0: Budget deficit o kakulangan sa pondo ng bansa, dumoble pa noong Agosto. Ang unahing rason daw, ang pagbabayad ng utang sa PhilHealth. Kulang na po sa 161.3 billion pesos ang pondo ng bayan.
2: Balita naman sa ibang bansa, leader ng Seleka Militia sa Central African Republic na si Mahamat Said Abdelkani, hinatulan ng International Criminal Court o ICC ng guilty matapos mapatunayan nagkasala sa 4 na kaso ng crimes against humanity, kabilang ang pang-aapi at pagpapahira.
0: U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping nagharap po sa Washington, trade, tariffs, technology, Taiwan at Iran, kabilang naman sa sentro ng usapan.
2: U.S. at Iran nagsagawa ng indirect talks, pero malaki pa rin ang pagkakaiba ng posisyon ng dalawang panig sa paghinto ng labanan.
0: Mga diplomats sa United Nations nag-walk out habang nagsasalita si Israeli President Benjamin Netanyahu.
2: Media organizations na CNN, MS Now at Politico muling pinapasok sa White House alinsunod sa utos ng US federal judge.
0: Yun na! Sa iba pang balita, Ukraine, nagbabalang posibleng gumante sa Russian energy infrastructure kung magpapatuloy ang pag-atake sa energy facilities nito bago po ang winter season.
2: Rogue AI o hindi kontroladong artificial intelligence ng kumpanyang OpenAI sa pilitang pinasok ang health data website ng Australia. Mga pribadong impormasyon kinuha na tinawag na hindi katanggap-tanggap ng gobyerno ng Australia.
0: At sa oras nga po na 6:26 sa ating po mga kapatid dyan sa News 5 Everywhere na nag-aabang na po sa ating live, papacheck po natin kung ano nangyari. Pwede po muna kayo manood ng live namin sa 105.9 True FM YouTube channel, mga kapatid. Sa sports balita, unang ginto ng bansa sa Asian Games, dala ni Carlos Yulo. Nag-score ng 14.666 points at 5.7 difficulty ang two-time Olympic gold medalist para pumanaig sa floor exercises ng men's artistic gymnastics.
2: Alex Ayala out na sa Singapore Open matapos matalo kay Tatiana Prozorova ng Russia.
0: Sa balitang NCAA, undefeated pa rin ang Letran Knights. Tinalo nila ang Emilio Aguinaldo General sa score po na 91-80. Samantala, nakabawi po ang San Beda Red Lions kontra Lyceum Pirates. Score 83-74.
2: Legendary Lakers announcer Lawrence Tanter pumanaw na.
0: At mga kapatid, sa balitang entertainment, Dakota Johnson at Colin Farrell bibida po sa music video ng bagong single ni Taylor Swift na Patient Zero.
2: Matapos alisin sa concert tour ni Ed Sheeran, Macklemore and Friends may Free Palestine Tour concert sa Oktubre. Kikitain ng concert, itutulong sa mga Palestinong apektado ng pambobomba ng Israel sa Gaza.
0: At yan nga po, mga kapatid, ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa, sa buong mundo. Ang mga detalye, abangan niyo po sa pagbabalik po yan ng News 5.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46.

Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: mabibili sa inyong suking tindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM. Mga kapatid, 30 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga. Ang oras muna, hatid po yan sa ating lahat mga kapatid ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactate strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Pwede rin pong umorder sa www.ultabio.shop. At pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871 para sa masarap at mahimbing na tulog at para maayos po ang inyong immunity. Ulta Bio Trial Pack. Subukan nyo na mga kapatid. Available po yan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Batiin muna natin ang good morning. Mabilis sa mabilis lang. Ano? Mukha nakatutok sa atin agad si Manong Ted. Ngayong umaga meron siyang pabate. Good morning, Get Well Soon partner. Happy, happy birthday to Diana Peralta of Heinrich. At happy listening daw kay Mayi Rivera, Miss Edna Figueroa, si Lucci Liscano. Araw-araw daw sila ay nakatutok sa amin ni Manong at sa ating dalawa ngayon, malamang dahil everyday nga ito, traveling papunta sila ng Makati. Salamat po mga madam for tuning in. Mm-hmm. At sa mga kapatid po natin, sa 105.9 True FM YouTube channel po muna tayo manood at makinig sa amin ni Gerard.
2: Yes, si Paul Samarita dyan sa news desk na katutok yan sa atin ngayon. Good morning, Paul. Mamaya na namin i-discuss ang love life mo, ha?
1: Oo, nag-aabang ng balita yan si Paul eh.
2: Oo, at ang kaibigan ko si Steffi Ramos, birthday niya today. Happy birthday, Steffi!
1: Happy birthday, Steffi Ramos! Pero mga kapatid, sa oras nga po na 6:32, handang-handa na po ang ating balitaan. Ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH at TV5. Ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balita na dapat yung malaman. Magandang umaga mga kapatid, ako po si Zarina Guevara.
2: At sa ngalan ni Manong Ted Pailon, ako naman si Gerard De La Peña. Narito News 5 sa iba't ibang larangan at hanay ngayong araw ng Biyernes, 25 ng Setyembre 2026. Sa mga balitang pambansa, umanin ng batikos ang temporary ban sa Discord na ipinatupad ng gobyerno. Isang araw lang tumagal na naturang ban na ibinaba ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Kahapon mismong CICC at DICT ang humarap sa PressCon para magpaliwanag. Binigyan daw nila ng 24-hour deadline ang Discord para magtayo ng opisina dito sa bansa para mapaigting ang pagbabantay sa online content at online messaging. Kasunod yan ng mga nangyaring school shooting sa bansa. Sabi ng CICC, nakuha naman daw nila ang commitment ng Discord na makipagtulungan. Wala rin daw masamang intensyon sa likod ng ban.
3: Mahalagang linawin na ang ban ay ipinatupad natin para lamang sa isang layunin, ang kaligtasan at proteksyon ng ating mga anak. Walang ibang motibo sa likod ng hakbang na ito.
2: Yan ang tinig ni DICT Secretary Henry Aguda. Samantala, nagsorry rin ang dalawang ahensya sa mga empleyadong naapektuhan ng biglaang ban. Hindi raw kasi nila alam na ginagamit ang Discord sa negosyo at trabaho. Ito naman ang magkasunod na pahayag ng CICC at DICT.
4: Yung mga bagong sinasabi ng ibang naapektuhan ng Discord ginagamit pala na rin sa business, ginagamit na sa pag-aaral, hindi pa nakaklaro sa amin yan ang Discord.
5: Kukunin ko na rin po itong pagkakataon na to para humingi ho ng pasensya sa lahat ng mga naapektuhan at naabala ng, sa ilang oras na banned ang Discord sa bansa.
2: Yan ang tinig din na CICC Director Aya Macalma at Executive Director Renato Aboy Paradis.
1: Oo, alam mo, ako nga, I have nothing against Discord. Pero kasi yung paglambot bigla ng ating gobyerno, baka hindi magtanda yung mga platforms pagka ganyan.
2: Parang ang bilis.
1: True. Ako ha, kung may mga naapektuhan, baka po pwedeng mailipat ng mga platforms, messaging platforms na po pwedeng gamitin. Hanggat hindi nagko-comply, para sa akin dapat yung ban na natili. Ako to, this is just my stand. Kasi kung ganyan, pamamarisan yan ng iba.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ba? Paano magtatanda?
2: Mm-hmm.
1: Hindi ba?
2: Oo.
1: Sabi ni Gerard, ba't ka sa akin nagagalit, Chacha? Hindi ako taga-Discord.
2: Hindi kasi ako masyadong familiar sa Discord.
1: Ginagamit pero ang mga bagets ang karamihan, pero ginagamit din pala siya for work. Yun ang binabanggit.
2: Maraming mga VA, yung mga virtual assistant, yan, gumagamit sila niyan. Pero ako, mas familiar ako dun sa issue ng Meta. ng Facebook na magrereklamo ka for ano, for false information or ano, tapos ang tagal nila magano, mag-take down ng mga post, eh masyado nang damaging or nakaka-apekto na sa ibang mga tao. So yun ang feeling ko mas urgent.
1: Oo, ito kasi ang binabanggit nila dito sa Discord, dito daw nangyayari yung grooming for some ha, kung totoo man na doon nag-uusap diyan sa platform na yan. So I don't know with you, ako kasi magulang din ako, so syempre ang gusto natin kaligtasan talaga ng ating mga anak. So sana eh kung meron tayong mga gustong pasunurin na platforms, mas may pangil ang batas.
2: Mas ano, firm yung ano.
1: Mas firm tayo sa mga decision natin. Hindi yung nabatikos lang ng konti eh biglang mag-shift tayo. Yun lang ano, yun lang po mga kapatid. Sabi, dito ka na kaya Chacha, ikaw na lang ang mag-decide. Yun lang po. Suggestion lang naman namin eh. Sabi nga namin ni Manong Tay, pag nagsasuggest kaming dalawa, sino ba naman kami para pakinggan nyo?
2: Dapat siguro mas pinag-aralan to ng DICT. Hindi yung parang, ay sorry, hindi namin alam.
1: O yung parang ibaban, biglang babawi. Laban-bawi. Ang tingin tuloy nung iba, eh parang, ah ganun, pag may nagreklamo, ganun yun, lalambot bigla. Yun lang ang sa akin ha. Dapat mas matigas tayo sa mga ganyang bagay. Text naman talaga matigas oh. Sa oras po na 6:36 mga kapatid, sa iba pang balita, isiniwala po ng National Bureau of Investigation o NBI ang 7 billion pesos na flood control projects daw na napunta sa iisang kontratista lamang sa Davao City. Yan ang bagong nadiskubre ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Lumalabas na mula 2018 hanggang 2024, umabot daw sa 7 bilyong piso ang halaga po ng flood control projects na nakuha ng kumpanyang Genesis 88 Construction sa distrito ni Congressman Polong Duterte. Bukod sa Genesis 88, dalawang construction company ang inimbestigahan ng NBI. Bahagi pa rin yan ang kanilang pagsisiyasa sa 51 flood control projects sa rehiyon na nakitaan daw ng red flags. Una nang sinabi ni Congressman Polong na bukas po sila sa investigasyon. Pero hindi raw dapat maging selective ang NBI.
6: Well, established na kakilala nila. So, that will be part of the investigation. Magiging mga tatanong natin yun pagka pinatawag na natin yung mga contractors. Kung dumating sa punto, base sa din nalang mga dokumento sa amin yun at testimonya, na kailangan din silang tawagin at pakapagpaliwanag.
1: Yan nga po ang tinig ni NBI Director, Attorney Melvin Matibag.
2: Samantala, sinita naman ng Commission on Audit ang higit 168 million pesos na pondo sa relief operations ng Office of the Vice President. Ang dahilan, kulang-kulang o di kaya ay inconsistent na mga dokumento. Kabilang sa sinita ng COA ang pagkakaiba sa situational report ng mga ahensya at LGU sa bersyon ng OVP. Kaugnay ito ng welfare goods na nagkakahalaga ng 19.67 million pesos. Pinuno rin ng COA ang 39 million pesos na welfare goods mula sa mga approved mission order pero walang documented na approval. Nakitaan din ito ng pagkakaiba sa schedule and distribution, location at maging sa quantity ng ipapamahaging relief items. Meron din daw 8 mission order para sa 84 million pesos na halaga ng pamamahagi ng tulong pero hindi nakasaad ang mga benepisyaryo. Na-flag din ang isang programa ng OVP na may 200 na mga benepisyaryo dahil sa kakulangan sa dokumento. May ilang dokumento rin na questionable dahil kulang sa impormasyon na doble ang mga pangalan o di kaya'y walang pirma. Napuna rin ang relief operation para sa higit 33,000 na mga benepisyaryo na may halagang higit 25 million pesos. Ang problema, hindi ito suportado ng mga dokumento gaya ng situational report, mission order at master list. Welta tuloy ng prosekusyon, tila suki raw ng COA ang OVP.
7: Parang suki ng COA adverse findings. Pera ito ng taong bayan na dapat maliwanag at all accounted ang bawat pisong ginastos para dito.
8: Consistent ang OVP na na-flaflag ng COA. That would be all.
2: Yan ang tinig din na Prosecution Advisor Ace Barbers at Lead Prosecutor Jervil Luistro.
1: Samantala, nilinaw po ng Impeachment Court na nananatiling 2/3 ang kailangang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Hindi rin daw sinasalamin ang botohan kaugnay sa threshold ang magiging boto sa araw ng pagbaba ng hatol. Ayon po kay Senate President Win Gatchalian, para lang sa pagbabago sa voting bosla o baseline, ang 13 pabor na botong nakuha mula po sa mga senador. Hindi raw ito nangangahulugang may 13 votes ng pabor agad na makonvict ang vice-presidente. Muli ding binigyanin ni Gatchalian ang mga papayagan lamang na bumoto ay kung sinong senador ang present. sa mismong verdict day o yung araw ng botohan. Kahit ang mga senador na hindi nakadalo sa paglilitis pero kung present sa araw ng paghahatol, pupwede pang bumoto.
9: Pagdating sa verdict, it's about the evidence. It's about the testimonies. It's about how the prosecution and defense will present their cases. Tandaan natin may defense pa. Iba pa yan ha, pagdating sa defense dahil ipapakita naman nila na yung walang basis yung mga allegations. No? So, medyo mano pa ito, mayroong ilan steps pa para umabot tayo sa botohan.
10: So, walang sure na 13 votes for conviction?
9: Walang sure. Walang sure.
1: Yan nga po ang tinig ni Senate President Win Gatchalian.
2: Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Vic Rodriguez laban sa bagong ruling sa voting threshold sa impeachment trial. Petition for certiorari ang prohibition and prohibition ang inihain ni Rodriguez sa SC. Kalakip nitong hiling na temporary restraining order o TRO para pigilan ang pagpapatupad ng ruling. Sa petisyon ni Rodriguez, iginiit niyang dapat daw ideklarang null and void ng Korte Suprema ang desisyon ng impeachment court. Aniya, binago raw nito ang nakasaad sa konstitusyon na 16 votes ang kailangan para makapag-convict. Una nang sinabi ng defense team ni VP Sara na malaki ang posibilidad na dumulog din sila sa SC kaugnay ng desisyon ng impeachment court.
1: Samantala mga kapatid, sa oras po na 6:41 sa ating ulat panahon, napanatili po ng Tropical Storm Queenie ang lakas nito habang patuloy na binabaybay ang karagatan ng Philippine Sea. Huling namataan po ang bagyo 1,065 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kph at pagbugso na hanggang 90 kph. Malayo sa kalupaan ng bagyong Queenie at walang direktang epekto sa bansa. Bagamat inaasahang mas lalakas pa, hindi tatama sa lupa ang bagyo na inaasahang lalabas ng bansa sa Linggo o di kaya po sa Lunes. Bukod sa bagyo, umiiral po sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang magdadala ng maulap at maulang panahon sa Visayas at sa Mindanao ngayon pong araw na ito. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 6:42, ang tamang oras muna natin mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Para nga walang rashes ang inyong baby, mga mommies, Twins Lampaign Baby Diaper lang. Batiin po natin yung ating mga kapatid ha, dyan po sa May Meralco sa Plaridel, Bulacan, na araw-araw daw nakatutok sa atin, maging yung mga kawani po ng Tri-Gold Securities, pinapabati sila ni Gary Sauco. At magbabalik po kami, kasama niyo po ngayong napakagandang Biyernes ng umaga, DJ Chacha.
2: At sa ngalan po ni Manong Ted Pailon, Gerard de la Peña po.
1: Manatili po nakatutok dito pa rin sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
11: True sa'yo, kapatid.
12: B1079. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: At anumang dilubyo.
6: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
7: Balita man sa lansangan.
8: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
7: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
9: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
7: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
10: Mobile Journal, Amy Atienza po.
11: Arles de los Santos po.
12: Denise Magasancho po.
13: Ben Taringi po.
14: Las Paredes po.
15: Jeff Rivera po.
16: Julie Baiza po.
17: Kayla Makanta.
18: Mary Mon Reyes po.
19: Ayala pa

0: BetEDH and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
1: Mga kapatid, nagbabalik nga po tayo dito sa News 5. Napapakinggan pa rin sa True FM. Puntahan po natin muli ang balita naman sa lalawigan. Rumakas ang flash flood sa barangay Balangasan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Bunsod pa rin po yan ang malakas na ulan sa lugar. Halos umapaw na sa flood wall sa ilog ang tubig. Kasamang inanod ang basura, kahoy at puno ng saging. Humupa din naman ang baha makalipas po ang ilang oras ng tumigil ang pag-ulan.
2: Samantala, bumagsak naman ang bahagi ng pader ng isang lumang gusali sa Matnog, Sorsogon. Sa kuha ng CCTV, kitang muntik pang mabagsakan ang dalawang lalaki naglalakad. Napahinto rin ang isang pickup ng LGU. Inaalam pa ang dahilan ng pagbagsak ng pader. May kalumaan na umano ang nasirang gusali. Naglagay na ng mga harang ang lokal na pamahalaan sa paligid ng gusali. Nagkipag-ugnayan na rin ang MDRRMO at Municipal Engineering Office sa may-ari ng gusali.
1: Samantala, sa iba pang balita, patay po sa pananambang ang dalawang sundalo sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang mga biktima ng pagbabarilin po ng riding in tandem. Agad ding tumakas sa mga salarin. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima pero naideklarang dead on arrival. Patuloy po ang follow-up operation para matukoy ang mga suspect, maging ang motibo ng pamamaril.
2: Patay ang isang driver habang sugatan naman ang tatlong pasahero matapos mahulog ang kanilang van sa bangin sa Atok, Benguet. Kargado ng kahon-kahong frozen product ang van at pauwi sana ng Latrinidad ng maaksidente. Pahirapan naman ang pagkuha sa sasakyan lalo pat na sa halos 30 metro din ang lalim ng pinagbagsakan nito. Iniimbestigahan pa kung ano ang sanhi ng aksidente.
1: Patuloy naman po ang rescue and retrieval operation sa Luxuhin River sa barangay Malainen, Lumanai, Cavite matapos pong may malunod doon noong September 20. Pinangungunahan po ng Philippine Coast Guard. Coast Guard Substation Naik ang joint operations kasama ang iba't ibang mga ahensya pa ng gobyerno. Nagsasagawa po ang grupo ng surface search, diving operations, sandbagging, underwater surveillance at pagtanggal ng mga nakaharang sa ilog. Ilang beses nang sinubukan ng technical divers na pasukin ang mga butas at lagusan sa ilog. Pero naging delikado ito dahil sa malakas at mabago-bagong agos, mataas na level ng tubig at makikitid na daanan. Pinalalahanan din ng publiko na iwasang magbahagi po ng hindi beripikadong impormasyon tungkol po sa insidente.
2: Ang oras po natin, 6:49 ng umaga sa mga balitang consumer at kalakalan naman. Nasa 70,000 hanggang 100,000 transport workers ang tinatayang lalahok sa tigil pasada ng piston sa susunod na linggo. Sa programang ito, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na umaabot na sa 1,500 piso ang dagdag na gasto sa mga chopper at operator dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Malaking bagay rin daw ito lalo't sa pangangailangan sana ng kani-kanilang pamilya ito mapupunta. Bukod sa mga jeepney driver at operator, maaari rin daw lumahok ang mga TNVS at tricycle driver dahil halos wala na rin silang kinikita dahil sa petrolyo. Ikinabahala rin ng grupo ang sinabi ng gobyerno na hindi pa napapanahon ang taas pasahe.
3: Kitang-kita na kapag yung mga ordinaryong mga driver at operator at mga gagawa, yung humihingi na para matugunan yung mas malaking halagang nawala ay dumadaan kami sa butas ng karayom. Kahit yung mga tricycle ay wala na rin kita dahil sa mataas na presyo na nga ng gasolina. Ganun din sa mga TMDS, sa mga iba't ibang muda ng ating public transport.
2: Yan po ang tinig ni Modi Floranda, ang national president ng grupong Piston.
1: Samantala, tataas ang presyo po ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan kahit pa nga na suspindihin ang excise tax nito. Ayon po sa isang industry source, lagpas 3 piso kada kilo ang laman po ng excise tax sa LPG. Kaya kahit bumaba na sa 10 hanggang 15 pesos kada litro ang tinatayang dagdag singil sa LPG sa susunod na buwan, mayroon pa rin matitirang patong sa presyo nito. Bukas naman daw po ang isang kumpanyang utay-utayin ang dagdag singil kung irerekomenda ng DOE. Sa ngayon po ay naglalaro sa 1,200 hanggang 1,400 piso ang kada 11 kilogram na tangke ng LPG.
2: Samantala, hindi masyado makakatulong ang taas sahod sa Metro Manila sa pagpapasigla ng ekonomiya. Ayon niya sa Australia and New Zealand Banking Group o ANZ. Base sa ulat, sinabi ng ANZ na limitado lamang ang epekto ng taas sahod sa paggasta ng mga Pilipino. Mas malaki raw kasi ang tsansang itabi na lang ng mga Pilipino ang kanilang kita sa gitna ng gastusin ng, o sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Ayon sa ANZ, kailangan palakasin ulit ang infrastructure spending ng gobyerno para mapalakas ulit ang household consumption. Magiging epektibo na sa Sabado ang 60 pisong aumento sa arawang sahod ng minimum wage earners dito sa Metro Manila.
1: Halos doble naman po ang itinaas ng budget deficit ng gobyerno nitong buwan ng Agosto. Base po sa datos ng Treasury na itala po sa 161.3 billion pesos, ang budget deficit noong nakaraang buwan, mas mataas po ito ng 90% kumpara sa 84.4 billion pesos na naitala noong August 2025. Dahil po dito sumampa sa 1 trilyong pisong budget deficit ng bansa mula po Enero hanggang Agosto. Ang budget deficit ay nangangahulugang mas malaki ang ginasta ng gobyerno kaysa sa kinita nito. Ayon po sa Treasury, sumipa po ang gastusin ng gobyerno nitong Agosto dahil sa budgetary support sa PhilHealth para sa insurance premiums ng mga naka-enroll sa National Health Insurance Program.
2: Samantala, magpapatupad ang DA ng strategiyang nakasentro sa agham para maibsan ang epekto ng potensyal na Super El Nino sa agrikultura. Sabi ni DA spokesperson Arnel De Mesa, tinitingnan na ng gobyerno na magpatupad ng interventions base sa lokasyon ng taniman. Natuto na raw ang gobyerno mula sa El Nino noong 2023 hanggang 2024, kung saan nakitang hindi epektibo kung pare-pareho lamang ang hakbang sa iba't ibang lugar. Inaalam na raw ng ahensya kung aling mga lugar ang nakikitang pinaka-apektado ng matinding tagtuyot, kasama ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Western Visayas. Susuportahan din daw ng DA ang agricultural activities sa mga lugar na hindi masyadong maapektuhan ng El Nino para masulit ang kanilang produksyon.
1: Ito na yung pinag-uusapan natin kanina, yung paparating nga po na unos dahil sa Super El Nino, mga kapatid. Huwag naman po sanang dumagdag pa po yan sa patong-patong na problema ng ating pong bansa ngayon. Though di natin na mapipigilan yan kasi weather yan eh. Oh. Wala tayo magagawa dyan. Dapat talaga noong pa yan na paghandaan. Kasi natatandaan ko, even before pa last year pa, pinag-uusapan na namin yan ni Manong Ted na may dadating na ganyan. Ang tanong, paano naghanda ang gobyerno dahil andito na siya ngayon. Hindi
2: alam mo
1: ba?
2: May ginawa akong story tungkol dyan.
1: Sige nga, GDP.
2: Na meron tayong ano, People Support Fund. Ano siya? Climate Change Funds para matulungan yung mga probinsya na ano, napaka-susceptible nila sa climate change. Like meron ako isang ano, probinsyang pinuntahan. Pag doon ka sa burol nagtanim, mahirap yung patubig.
1: Okay.
2: So anong solusyon doon? Kailangan mo ng ano, ng access sa deep well water.
1: Oo.
2: Ang problema, ang hirap kumuha ng pondo. Paiyakan kumihin ng pondo.
1: Talaga naman, ano, yung mga importanteng pondo, yung mga dapat ay napopondohan, yun ang wala.
2: Yes, oo. Nakakaawa yung mga ano, farmers, lalo pag tagtuyot. Yung akala nila, tag-ulan na, tanim sila. Tapos, hindi na ulit uulan. Patay ang itinanim. Patay ang binhi.
1: Yun na. Oo. Mm-hmm. Ano bang pwede natin gawin siya? Baka pwede natin kurutan yung maleta para po mapondohan.
2: Ang malita.
1: At magka-deep well. Yung binabanggit doon at kawawa naman po yung mga farmers natin. Oo.
2: So, ipagdasal natin ang mga farmers natin dahil kung wala sila, ay hindi tayo kakain.
1: Yun lang. Sa mga kapatid po natin, 6 minutes bago po mag-alas 7 ng umaga. Good morning po sa ating mga farmers na nakatutok ngayon sa ating pong mga bayani, sa mga mangilan-ngilan na lang nating magsasaka na hindi po tumitigil sa pagtatanim kahit halos wala na pong kinakain at halos wala nang kitain. Ito po muna tayo sa mga balita po sa labas ng bansa. Masayang ibinalita po ni US President Donald Trump na naging positibo ang pulong kay Chinese President Xi Jinping. Depende yan sa gising niya, baka bukas iba na naman. Nangyari po yan kasunod ng pagbisita ni Xi sa Amerika. Ayon po kay Donald Trump, maituturing daw na eksperto ang Chinese President pagdating sa iba't ibang klase ng bato at sa iba pang bagay. Bato ang kanilang pinag-usapan. Sa ilang kuha, kita pang sumakay ng presidential chopper ang dalawang makapangyarihang leader sa US presidential chopper matapos nga po ang pulong nila sa White House.
2: Samantala, dose-dose ng rallyista ang inaresto, kabilang ang ilang personalidad sa gitna yan ng ikinasang demonstrasyon sa New York sa Amerika. Ayon sa report, bahagi raw yan ng pag-giit ng mga nakiisa sa pagtitipon kaugnay yan sa pagbebenta ng Washington sa Tel Aviv sa gitna yan ng gyera sa Gaza Strip at iba pang bansa. Nangyari yan matapos din dumalo sa UN General Assembly si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa New York.
1: Sa iba pang balita o sa kaugnay na balita, mga kapatid, nilayasan naman po ng iba't ibang delegado mula sa United Nations General Assembly ang pagsisimula po ng talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nag-ugat po yan kasunod ng kaliwatkanang gera nito sa mga kawawang sibilyan sa Gaza Strip, gayon din sa mga naninirahan sa Lebanon. Ang ipunang leader, maituturing daw na mga duwag ang mga delegadong piniling mag-walk out. Matatanda ang kabilang po sa target ng liderato ni Netanyahu na pulbusin ang militanteng grupong Hamas at rebelding grupong Houthi.
2: Sa ibang balita, 2 ang kumpirmadong patay habang 22 ang naitalang sugatan kasunod na ikinasang pag-atake ng Russian forces sa Ukraine. Ayon sa report, kabilang sa pinulbos ng puwersa ng Russia ang ilang energy facilities, railway infrastructure at iba pang istruktura sa Kyiv. Sa ilang kuha, kita ang takbuhan ng ilang sibilyan sa lugar. Nangyari yan ilang oras lang matapos ang pagpupulong ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay US President Donald Trump.
1: Patay din po ang isang Palestino matapos umanong sadyaing banggain ng isang motorista sa West Bank. Sa video, kita po ang pagharurot ng puting kotse habang ang biktima naman ang bumababa pa lamang sa kanyang sinasakyang kotse nang bigla nga itong salpukin. Sa lakas po ng impact, mga kapatid, halos lumipad ang kawawang biktima. Habang ang nasabing kotse, bumangga naman po sa concrete barrier. Agad namang lumesponde ang Israeli authorities sa pinangyarihan po ng insidente. Patuloy na nagsasagawa po ng investigasyon ang mga otoridad sa nasabing insidente. Samantala, mga kapatid, sa oras po na 6:57, good morning, Nanay Christy Fermin. Puntahan na po natin ang ating balitang entertainment. Naku, alam mo, nagulat ako dito sa post na ito ng News 5, no, na yung sa picture ano, ni Miss Ai-Ai. Oo, yung pala yung character niya. Oh, if it's for engagement ha, it worked really, really well. Nagulat po ako, pero kinabahan ako. Ito nga, mga kapatid, ikinalungkot ng mga sumubaybay sa My Best Friend Emma ng pagkamatay ng karakter ni Miss Ai-Ai de las Alas. Hanggang sa huling sandali, ipinakita po ni Sister Rebecca ang kanyang pagmamahal sa Team Mateo. Ang hiling niya, ipagpatuloy ni Mateo ang kanilang misyon at patawarin na nito si Harold. Matupad kaya ng karakter ni J.M. de Guzman ang mga bili ng kanyang nanay-nanayan? Huwag nang palampasin ang mainit na plot twist sa huling 2 linggo po ng My Best Friend Eman, ang huling laban 2:30 p.m. sa Hapon Champion ng TV5.
2: Ito siya, trending itong balitang ito. Naghain ng not guilty plea ang kapatid ni Kim Chu na si Lakam sa kasong qualified theft. Personal na dumalo si Kim sa arraignment ng kapatid. Ayon sa abogado ni Lakam, pinoproseso pa rin nila ang piyansa niya. Nag-ugat ang isinampang kaso ni Kim sa pagkawala ng 44 million pesos na pondo ng kumpanya kung saan shareholder ang aktres.
1: Sa iba pang balita, sinorpresa po ni Someone Someday star James Reid ang bagong kasal na couple sa Amadeo sa Cavite. Ay, sana all! Kinantahan niya po ang newlywed na sina Darius Ko at Eman Pelayo ng kanyang latest song na Attention. Game din silang nakising along sa mga bisita. Nagkakilala po ang married couple sa paglalaro ng kanilang paboritong sport na tennis. Naging official couple sila noong 2024, saka po na engage noong sumunod na taon.
2: Samantala, bagong album na 9 ang handog ng Ben & Ben sa pagdiriwang ng banda ng ikasyam nilang anibersaryo. Tampok dito ang reimagined version ng kanilang mga awitin, kabilang na ang Saranggola at new song nilang Harinawa. Ang anthology album na ito rin ang huling album na buo pa sila. Aalis na kasi sa grupo si Jam na si Nese Punks ng araw. Paspasa na rin ang paghahanda nila sa nalalapit nilang concert. Gaganapin ang Saranggola The Concert sa Araneta Coliseum sa October 2. Mapapakinggan na rin ang kanilang 9 album sa iba't ibang streaming platform.
1: Samantala, humihingi po ng tulong pinansyal ang pamilya at mga kaibigan ni Filipiniana star Joribel Agoto dahil po sa pakikipaglaban nito sa sakit na lymphoma. Naka-confine ngayon ang aktres sa critical care unit po ng isang ospital dahil nga sa paglala ng kondisyon nito. Ang lymphoma, isang uri po ng cancer na nakakaapekto sa lymphatic system. Gumagana po si Joribel bilang Isabel sa Filipiniana na napili bilang official entry ng Pilipinas para po sa 2027 Oscars. At mga kapatid, eksakto alas 7 na ng umaga. Good morning po sa ating mga kapatid sa frontline sa umaga. Bago tayo magpaalam sa kanila, ang oras muna na 7 a.m. Hatid po yan sa ating lahat ng FastCat. Uy, FastCat! Level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient, FastCat. Abot kaya at ligtas po ang biyahe sa dagat. May passenger at rolling cargo code po tayo para may 10% discount kayo para po sa inyong booking ng tickets at sa mga sasakay ng FastCat. At eto na nga po sa mga kapatid po natin dito sa frontline sa umaga Friday na ngayon. Si Manong Ted napapagaling pa rin po sa kanyang ubo at sipon. So sa Monday, we are hoping nakasama na po natin siya. Pero para sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5, kami po ni GDP Jerome Star de la Peña ay mapapanood nyo hanggang alas 10 ng umaga. Pwede po kayo manood sa Signal TV, Channel 1 and 1PH. Pwede rin po sa radyo makinig. Oo, hindi kayo pwede manood sa radyo, pero pwede kayo makinig. 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Good morning po sa mga nakikinig sa atin sa radyo. And pabida sa True FM. Ang hahanapin po natin ngayong araw na ito ay mga transport drivers. Kung kayo po yung nagmamaneho ng TNVS o kaya jeep o kaya bus, tricycle, ano man po ang inyong minamaneho ba sa pampublikong sasakyan, kayo po ang inahanap namin ngayong umaga for a chance to win 2,000 pesos or more. Tutok po kayo sa amin ni GDP para malaman kung paano kayo mananalo ng 2,000 piso ngayong araw na ito ng Friday. GDP, mag-hello at mag-bye-bye ka na sa mga kapatid natin sa TV5.
2: Oo, bye-bye na dyan sa mga kapatid natin sa kabila.
1: Yun, sa mga kapatid natin sa baba. Kami nga dito sa
2: baba
1: itaas.
2: Pala sila. Oo.
1: Happy weekend sa inyo mga kapatid. Balik po sa ating mga nagkagandahan at guwapong host dyan sa Frontline sa Umaga. At eto na nga GDP sa oras is 7:03 sa ating Sports 5.
2: Sa ating Sports 5, kumpleto na ang gininto ang koleksyon ni Pinoy gymnastics superstar Carlos Yulo. Dinala ni Yulo ang kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa 20th Asian Games sa Japan matapos maghari sa floor exercise event. Nagtala ng 14.666 points ang double Olympic gold medalist

0: Just really happy po. And yeah, still overwhelmed po sa mga nangyayari. About to that sa collection po natin na nabuo na po, buong-buo na. Makuha po natin yung gintong medalya para sa Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Iyan ang tinig ni Asian Games Golden Boy, Carlos Yulo.
2: Congratulations, Carlos Yulo! Sana naman yung mga bashers mananahimik muna at bigay po natin ang moment na ito para sa ating kampyon at talaga namang pinagmamalaki ng bawat Pilipino, Carlos Yulo Ibaka.
1: Yes, o may dalawa pa siya, vault, tsaka yung ano pa, parallel bars.
2: Bamalay mo, makaginto ulit doon.
1: Sana. Oo.
2: At ang Team Lozartan na nagtataka ko nung una, tinanong ko pa si Andrew, bakit Team Lozartan?
1: Ayun pala yun.
2: Na-explain na sa akin kung bakit. O, sabi ko nga rin kahapon, tantana natin si Kaloy doon sa ibang issue na walang kinalaman sa sports.
1: He's tayo bringing, sa moment niya as a winner, as a golden boy. Yeah.
2: He's bringing pride to the country. Mm-hmm. So, dun po tayo mag-focus. Huwag sa mga kung ano-anong bagay at kanigahan. Ano po? Samantala mga kapatid, eto pa. Pasok naman po sa semifinals ang Gilas Pilipinas 3x3 men's and women's team sa Asian Games. Nalusutan po ng Gilas ang defending champion Chinese Taipei 21-19. Sa visa po ng magkasunod na puntos sina Koji Buenaflor at si Luis Pablo. Mga kapatid, makakalaban nila sa semis ang South Korea ngayon pong Biyernes. Kung di kitang laban sa men's, tinambakan naman ang Gilas Women ng Singapore 22-12. Nagpakawala po ng 11-1 run ang Gilas para maagaw ang bentahe at kalaunay makuha ang panalo. Nagtalangan ng ting 7 puntos sina Amia Espanyol at Kenan Ka. Thailand naman po ang makakalaban sa semifinals ng Gilas Women ngayong araw din.
1: Samantala, nagpakitang Gilas naman ang 12-anyos na skateboarder na si Mazel Paris para makaabante sa Asian Games skateboarding final round. Pang-apat sa Women's Park preliminary round si Paris matapos magtala ng 73.93 points. Si Paris ang pinakabatang Pilipinong gold medalist sa SEA Games noong Disyembre. Pang-apat din sa preliminaries ng Men's Park event si Jericho Francisco. Nagtala ng 80.64 points ang skateboarder sa women's events.
2: Samantala, mga kapatid, laglag naman po ang Gilas Pilipinas Women's 5-on-5 tournament ng Asian Games. Talo po sila sa Chinese Taipei 81-73. Dikit pa ang unang quarter ng laban bago po lumayo ang Taipei sa mga sumunod na bahagi ng laro. Sinubukang humabol ng Gilas Women pero kapos sa huli. Nagtala po ng 23 points at 7 rebounds ang veteranang si Avril Bernardino. Pero hindi sumapat para maidala ang panalo. Nalimitahan naman sa 4 points ang naturalized player na si Beth Means. Kamukha po ang resulta ng naging kampanya ng Gilas Women noong 2023 sa Asian Games kung saan nalaglag din po sila sa quarterfinals.
1: Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nagsimula na ang ratsyada ng bansa sa surfing kani-kanina lang. Nakalinya rin si Marie Antoinette Leviste para sa equestrian qualifiers. Nariyan din ang shooting at swimming, pati ang skateboarding finals, kung saan kalahok ang mga pambato nating sina Mazel Paris sa women's at Jericho Francisco sa men's. Kaabang-abang din ang squash mixed doubles quarterfinals, kung saan maglalaro ang mga Pinoy na sina David Pelino at Jamaica Aribado. Kalalabanan ng Pilipinas ang Vietnam sa fencing at Thailand sa baseball placement round. May boxing din at esports mamayang alas 11. Sa 3x3 basketball semifinals, lalabanan ng Gilas Women ang Thailand, habang South Korea naman ang katunggali ng Gilas Men.
2: Yun.
1: Susubukan ulit makaginto ni Carlos Yulo ngayong araw sa vault at parallel bar finals. Lalabanan din sa vault ang teammate niyang si Juancho Becina. Sa horizontal bar naman ang kapatid ni Kaloy na si Carl Eldrew Yulo. Pasado alas 6 magsisimula ang athletics heat sa women's 100 meter at men's 400 meter dash. At panghuli, kakaharapin ng Pinas ang host na Japan sa quarterfinals ng women's football. Signal ang opisyal na broadcaster ng 20th Asian Games. Mapapanood ang mga laban sa lahat ng platforms ng Signal.
2: Good luck sa ating mga players ngayong araw na ito. Mamaya hingi ulit tayo ng update live mula po dyan sa Nagoya sa Japan. And once again, nagaya ng nasabi ng aking partner dito na si GDP, i-download nyo po Signal Play app or Pilipinas Live app o di kaya po magpunta kayo sa One Sports YouTube channel para mapanood po lahat ng laban na nangyayari po dyan ngayon sa Asian Games. At sa oras nga po ng 7:09, mga kapatid, yan nga po ang unang bugso ng mga pinakamalalaking balita na dapat nyong malaman. Ako po si DJ Chacha.

0: Ted Filon, ako po si Gerard De La Peña.
1: Walang maglilipat. Susunod po ang ating ikalawang bugso ng balitaan. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: B-1079
4: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggabo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: solo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: Piyernes na! Chillax ka muna kasama ang pinaka-cool na tambalan. Ted Filon at DJ Chacha.
3: Ito po at ine-explain sa amin ni Tito Andrew kung paano nag-work ang Discord sa kanyang Tito J at Tita Chacha.
4: Sabi sa akin kanina ni ano ni Ruth Cabal. Ah, so ikaw ang Manong Ted Filon ngayong araw.
3: Yes.
4: Tito pa lang po ako, hindi pa ako Manong.
3: Ayaw mo tawagin Manong J?
4: Oo. Tito muna.
3: O sige. Sa bagay, pag tinawag kang Manong J, baka tawagin ako na Manang Chacha. So Tito J at Tita Chacha na lang tayo for today. Bati muna tayo, J, ha?
4: Yes.
3: Sa mga nakikinig sa atin, uy, ang dami-dami niyo. Good morning po sa inyo sa mga nasa True Network YouTube channel, maging yung mga nasa radyo. Sabi ko nga kanina, ang hinahanap po natin ngayon, TNVS drivers, jeepney drivers, bus drivers, basta public transport po ang inyong minamaneho, may chance kayo manalo ng 2,000 piso. Mag-send lamang po sa amin ni Gerard ng video, kita po ang inyong sarili, kita po ang inyong minamanehong sasakyan, itutok po yan sa radyo, dapat naka 105.9 True FM, at isend po ang video na yan sa Facebook page ng 105.9 True FM o di kaya po sa Facebook page ko na DJ Chacha, kasama po ang inyong name, location, and contact information. Ilagay nyo po dyan kung saan nyo planong gamitin ang 2,000 piso na inyo pong mapapanalunan ngayong araw na ito.
4: Sa diesel.
3: Oo, pang-pagasolina na yon. Sayang din. Although next week merong rollback na hindi na natin sure kung 8 pesos o mababawasan.
4: Baka mabawasan.
3: Naku po, baka, sayang. Baka. In-expect ko na GDP.
4: Ako rin, umasa na rin ako eh. Asang-asa na ako eh.
3: Biglang lagi na lang tayong pinapaasa ng mga nangyayari sa bansa. Good morning muna kay Imaw G. Lily, Willow Diego, Rolando Mendez. Ito po yung mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Pedrito Perez, and happy birthday to Ethany Becerra Perez watching from Isabel, Leyte. Magandang morning na rin po kay Lady May Ebio, Sir Alan Perez. Good morning sa inyo. Rolando Leyabre, sabi niya, good morning. Good morning sa inyong dalawa, GDP at Chacha.
4: Good morning.
3: Si Romulo naman sabi niya, ang Super El Nino na puro ulan, wait and see. Kasi nga po, kapag tinawag kasi na Super El Nino, extreme po siya. Extreme na init, extreme din pagka may ulan at may bagyo.
4: Oh, oh.
3: Ganun siya, palalalain niya ang init, palalalain niya rin yung pag-uulan.
4: Oo. Oh. Yan.
3: So, eto naman sa mga kapatid po natin na nakatutok sa atin ngayon sa Facebook naman, baka naman sabihin kasi nila GDP, ay puro na lang YouTube ang binabati nyo. Kung meron din po kayong mga pabate ha mga kapatid, pwede nyo po nga ipadala sa amin ni GDP. Ano? Ito, batiin ko ng good morning si Marlene Carolino, si Pablo Gutierrez, pinagpalang Biyernes ng umaga sa inyong dalawa, papa-attendance po ako, taxi driver sa Sampaloc, Manila. Kasama po kayo.
4: Oy,
3: ha?
4: Sali
3: kasama.
4: Ka.
3: Kasama yung mga taxi driver natin sa pwedeng manalo ng 2,000 pesos ngayon. Nena Palanas Bobbies, good morning sa inyo. Alicia Regino, good morning po sa lahat at lagi po ako nakikinig sa inyong programa. God bless us all. Si Julieta Velasco, GDP mula naman sa Hong Kong. At si Nelly Biano from Rojas City, Capiz, Western Visayas. Maging kay Miss Olive Enriquez. Good morning po sa inyo. At yung mga taga Masbate na nakatutok sa atin ngayon. Magandang umaga. Good morning na rin kay Manong Ted Filon. Manong
4: morning.
3: Ted, good morning. Get well soon, partner.
4: Yan ay Facebook, ano? Babatiin ko naman yung mga nanonood sa TV. Ang mami ko na Signal subscriber, si Doña Nora de la Peña.
3: Ang taray! Doña Nora! Good morning, Doña!
4: Good morning, Mother. At ang friend ko, si Kat Mendoza, nanonood sa atin.
3: Hello,
4: yan. Good
3: Kat.
4: Morning, my friend.
3: Good morning to you. Good morning po, Doña Nora de la Peña. I'm sure you're very proud of your son. At nakikita nyo po siya ngayon na talaga namang nandito at kasama namin. Salamat sa pagising ng maaga,
4: GDP. Salamat
3: GDP.
4: Din for having me as always.
3: Kami ay natutuwa na talagang kayong dalawa ni Masi ay nandyan
4: of
3: sa tuwing nagkakaroon ng problema sa mga kung ano-anong bagay either sa akin or kay Manong Ted. Pero ito na mga kapatid, ready na po ang ating balitaan sa oras sa 7:16. Balikan muna natin ang mga balitang na ihatid po namin sa inyo kani-kanina lamang. Binan nga po ang messaging app na Discord, pero pagkatapos lumaban, biglang tinawi. Yun nga lang, may mga trabaho nga daw na naapektuhan dahil sa pag-ban. Gamer at celebrities na pare-update.
4: Higit 168 million pesos na pondo sa relief operations ng Office of the Vice President na flag ng COA dahil sa kulang-kulang na mga dokumento.
3: Samantala, 7 billion pesos na flood control projects daw ang napunta sa iisa lamang na contractor sa Davao City. Yan po yung ayon kay NBI Director Melvin Matiba.
4: Bagyong Queenie, magpapaulan sa Visayas at Mindanao ngayong weekend.
3: Transport strike ng grupong Piston tuloy na tuloy sa katapusan ng Setyembre.
4: Sa Sports 5, Carlos Yulo wagi ng gold medal sa men's floor exercise sa Asian Games 2026.
3: At sa balitang entertainment at mga tagpo sa hit serye po na My Best Friend Eman, lalo pang ang uminit sa last 2 weeks nito.
4: Ang oras po natin, 7:17 ng umaga sa mga balitang pambansa. Nilinaw ng impeachment court na isasama pa rin ang mga minority senators sa bilangan ng boto kung i-convict o hindi si VP Sara kahit hindi sila sumali sa botohan. Paglilinaw ng impeachment court spokesman Attorney Reginald Tongol, may tuturing na boto pabor sa acquittal ni VP Sara ang non-participation at pagtangging bumoto ng mga ito. Sinabi ito ni Tongol kasunod ng hindi pagsipot din ng minorya sa nangyaring botohan kaugnay sa pagbabago sa baseline ng vote threshold sa impeachment.
0: Ang tinatigan na interpretasyon ng impeachment court yung view po ni Chief Justice Puno na nagsasabi na silence is not non-participation. So ang ibig sabihin po nun, kapag ang isang senator judge ay hindi kasama doon sa limang circumstances na yun, kasama pa rin sila sa baseline. However, their non-participation will be counted as a vote of acquittal.
4: Yan ang tinig ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol.
3: Samantala, nagbabala po ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal sa posibleng epekto oras na pirmahan po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang ipagpaliba na muna ulit ang barangay at SK election sa November 2. Ayon po kay Attorney Romy Mac, 3 taon nang hindi natutuloy ang barangay elections kaya 3 taon na rin daw ipinagkakait sa publiko ang karapatan na makaboto. Oras na maging batas, lumalabas po na appointee na lang ng Kongreso ang barangay officials na nakaupo hanggang taong 2028 na malinaw daw na paglabag sa karapatan at sa ating saligang batas.
5: Hindi ba naman masyado ng mga sinuswerte sila dyan na kapag yan ay pinirmahan ng Pangulong Marcos, 3 taong pagtanggal sa ating karapatang makaboto, 3 taong extension ng term na wala naman sa kapangyarihan ng Kongreso na mag-extend ng term at mag-postpone ng halalan.
3: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal. At kahapon nga po sa aming ugnayan sa kanya ni Maricel, ang binabanggit niya, akala daw niya sa pag-ibig lang may forever. Eh dito naman daw pala sa mga nakaupo sa barangay, may forever din. Ilang postponement na po kasi yan. Oh. Tama naman si Attorney Romy Mac. Di ba kay sinaswerte niyan?
4: Ay, ewan ko dyan. Mm-mm. Sa ibang balita, binulabog ng bomb threats ang ilang eskwelahan sa Metro Manila. At sa Biliran kahapon, 1 linggo matapos ang pamamaril sa South Cotabato. Napilitan tuloy suspindihin ang klase sa Far Eastern University sa Maynila at sa FEU Alabang sa Muntinlupa matapos ang bomb threat. May mga eskwelahan din sa Quezon City at Biliran ang nagsuspindi ng pasok mula Miyerkules dahil sa kaparehong banta. Agad na marumisponde ang mga pulis sa naturang mga eskwelahan at kalaunan ay idineklarang wala namang banta ng pagsabog. Dahil sa natura mga kaso ng bomb threat, pinag-aaralan ng PNP ang paggamit ng isang app para sa rapid response system na tutugon sa mga banta sa paaralan.
3: Binura sa record ng Kamara ang ruling sa motion po ni Navotas Congressman Toby Tiangco na buksan muli ang deliberasyon sa budget po ng Kongreso. Lunes nga nang mag-motion si Tiangco matapos niyang questionin ang pagpapalit ng schedule ng budget deliberations pero tinabla po ito at idineklarang out of order. Paliwanag ng House leadership, hindi bumoto noon kasama ng mayorya si Tiangco kaugnay sa nasabing budget kaya hindi siya po pwedeng maghain ng motion for reconsideration. Kaya po nitong Miyerkules, muling sumalang sa plenaryo si Tiangco sinabing handa siyang bumoto pabor sa lahat ng tatalakayin budget para lamang mapabigyan o mapagbigyan ng motion na ma-reconsider po ang mga ito. Dahil nga dito, sinuspindi ng kamera ang sesyon at nagdesisyon kalaunan na alisin sa record ang naunang out of order ruling. Budget season nga po ngayon mga kapatid, importanteng bandayan po natin kasi from last year's budget, lumaki po ng todo-todo yung proposed budget ng Kongreso kumpara po dun sa naipasa. Baka maulit na naman yung nangyari po sa 2026 budget. Bakit nyo pa kailangan ng pagkalaki-laking budget dyan?
4: Ang laki ng budget, pero pag tinignan mo yung detalye, ang daming hindi nagagastosan. Paano nangyari yun? Saan napunta yung increase, di ba?
3: Yun na nga. O kita nyo ha, minsan lang magreklamo yan si GDP. Ay. Kaya ayusin yung trabaho nyo dyan sa Kongreso.
4: Hindi lang ako nagreklamo on air.
3: Oh, ay naku po! Gusto ko marinig yung ilang pang mga reklamo mo. Pero kasama po kasi yan talaga. Kailangan nagsasalita tayo dito sa mga napapansin po natin. Dahil pag di tayo nagsalita at pinanood na lang po natin ang kanilang mga ginagawa, wala talaga mababago.
4: Naku.
3: Oo, kaya importante po, ihayag nyo po ang inyong mga saloobin. Ano po masasabi ninyo? 7.2 trillion pesos yung budget natin for the whole year.
4: Oo, ang alam ko lang so far, next year, ang ayuda for drivers ay aabot ng 10 billion.
3: Sana yung 10 billion pesos na yan na ayuda, bilang ayuda capital of the Philippines tayo, dahil ganun kalaki, mabusising maigi at totoong mga driver ang makatanggap. Yun lang sa akin ha. Kasi for the longest time, problema na natin yung listahan eh. Diba? Listahan ng mga nakakatanggap ng ayuda.
4: Ito magreklamo na ako ha.
3: Ilabas mo yan, Gerard.
4: Galing tayo ng pandemic, uso ang pamigayan ng ayuda. Hanggang ngayon, hindi maayos-ayos ang listahan na yan ng mga driver. Ano na?
3: Ayun na. Ano na daw? Galing pa tayong pandemic noon. Anong taon na ngayon?
4: Anong petsa na? 2026.
3: Baka hintayin nyo pa 2028 bago maayos ng tuloy yung listahan.
4: Ayusin na sana natin yung listahan na yan. Tapos ito yung nakita ko.
3: Ang laki ha, 10 billion ha, for drivers.
4: Sabit ko kasi kaya kitang-kita ko. Yung budget para dun sa EDSA busway, walang nakalagay.
3: Yun na nga.
4: So sana malagyan kasi ang dami na kinabang dyan. Lalo ngayon, napakamahal ng diesel. Ang mga tao, mas gustong mag-train at mag-bus kaysa mag-drive.
3: So,
4: sana mapondohan.
3: Bakit nga ba hindi pinondohan in the first place?
4: Hindi ko rin maintindihan kung bakit.
3: Nakikita nyo naman pong gamit na gamit ng mga commuters natin. Mm-hmm. Sige, bahala kayo dyan. Ayusin nyo yan, ha? Huwag nyo ginagalit ang taong bayan, lalo na to si GDP. Pero mga kapatid, sa oras muna na 7:23, ang tamang oras po natin, hatid sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. At ang Facebook page po nila, araw-araw may live selling po ng alahas dyan. Kaya bisitahin nyo po yan, mga kapatid. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa para sa mga gusto mag-open ng business. Ang pinakabagong branch po nila ay sa Festival Mall, Alabang. At alam nyo naman, pagka gold, wala kang katalo-talo dyan, mga kapatid. Batiin daw natin ulit, nakatutok sa atin ngayon while traveling papuntang Makati. Sa sobrang tagal ng biyahe, baka mauna pa matapos ang programa namin ni GDP bago kayo makarating ng Makati. Kung saan man kayo galing, ano? Nasa papayahe pa rin sila papuntang Makati. Si Miss Diane Peralta of Heinrich. Good morning po sa inyo. Happy birthday, Miss Diane. Baka naman, no, magparamdam ka sa amin. Happy listening din kay Maggie Rivera, si Edna Figueroa, Lucci Liscano, at si Manong Ted Filon. Good morning po sa inyo. Bilin to ni Manong. Sabi niya, batiin mo to pa ulit-ulit kasi talaga nakikinig sila sa atin. Good morning po and happy birthday once again, Miss Diana Peralta.
4: Happy birthday!
3: Happy birthday po sa inyo!
4: Anuhin ko lang, i-shoutout ko lang yung mga nasa EDSA ngayon. Dito kayo sa amin mag-tune in 105.9 kasi pag dumaan kayo dyan sa Ayala Tunnel, mawawala ang signal ng lahat maliban sa 105.9.
3: Ba?
4: Kaya dito kayo. Hindi, araw-araw ako dumadaan dyan.
3: Ibang klase. Lahat wala, tayo lang meron.
4: Mawawala ang lahat maliban sa 105.9. Mm-hmm. Kaya para siguradong may kasama kayo habang natatraffic. At ayan, simula Magallanes yan hanggang sa Kalayaan, Buendia. Ay nahok, para may kasama kayo, dito kayo sa amin, 105.9.
3: Wala maglilipat, ano?
4: Wala maglilipat.
3: Lalo pang hinahanap po natin ngayon mga transport drivers for a chance to win 2,000 pesos. Pero sa OSS 725, magbabalik po kami. Ako po si DJ Chacha.
4: At sa ngalan po ni Manong Ted Filon, ako po si Gerard de la Peña.
3: Tutok pa rin sa 105.9 True FM.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: It's time to fiesta with Bet 8.

0: TikTok, Spotify, and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
2: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
1: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balita may konteksto.
3: By June 30,
1: yung dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
1: Kasama si na Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: Congratulations, DJ Chacha, kapatid.
1: Kapere ka naman!
2: Uy, ano yun?
3: Sabi ng kaibigan ko si Ching Leonardo, sana raw makakuha
2: ng Mwamwa Chup Chup from GDP.
3: Mwamwa Chup Chup mula kay DJ Chacha.
2: O sige. Abangan mo ha. Anong pangalan niya ulit?
3: Si Ching Leonardo.
2: Ching Leonardo. Uh-huh. O sige. Mga bandang paalas 10 ang Mwamwa Chup Chup natin ha. Sige. Abangan niyo
3: mag-rap
2: po yan.
3: Mag-rap ka ba ngayon?
2: Ay nako. Nanggigigil ako kay Erwin Ocaña. Pinaalala pa sa akin to. Naririnig mo ba, JDP?
3: Of course.
2: Oo. Yan yung mga panahon na talaga namang bata pa ako at hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa buhay.
3: At kung anong consequence niyan years after.
2: My gosh, nanggigigil ako sa inyo eh. Oh, nahanap mo pa yan sa baul, Erwin. Oo, hindi po ako yan ha. Ako ba yan? Ako kumakanta niyan. O sige, mga kapatid, sa oras po na 7:29. Mamaya, Mwamwa Chup Chup natin. Pero Mwamwa Chup Chup po sa mga nakikinig sa atin, ha? Dito nga po sa LSAT Nata Traffic ngayon. Sana na-enjoy niyo po ang inyong pagtutok sa amin ni GDP Gerard de la Peña. Ibabalik na daw yung show na yan. Oo nga, no? Why not? Pupwede dito sa True FM. Sa balita po muna sa Metro Manila. Isa po ang patay ng mabuwal ng isang malaking puno ng balete sa Nia Road southbound corner EDSA sa barangay Piniyahan sa Quezon City. Grabe ito. Pasado alas 3 ng hapon kahapon nang bigla nga pong matumba ang puno. Nangyari po yan sa kasagsagan ng malakas na ulan. Kabilang sa nadaganan ng 23 anyos na babae na nakikisilong lamang sa ilalim po ng punong ito. Dinala po ito sa ospital pero naideklarang dead on arrival. Dalawang lalaki din ang sugatan at nadamay pong isang motorsiklo at bus. Tumagal ng higit 3 oras bago naialis ang puno.
4: Samantala, sugatan ng isang babaeng driver matapos tambangan ng riding in tandem sa Makati City. 9 na beses na pinagbabaril ang sasakyan ng biktima sa Chino Roses Avenue. Ayon sa mga otoridad, may kinalaman ng krimen sa trabaho ng biktima na operation manager ng isang condominium sa Makati City. Paglilinaw ng Makati Police, isolated ang insidente. Patuloy naman ang backtracking para matunton ang mga suspect. Bumuuna ng Special Investigation Team ang Makati Police, katuwang ang Southern Police District.
2: Samantala, nasa gipong isang lalaking trap sa Imbornal sa Quezon City. Nakita ko itong balitang ito kahapon. Sa investigasyon ng barangay, tumalon sa ilog ang lalaki nang makita po ang dating kinakasama na may ibang kasamang lalaki. Posibleng tinangay po siya hanggang sa Imbornal kung saan nga natrap po ito. May litrato na yung kamay na lang po niya ang nakikita dun sa butas ng Imbornal. Kawawa naman. Sa salaysay daw ng dating kinakasama ng lalaki, matagal na silang hiwalay pero hindi daw siya tinatantanan nito at lagi pang pinupuntahan sa trabaho. Na-i-blotter na po sa barangay ang insidente. Pinauwi na rin ang lalaki na nangakong hindi na niya aabalahin pa ang babae. So mag-ex na, stalking po yun ha. May ano doon, may kaakibat po na sanctions para sa mga stalker. Hindi, kahit naging ex mo, hindi po pwede po yun. Grabe na broken hearted no? Seth Velasquez, huwag mong gagawin yun, ha? Ma-broken hearted ka, tumalong ka ng ilog, mapunta ka sa Imbornal. Grabe, no? Pero ang swerte niya, at least doon napunta. Ay, buhay pa rin, kahit papano. I mean, kung nakikinig ka, kuya, this is your chance to make things right. May second life ka, right? Ilan ang nabubuhay na tatalon sa ilog, tapos mapupunta sa Imbornal?
3: Oo, diba?
2: Diba?
3: Paano kung nalunod ka o ano?
2: Nakita mo yung picture kahapon, yung kamay yung kita.
3: Ano yung nagtampo, kaya nasa...
2: Hindi nito po, nakita niya yung ex niya. Sorry po, pambanlaw lang sa mga politika ha, na balita. Nakita niya yung ex niya, may kasama ng iba. Ayun pala, sinasabi ng ex, wala na sila. Oo, so yun, nagka-stalker daw ba ako, sabi ni Erwin.
3: Alam mo, nakakatawa lang yung balita, pero wag sana ganun.
2: Oo,
3: hindi natin ginoglorify yung ganong act.
2: Na
3: may ganyan, natatalong ka sa ilog, wag,
2: no po, that's not right.
3: Sa Imbornal, wag naman ganun.
2: Oo, diba? Ano po eh, kung ano man pinagdadaanan ninyo sa buhay, matatapos din po yan. Hindi option ng kahit ano pang maisip ninyo.
3: Maraming options para ano, sumaya.
2: At chocolate. Maging happy ulit. Chocolate.
3: Mag soft drinks ka. Although masama sa kalusugan ng ano.
2: Tama, mag-chocolate ka na lang.
3: Oh, kinig ka sa amin, ganyan.
2: Ayun, good morning po sa inyo. Kaya nga eh, kung kung may show pa sana ako sa gabi, nakausap ko sana siya, Erwin. Baka sakaling wala siya sa Imbornal ngayon, hindi ba?
3: Try mo mag-chocolate, baka sakali.
2: Ayun lang. Ingat po kayo para sa mga nakatutok sa atin ngayon na broken-hearted. Pero tuloy, ang pasok sa trabaho. Marami yan. Ay, iba yan. Oo, ito naman mga kapatid, 7:33 sa balita po sa lalawigan. Nauwi naman sa suntukan sa kalsada ang gitgitan po ng ilang rider sa Cebu City. Ayun na, pati sa Cebu, mainit ang ulo ng mga tao. Sapul po sa video ang insidente ng pangyayari sa Trans Central Highway. May mga sumubok umawat pero may mga nakisali nga din po. Sugatan ang isa sa mga rider, hindi bababa sa 10 ang sangkot sa suntukan. Nagkaharap na po sa Cebu City Hall ang mga rider at nagkaarigluhan na. Pero ayon sa mga pulis, hindi pa rin sila lusod sa asunto. Posibleng maharap po sa reklamong alarm and scandal ang mga nagsuntukan. Naglabas na rin ang show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa mga sangkot na rider.
3: Samantala, arestado ang 7 individual sa illegal umanong nangingisda sa karagatang sakop ng Ilin Island sa San Jose, Occidental, Mindoro. Sa isinagawang operasyon, nakitang gumagamit sila ng air compressor bilang breathing apparatus habang nangingisda. Ipinagbabawal yan sa ordinansa sa nasabing bayan. Nasa kustudiya na ng Philippine Coast Guard ang mga inaresto at ang kanilang mga gamit sa pangingisda.
2: Samantala, nanawagan po ang pamilya ng babaeng natagpo ang patay at isinilid po sa ref sa kanyang kinakasama na lumantad na. Person of interest sa krimen ang live-in partner po ng biktima. Siya ang huling nakitang kasama po ng biktima sa apartment kung saan nga po ito natagpo ang patay na. Ayon sa ama ng biktima, posibleng pagnanakaw ang motibo sa krimen. Nawawala raw ang kalahating milyong pisong pera, maging mga alahas po ng kanyang anak. Hinahanap na ng Rodriguez Police ang kinakasama ng biktima.
3: Ang oras po natin, 7:35 ng umaga. Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, isinusulong sa kamara ang panukalang taasan ng excise tax sa mga mamahaling sasakyan o luxury cars. Inaasahang makatulong ito para makalikom ang pamahalaan ng bilyong-bilyong piso na maaaring gamitin para sa mga programa ng gobyerno. Sa ilalim ng panukala, itataas sa 50% ang ad valorem tax sa mga luxury vehicle na nasa 4 hanggang 8 milyong piso ang halaga. Itataas naman sa 75% ang buwis sa mga sasakyang lagpas 8 milyong piso ang halaga. Halos 4 na bilyong piso kada taon ang tinatayang makukuha kung maisa sa batas ito. Sa ilalim ng parehong panukala, isinusulong ding taasan ng excise tax sa mga pribadong aircraft at yate.
2: Pag-aaralan naman po ng isang Malaysian company ang baon ng niyog mula Davao bilang alternatibong source po ng enerhiya. Nakipagpulong na po ang Borneo New Energy Company sa mga opisyales po ng Department of Agriculture sa Region 11 para nga suriin ang supply ng coconut shells at byproduct ng niyog para sa potensyal na energy partnership. Nakikipag-ugnayan na po ang DA sa Katipunan Small Coconut Farmers Cooperative sa Davao del Norte na mayroong produksyon hanggang 500 metriko toneladang niyog kada buwan.
3: Samantala, mag-e-export ang Pilipinas ng halos 1 metrikong toneladang mangosteen at durian sa Canada. Bilang hakbang yan sa pagpapalawak ng potensyal na market para sa mga prutas ng bansa. Nauna na nagpadala ang Pilipinas ng trial shipment ng sariwang durian at mangosteen sa Vancouver nitong Miyerkules. Ipinadala naman ang ikalawang batch ng prutas sa Toronto kahapon. Ang pagpapadala ng prutas ay bahagi ng pagsulong ng gobyerno sa pagpapalakas ng high-value agricultural exports.
2: 7:37 ang tamang oras mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex. Ang pampalakas na, uy, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa TikTok. Meron din po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede pong umorder sa 0931-033-2871. At katuwang po ng Ulta Flex para sa masarap at mahimbing na tulog, Ulta Bio, mga kapatid. Available na po ang trial pack niyan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Lalo na po ngayon, usong-usong sakit. Ako talaga, nakita nyo naman, na-survive natin. Kahit po tayo trinangkaso, inubo at sipo, nandito po tayo dahil yan sa Ulta Bio. Subukan nyo na po yan, mga kapatid. Sa mga balita naman sa labas ng bansa, isa po ang patay matapos masapul ang isang cargo vessel sa karagatang sako po ng Oman. Sa report, may origin po mula sa Bangladesh ang nasabing vessel kasunod nga ng ikinasang pag-atake ng Iranian forces ditong Huwebes. Kinilala po ang biktima na pawang tripulante ng barko. Dahil nga po dyan, nagawang abandonahin ang higit 20 iba pang seafarers ang nasabing coal vessel. Karamihan po sa mga trabahador ay pawang Indian nationals. Nasa kustudiya naman ng Royal Oman Navy ang mga nasagip na biktima.
4: Naranasan naman sa ilang lugar sa Mexico ang bagsak ng bagyong Polo. Kabilang sa apektado ng kalamidad na yan, ang Guerrero Region. Ilan sa mga establishmento ang napinsala habang nakaranas din ng pagbaha ang ilan pang lugar sa tinamaang rehiyon. Sa ngayon, wala namang naitalang nasaktan sa epekto ng bagyo.
2: Samantala, kinumpirma po ng ilang opisyales ng Hamas na handa na raw ang ipatutupad na roadmap sa gitna po yan ng kasunduan sa tigil putukan sa Gaza Strip. Ayon kay Hamas, spokesperson Hazem Kasem, patuloy daw silang nakikipag-ugnayan para po maging posible ito. Nagugat po yan kasunod ng bigong pagkilala ng Israel bilang tugon para tuluyang mapigilan ang gera ng Israeli forces sa Gaza Strip.
4: Ang oras po natin, 7:40 ng umaga sa ating Sports 5. Bigong mawakasan ni Pinay Olympian Kayla Sanchez ang halos 3 dekadang medal drought ng bansa sa Asian Games Swimming. Nagtapos sa 4th na pwesto si Sanchez sa 50-meter freestyle event. Nagtala ng 24.75 seconds ang 25 anyos. 0.29 seconds lang ang lamang sa kanya ng bronze medalist na si Yuji Cheng ng China. Kampyon ng kabaro ni Cheng na si Qing Feng Wu matapos magtala ng bagong Asian Games record na 23.98 seconds. Silver si Xu Van Ha-hi ng Hong Kong. Fourth place din si Sanchez sa 100-meter freestyle final noong Martes.
2: Sa takbuhan, pasok po sa semifinal ng women's 100-meter dash sina Jessica Lawrence at Zion Nelson. Pang-apat po sa Heat 1 si Lawrence matapos ang 11.62 seconds na oras. Pangatlo naman po sa Heat 2 si Nelson kasunod ng 11.68 seconds. Ngayong Biyernes, gaganapin po ang semifinals ng nasabing event. Bigo naman pong makapasok ang Pinoy na si Kent Jordan o Hardin sa semifinals ng men's 100-meter run. Nagtala po ng oras sa 10.74 seconds si Hardin, pang-anim sa Heat 6. Laglag din po ang teammate na si Anferni Lopena na nagtala po ng 10.65 seconds para sa panlimang pwesto sa Heat 2.
1: It's kind of like my first race in a little bit, in a while, so it takes me a little bit to get going, but I'm glad to just get that out of the way and then survive in advance.
5: Pressure po konti kasi iba-iba yung kalaban, mga world class. Parang nilabanan ko kasi madaming nitiwala sa akin, lalo sa province ko, Iligo. So, pamilya ko, mga teammates ko. So, yung time ko, 10.74, siguro it's okay na rin sa akin yun kasi kakabalik ko lang galing injury nung
2: Galing pa siyang injury noon, pero grabe yung takbo, mabilis pa rin. Congratulations po once again. Yan nga po mga tinig ng ating mga pambato sa takbuhan na sina Zion Nelson at si Kent Jordan.
4: Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nagsimula na ang ratsyada ng bansa sa surfing kani-kanina lang at nakalinya rin si Marie Antoinette Leviste para sa equestrian qualifiers. Nariyan din ang shooting at swimming. Pati ang skateboarding finals kung saan kalahok ang mga pambato nating sina Mazel Paris sa women's at Jericho Francisco sa men's. Kaabang-abang din ang squash mixed doubles quarterfinals kung saan maglalaro ang mga Pinoy na sina David Pelino at Jemaica Arribado. Lalabanan ng Pilipinas ang Vietnam sa fencing at Thailand sa baseball placement round. May boxing din at esports mamayang alas 11. Sa 3x3 basketball semifinals, lalabanan ng Gilas Women ang Thailand habang South Korea naman ang katunggali ng Gilas Men. susubukan ulit makaginto ni Carlos Yulo ngayong araw sa vault at parallel bar finals. Lalabanan din sa vault ang teammate niyang si Juancho Becina at sa horizontal bar naman ang kapatid ni Caloy na si Carl Eldrew Yulo. Pasado alas 6 magsisimula ang athletics heats sa women's 100 meter at men's 400 meter dash. At panghuli, kaharapin ng Pinas ang host Japan sa quarterfinals ng women's football. Signal ang opisyal na broadcaster ng 20th Asian Games. Mapapanood ang mga laban sa lahat ng platforms ng Signal.
2: Mga kapatid, sa oras po na 7:43, sa iba pang mga balita, laglag na po sa Singapore Open ang ating Pinay tennis star na si Alex Ayala. Na-upset si Ayala ng world number 118 na si Tatiana Prozorova sa round of 16. Nanalo po sa unang set si Alex pero hindi napanatili ang momentum sa kanyang panig. Final score 4-6, 7-5 at 6-3. Kasunod po nito, itutuon ni Alex ang focus sa Asian Games kung saan inaasahang bibit-bitin niya po ang kampanya ng ating bansa sa lawn tennis. Magsisimula po ang tennis tournament ng Asian sa Linggo on September 27. Good luck! Dito nga po sa paparating na laban ng ating pambato na si Alex Ayala on Sunday para po yan sa Asian Games. Mapapanood nyo po ang mga laban na yan sa Signal Play app. Pwede rin po sa Pilipinas Live app. At higit sa lahat, puntahan nyo po ang YouTube channel ng One Sports. At good luck sa lahat ng mga pambato po natin sa Asian Games.
3: Laban-laban.
2: Sayang eh, wala tayong maleta sports dun eh. Feeling ko dun tayo unang makakaginto eh, kung meron eh.
3: Ewan ko sa kanila.
2: Oo, maleta sports no? Paunahan maglagay ng pera sa loob ng maleta.
3: Hindi, maleta lifting.
2: Ayun! Oo nga no, o di kaya.
3: Alam mo, please. Diba pag ano, pag nag-weightlifting kami, oh, natawag na cleans. Kailangan linisin ang pera.
2: Ah, kaya cleans.
3: Oo, matutuwa sa akin ng mga coach ko, ang witty ko doon.
2: In fairness to you, ha? May baong ka joke for today, ha?
3: Ayan, so mga, yung mga nagko-crossfit, nag-hire ako.
2: Cleans pala tawag doon.
3: Pero pag malita ang dala mo, you need to clean the money.
2: Yung mga
3: inside,
2: involved na yan sa maleta, nag-weights din yung mga yan eh. Kaya lang yung muscles nila sa mukha napupunta.
3: Sobrang
2: sa mukha,
3: kapal.
2: Kumakapal. Hindi nyo napansin? Ay, di ba tayo tapos sa balita pala? Meron pa. Aminin nyo, mga kapatid. Kayo naman, Friday na, sabi nga ni Manong. Pag Friday na, tawa naman kayo dyan, di ba?
6: Kung meron pa, tumawa naman kayo, guys. Maleta, sobrang seryoso natin. But it is a serious topic.
2: Bilangan o paunahan maglagay ng pera sa loob ng maleta. O di kaya yung tatansyahin mo lang kung ilang kilo yung pera. Uh-huh. Panalo tayo sa mga ganun.
3: Ito yata 10 billion.
2: Wala pong ganun eh, sayang. O ito, mga kapatid.
3: Prap!
2: Sa oras po na 7:45 sa Balitang Entertainment.
7: S.O.T.
2: Makulong! Uy, saktong-sakto. Ang mga sangkot sa korupsyon. Abay, saktong-sakto pala yung pinag-uusapan natin eh. Yan din daw ang wish ni Papa Pipiolo Pascual ngayong paparating na po ang Pasko. At para mas happy ang Pasko, nagpapakasanta rin po muna siya. Abala po si Papa P sa binubuong gala concert for a good cause. That's nice. Lahat daw ng kita dito mapupunta po sa pagpapaaral sa mga nangangailangang bata. Uy, gusto ko to. Magiging direktor sa naturang concert ang tatay-tatayan po ni Papa P na si Starworks Head and Vibe Director Sir Johnny Manahan o si Mr. M. Gaganapin po ang concert on November 20. Maglalabas din po si Papa P ng bagong album at coffee table book.
4: Samantala, pumalag ang aktor na si Paulo Avellino nang panandali ang iba ng gobyerno ang communications app na Discord sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga ulat na ginagamit umano ito sa pag-recruit o pag-impluensya sa kabataan na gumawa ng karahasan. Sabi ni Paulo, hindi dapat mismong platform ang target ng gobyerno. Dapat daw tumbukin ang mismong problema. Pwede naman daw kasing lumipat sa ibang app ang mga masasamang loob.
2: Mm-hmm.
4: Ilang oras lang naban ang Discord sa Pilipinas matapos itong makipag-negosasyon sa DICT at CICC kaugnay ng child safety.
2: Oo, in fairness, ano, may point si Paulo kasi kung ano man po yung mga nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan, hindi lang social media po ang dapat sisihin natin dyan. Ang binabanggit pa ulit-ulit nitong mga developmental psychologists or mga child psychologists, it should be a whole of government approach. Mm-hmm. 'di ba? Huwag nating isisid sa social media lang kasi kahit mawala naman yung mga apps na 'yan, kumare binan mo yung isang app, lilipat lang talaga sila ng hahanapan ng bagong platform na pupwedeng makabiktima ng mga bata.
3: Oo, ang wais ng mga bata ngayon. Kung may para, gusto may paraan, 'di ba?
2: Oo naman. Oh. And once again, hindi mo may aalis na yung social media sa mga bata kasi ang tawag nga ng mga psychologist diyan, tayo migrant tayo sa mundo ng social media, pero sila kanilang mundo yan eh.
3: Native sila
2: doon. Native sila doon. Oo, digital native sila. At tayo po'y digital immigrants lamang sa mundo ng social media. Eh, di ba inabot pa nga natin yung walang social media? Oo. Tapos biglang nagka-social media. Facebook days pa yon. Eh, kung merong ganun ngayon, hindi pala Facebook Friendster. Papatesti sana ako sa'yo.
3: Multiply, ganyan.
2: Oo, di ba? Oh. Papaayos ko sana sa'yo yung profile ko. Kaya lang wala nang ganun. Gone are the days. Ganun po yung mga problema lang namin nun. Ganun lang kasimple ko. Anong song ang ilalagay natin sa profile natin sa Friendster?
3: Ito yung testimonials.
2: Di ba ang haba? May slam book online.
3: Tapos ano, big deal pag nag-testi sa'yo yung crush mo.
2: Ay, sobra. Mm. Hindi lang yon. Tsaka sa gabi lang po kami nakakapag-internet nung panahon namin kasi yung ISP Bonanza, free ang internet pag 12 midnight onwards. Naalala mo yon?
3: At tsaka ang mga phone nun, hindi pa ano, wala pang internet.
2: Wala.
3: Social ka na kapag nakakapag-WAP ka. WAP? Ano yung WAP?
2: Ano yung WAP?
3: Wireless Access Protocol yata yun. Nung wala pa tayong mga wifi sa phone, ganyan. Yun yung ano, pag kailangan mo na mag-internet, ito yung medyo mahal yung bayad.
2: WAP pala yun. Okay.
3: Medyo mahal pa nun yun.
2: Chuari WAP lang alam ko eh. Naku po, nag-aalaman na naman kami ng edad dito. Pero di ba aminin nyo, simple pa ang buhay noon. May internet man, pero hindi addict ang mga tao. Dahil nga, una, mahal ang internet noon.
3: Hindi ganun ka-accessible.
2: Hindi ganun ka-accessible for everyone. Tsaka hindi lahat nakakabili din ng computer dati. Right? Yahoo Messenger days, kung saan ang mga email natin ay nakakatawang balik-balikan. Ano ang email mo nun sa Yahoo?
3: Huwag na natin alam eh. Ay, I'm still using Yahoo until now.
2: Gusto ko malaman, anong email mo nun?
3: Huwag na yung ano. Hindi, meron akong guwapo.com email.
2: Guwapo.com.
3: Meron akong
2: guwapo. Guwapo.
3: Hindi. Yung merong ano siya, okay, fine. Ang email address ko nun ay boyboy@guwapo.com.
2: Boyboy@yahoo.com.
3: Hindi, yung ngayon, yung Yahoo ko, gerardelapena@yahoo.com. Huwag naman kayo magpadala ng spam sa akin, ano? Pang trabaho ko yung email na yan.
2: Ako naman, gusto@guwapo.yahoo.com. Chika lang! Matatawa kayo.
7: Si John Lloyd po ito.
2: Good morning, John Lloyd.
3: Ano ang handle mo dun sa IRC?
2: Sa MIRC.
3: Anong pangalan
2: mo? Pareho ng Yahoo ko. Matatawa kayo. Secret mamaya sasabihin ko sa inyo. Good morning po sa mga kapanahon namin, sa mga millennials tito
3: at tita.
2: Na nakatutok sa atin. MIRC, Yahoo Messenger. Magwe-webcam ka pa, magsiset up ka pa ng webcam dyan. Diba? NASL naman dun sa kachat mo.
3: NASL.
2: Oh, ito, hindi ba tayo tapos? Naku po, we welcome ng first-time parents na sina Twilight star Taylor Lautner at misis na si Tay Lautner, ang kanilang baby girl. Pinangalanan na mag-asawa na Lennon Taylor Lautner ang kanila pong anak. Ipinanganak nga po ito noong September 16. Unang inanunsyo ang pagbubuntis ni Tay noong March. November 2022, ikinasal si Taylor at Tay. Parehong Taylor yung name nila, no? Ito si Taylor Lautner, ex din to ni Taylor Swift.
3: Ah, talaga ba?
2: Oo, di ba nga? 7:51 mga kapatid, yan nga po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin dito po sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM.
3: Sa Davao, live din tayo napapakinggan sa 106.7 True FM.
2: Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM.
3: 101.5 naman sa Cagayan de Oro.
2: At tayo po'y napapakinggan din sa Ormoc sa Leyte. Maayong aga po sa mga nakatutok sa atin sa 99.9 FM Dream Radio.
3: At sa mga taga-Tacloban, mapakinggan tayo sa B107.9 FM sa Boses Radio. At napapanood din tayo sa bagong channel na TTV, Channel 19 para sa Signal TV subscribers.
2: At sa ngalan po ng mga masisipag, nakasamahan po natin dito sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Direk Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julie Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, sa ating EP, Executive Producer, single na single, Andrew Yusinko.
4: Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan.
2: Kasama nyo nga po ngayong napakagandang Friday morning habang nagpapagaling si Manong Ted. Ako po si DJ Chacha.
4: Ang ngalan po ni Manong Ted Pailon, ako po si Gerard De La Peña.
2: Susunod na po ang ating mga panaya mula maglilipad, mga kapatid. Dito po yan sa 105.9 True FM.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ted Pailon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media.

Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: Party. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong...
1: B-1079. Red Horse Beer. Masarap, swabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
3: Good morning, Pastor Jeff. Happy week. And kasama natin ngayon si GDP Gerard de la Peña.
4: Good morning, yeah. Pastor.
5: Good morning.
3: Magandang umaga. Pastor Jeff, ano bang meron tayo ngayong araw na ito ng Biyernes? Tungkol to itong isang buong linggo to, Pastor, tungkol sa ano eh. Huwag natin masyadong tignan yung blessing ng iba.
5: Yan. Yung contentment, yun nga yung Amen. Ating naging tema this week. Eh, meron pang pang-ending, tsaka huwag ka mag-alala.
3: Yan na.
5: Para sa mga natutulog nating tagapakinig na mga... wag na nating i-comment. Happy viewing muna, Relly at Mariel Reyes. Ayan, thank you so much for listening. Pag-usapan natin when money becomes your security. Alam nyo, sino sa inyo rito yung pag wala kang pera, may fear ka? Alam nyo, baka magutom and all. Tapos, nung marami ka ng pera, may fear ka pa rin. Baka maubos, baka mawala. So, pag tinignan natin, either way, may fear ka. Whether kulang or sobra, parang namamayani sa atin yung takot. Alam niyo po, mahalaga ang pera. Kailangan natin to para sa pagkain, bahay, gamot, tuition, and all. Pero may danger po kapag ang pera ay hindi na lang ginagamit natin or as a tool, kundi siya na yung pinanggagalingan ng ating source of identity at source of security. Minsan inisip natin, okay lang ako basta may pera ako. Safe ako basta may savings ako. Hindi ako matatakot mawala ng trabaho kasi ang dami kong pera sa banko. Pero sabi po ni Paul, huwag tayong umasa sa kayamanan dahil hindi ito permanente. Sabi po sa 1 Timothy 6:17, huwag silang umasa sa kayamanan na madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na saganang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan upang tayo'y masiyahan. Hindi po killjoy ang Diyos. Sabi rito, do not put your hope in wealth, which is so uncertain. At sabi ni Paul, put your hope in God, na richly bless us for our enjoyment. Alam niyo po, pwedeng mawala ang trabaho, pwedeng bumagsak ang negosyo, pwedeng maubos ang savings, pwedeng isa na namang pandemya, wag naman po sana, isang pandemya, okay? Walis lahat yung pera natin or ang dai mong pera, hindi mo naman ma-enjoy. Hindi masama mag-ipon, don't get me wrong. Hindi masama magtrabaho na mabuti, maging financially wise. Lagi si Master Ching Kitan, tinuturo yan. Ang problema po ay kapag ang pera natin ang nagbigay sa atin ng identity, ng peace, ng security, because money is a good servant but a lousy and terrible master. Kapag pera ang security mo, lagi ka natatakot mawala. Pag perang sukatan mo ng success, magiging prideful ka at takot ka na namang mawala. Kapag perang sandigan mo, mahirap magkaroon ng peace. Kaya sabi po sa verse, put your hope in God. Bakit? Because more than the money, more than the provision, we are depending on the provider. Pwedeng mawala ang pera, ang Diyos po will remain. Money can give temporary comfort, but only God can give lasting peace. So tanong, saan talaga nakasalalay ang identity and security natin? Sa bank account ba natin o sa Diyos na hindi nagbabago kahit magbago man ang ekonomiya, magbago presyo ng gasolina, palagi siyang tapat at makakasama natin throughout eternity. Again, mag-ipon, magtrabaho, magplano, maging wise, pero huwag mo hayaan ang pera maging Diyos mo. Kahit mali-maletang pera yan, hindi ka masasatisfy because only God can satisfy us. 1 Timothy 6:17, huwag silang umasa sa kayamanan na madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na saganang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan upang tayo'y masiyahan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maganda pong reminder ito. Minsan, Lord, kasi iniisip namin kung marami lang kaming pera, tatahimik ang buhay namin. Lord, kung totoo yun, sana walang mayamang depressed ngayon. Walang mayaman na nasdaal sa korupsyon. Eh ngayon, namumblema kung paanong magkakasakit na maospital. Lord, tulungan mo kami na huwag masilaw sa kinang ng pera. Gamitin lamang namin ito, pero huwag mahalin. Because the love of money is the root of all evil, sabi mo sa salita mo. Help us, Lord God, to have contentment. Help us to be generous. And help us, Lord God, to trust you in everything. In Jesus' name we pray. Amen.
3: Ang ganda, Pastor Jeff. Totoo yun, no? Money isn't everything in this world. Kahit gaano pa kadami pera mo, hindi ka pa rin magiging masaya. Lalo pa kung kinupit mo lang yan sa taong bayan.
5: Correct siya. Yan diba? Ang pinakamahirap siya. Pag iba, kinupit.
3: Oo, iba pa rin yung pinaghirapan. Kaya yes. Ka, nagkaroon ng mga yan. Oh, hindi naman masama eh, na magkaroon ng pera nope. or mangarap na gusto ko nito, gusto ko niyan. Kailangan yes. lang din siguro lagi tayong may hangganan.
4: Mm-hmm. Gusto ko yung sabi ni Pastor na ano, ang dami mga pera pero nagdadasal kang magkasakit ka para hindi ka mako... ano ba?
3: May naalala lang po kami dun sa sinabi mo,
5: General,
3: Pastor.
5: Naalala lang ako, yung iba ayaw magkasakit. May iba gusto magkasakit. Ewan ko ba.
3: And as the saying goes, Pastor, yung mga ganong klase ng yaman, ano yun eh, hindi nagtatagal. Alam mo, dadating at dadating ang panahon, gagawa ng way si Lord para ipamuka, ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Di ba?
5: Yes, wala pa ako nakitang inilibing ano na sa tagal ko nagpapastor na tipong yung kabaong mga sampo, yung siyam ay lalagyan ng ginto, titulo ng lupa, mga Rolex, Richard, walang ganon.
3: Walang ganon.
5: You'll be reduced to one box, yung ataol mo, or one jar kung kikremate ka. Wala ka madadala sa... kusa ka man pupunta.
3: Amen.
5: Sa lapit o sa impyerno.
3: Eh sana gusto naman natin pagka ikaw ay inilagay na dun sa box na yun, hindi ang sasabihin ng mga tao na, ay buti nga. Kasi grabe yung kinupit niyan eh. Di ba? Ayaw naman natin ng ganun. Kasi nga hindi mo naman madadala yan sa hukay.
5: Amen.
3: Oo. Anyway, maraming salamat, Pastor Jeff. Sabi ni Erwin dito, eh Pastor, kung di pala daw madadala, ba't daw yung iba bili ng bili pa? Ng kung ano-ano. Oo, tanong niya lang.
5: Yeah. Enjoyin lang natin, Erwin. Huwag mo i-deprive yung sarili mo. Alam mo si Erwin, big time yan eh. So,
3: oo, big time talaga ito.
5: Erwin, bilin mo kung anong gusto mo dahil sa tamang paraan mo namang kinita yan.
3: Amen. Yeah. Oo, grabe din ang hanap buhay nito eh. Kaya lang ngayon kasi for his mom lahat. So, talagang may mga ganun din naman tao. Hindi ba? Talagang okay lang. Tama si Pastor eh. Sometimes it's okay to alam mo yon, parang to give yourself something. Lalo pa, you've been working so hard.
4: Reward
3: totoo yan ha, Erwin.
4: Konti,
3: give yourself something. Like a burger today.
4: O chocolate.
3: Chocolate ulit. Iba ka talaga, partner.
4: Choco lover talaga.
3: Alam ko nga, nahahalata.
5: Ba't mas mahilig? Anong chocolate mo, bro? White or dark?
4: Dark.
3: Whoa.
4: Tapos yung gusto ko yung maraming mani. Maraming almonds, ganyan.
5: Yung nuts. No.
3: Favorite. Nagutom tuloy kami. Diyos sa pinag-usapan yung tsokolate. But maraming salamat, Pastor Jeff. Have a great weekend.
4: Happy
3: sabi
4: weekend.
3: Ng pag-asa dito sa Metro Manila. It will be a good weather. Pwera na lang doon sa bandang hapon na may kaunting chance ng, kumbaga mararanasan pa rin natin yung pag-ulan. Pero huhupa rin siya. Saglit na saglit lang. Because of habagat. Pastor, may gusto ka batiin?
5: Yes, mamaya. Meron lang akong speaking engagement sa isang simbahan sa... Jesus is Alive ni Pastor Stephen Prado. Mamaya nasa Cavite kami for the gathering ng mga 400 plus leaders nila. So I'll be there to speak on discipleship. At last na lang siya sa mga bitin po sa ating topic for today. Ito po yung libro na available. Jesus said, I wrote this para everyday you can listen, you can watch. Dahil may video pong kasama to na may QR code. And you can also read yung daily devotional for a whole month. Natuloy-tuloy ang ating devotion kahit weekend, mababasa mo yan. Wala kasi tayo pag weekend yan.
3: Maraming salamat, Pastor Jeff. Thank you.
4: Thank you, Pastor.
5: God bless. Bye, Gerald. Ito po yung Daily Bread, your daily dose of inspiration.
3: Thank you so much. Happy weekend, Pastor Jeff. Feliz Cupidez sa oras nga po na 8:03. Mga kapatid, magbabalik pa rin kami. Ako po si DJ Chacha.
4: At sa ngalan po ni Manong Ted Pailon, ako po si Gerald de la Peña.
3: Tutok pa rin sa 105.9 True FM.
4: Laging